0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: May 2 mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
15: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
17: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
15: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
18: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
20: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
15: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Mabigat.
1: balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Mga newsmaker sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
22: Good morning! It's a Monday! Ito ang ating Headline Sports dito sa Sports Radio 918. Excited kami na magbigay sa inyo ng pinaka-latest na mga balita patungkol sa ating mga Pilipinong atleta. Judith Karingal po, kasama ko si Engineer Gemmart Sinida at ang Malolos Transmitter. Sana nasa 918 kHz sa AM band sa inyong mga talapihitan. Ganun din po sa ating PBS receiver, yung ating app na you can listen to Sports Radio anytime, anywhere. Just click the Sports Radio icon, okay, or logo via App Store, via Google Play. You can download PBS receiver para magkarinigan tayo. Siyempre, don't forget, nasa Facebook kami, bago yung aming Facebook account. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito na po yung aming Facebook account. Alam ko, nalilito kayo, but we are still on FB. So sana nahanap nyo at siyempre, nagkakakwentuhan pa rin tayo. Excited tayo at tunay tayong masaya. Kinararangal natin na maging Pilipino dahil isang Pilipina sa katauhan ni Alex Ayala ang tunay na namamayagpag sa world stage. Yun nga po, matapos yung makasaysayan ng mga panalo ni Alex, ito today is another day para sa kanyang tangka na ituloy-tuloy ang makasaysayan, ang pagguhit ng kasaysayan sa world tennis. Siya ay nasa round 4 ng Wimbledon at hangad niya ang quarterfinal slot sa kanyang pagharap sa number 13 seed na si Jasmine Paolini ng Italy. 8:30 PM po, Philippine time. At kaugnay niyan, ang Philippine Sports Commission kasama na ang MVP Group ay nag-set up po ng watch party. Yes, definitely. Salamat. Lalo na na si Pangulo. Isa rin sa nanguna na bumati kay Alex Ayala, ang ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. So, may watch party tonight sa PhilSports. Okay, para sa Ayala Wimbledon match against Paolini. At hindi lang yan, isinama na yung Gilas Pilipinas against Australia sa pagpatuloy ng FIBA World Cup Asian Qualifier. So from, from 6, okay, until mga 10, 11:30 in the evening ay masaya dyan sa PhilSports Arena sa Pasig. Siyempre, kasama na rin sa mga nag-arrange ng watch party ang LGU ng Pasig, ang MMDA at iba pang mga organisasyon para talaga maalagaan yung mga manonood. Libre po ito, watch party. Punta na tayo, Gemmart, Nida, no? Ang saya doon. Okay. Oo nga, no, dapat isa sa atin nandun sa watch party na yan, ha? Samantala, kadugtong ng FIBA Asia Cup Qualifiers na ito o FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nako, may injury talaga at hindi na mapipilit pa na makalaro si Justin Brownlee. Yan ay inianunsyo na ng Samahang Basketball ng Pilipinas minus Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas sa kanilang pagharap sa Australia tonight. Sayang, ano po? Samantala, sa larangan ng golf, Rian Maliksi na mamayagpag din, ano? Hindi man siya yung pinaka-main hero nung international team na lumaban sa Team USA dyan sa Arnold Palmer Cup sa Ireland. Napaka-crucial victories na itala ni Rian Maliksi dito nga sa torneo. Natapos lamang kanina madaling araw yan. And of course, big result for our young golfer, the top amateur golfer of the Philippines, ranked in top 12 in the world, si Rian Maliksi. Samantala, sa isa pang international big event sa larangan ng billiard, syempre, it's a Monday, may natapos na tournament. Saturday night, nung tinanghal na kampiyon si Carlo Biado at yan ay sa Predator Indonesia International Pool Open. Ayan, si Biado, ang ikatlong sunod-sunod na Pilipino na nalo dito after Jeff Ignacio and Sean Mark Malayan. So talagang Pilipino ang namamayagpag. Syempre, Southeast Asia ito. Pinoy, yeah, kung sa world nga, Pinoy ang nanalo sa World Championship ng pool, eh dito pa naman. Although ang mga karating na bansa, Vietnam, Indonesia, Singapore ay humahabol na, diba, sa larangan ng billiards. But still, our world champion, Biado ruled this Indonesia Open at meron pa mga susunod na tournament for Biado and the rest of our pool Q Masters. Samantala, sa larangan ng archery, humakot din ang mga medalya ang mga Filipino archers. Sila ay nagtala ng 13 gold, 10 silver, 7 bronze medals all sa katatapos lang na Singapore Youth Archery Competition. Eto na, sa World Cup naman, FIFA World Cup. This is in football. Haaland scores twice as Norway. Yes, Norway po ang nanalo laban sa 5-time champion Brazil. Kaya naman sa unang pagkakataon na pasok sina Haaland and Norway sa quarterfinals. Unang pagkakataon ha, for Norway to make it to the quarterfinals of the World Cup in football. At sila ay na-join sa mga unang qualifiers yesterday. Morocco at France. As expected para sa France, pumasok na rin sa last 8. Ngayon, ang ongoing pa, ang dalawa pa mga laro dyan sa World Cup. Samantala, sa larangan ng tennis, syempre, yung mga iba pang resulta sa Wimbledon. Okay, so nandiyan si Djokovic na bumura sa record ni Roger Federer. May 106 match win na si Djokovic, nilagpasan na yung 105 ni Roger Federer. Tapos ito rin kanyang pagpanalo ng 106 match sa Wimbledon ay naging daan para siya pumasok sa ika-66. Yes, 66 quarterfinal appearance in the Grand Slam for the GOAT, Novak Djokovic. Sumunod din na umabante sa quarterfinals ng Wimbledon for men, sina Yannick Sinner, si Felix Auger-Aliassime at si Straff. Okay. Samantala, sa women's side, ito ang laki din, lahat na lang na-upset, ano? Wala na rin ang world number 1, ang top seed na si Aryna Sabalenka. Kasi Naomi Osaka pinatalsik si Sabalenka. Ito yung unang pagkakataon na nanalo si Osaka kay Sabalenka sa loob ng 8 taon. Kaya naman nasa quarterfinals na rin ng women's single si Osaka. At sumunod na rin sina Coco Gauff, si Jessica Pegula at si Mokofa, na siya naman ang tumapos sa kampanya ni Krejcikova, dating champion. Ibig sabihin, tunay na may bagong kampiyon na tatanghalin sa Wimbledon this year. Sana lang, ano, Pilipino ang magkampiyon this year at pwede naman talagang mangarap si Alex Ayala. Samantala, sa Tour de France, ang lalaki ng mga ganap, ano? Sa Tour de France natin, okay? So kagabi, Isaac Del Toro ang nanalo sa stage number 2 at siya po ay tinulungan ng kanyang captain at ng kanyang GC leader na si Tadej Pogacar para makuha nga yung stage 2 victory ng Tour de France. Nasa Barcelona pa rin sila, pero suot pa rin ang yellow jersey ng kalaban ni Tadej na si Jonas Vingegaard. Matapos na ang kanyang koponan, ang Visma Liz Abike ang manalo dun sa opening stage team time trial the other day. Pero 6 seconds lang ang nilalamang ni Vingegaard sa pumapangalawa na si Tadej Pogacar. Kaumpisa pa lang ng Tour de France at nasa Spain pa rin to, Barcelona, Spain. Today is another stage and it remains in Barcelona bago lumipat sa araw ng bukas sa France ang Tour de France 2026 edition, the 100 Naku, ayaw ko magsalita. Baka mamaya mali yung counting ko. But anyway, ang lahat ng yan ay ikwento natin. Ibida namin sa inyo on a Monday morning. Okay, dito lamang po sa Headline Sports. Marami pang samut-saring balita. Siguro pag may panahon, atin ding pasadahan yung iba. But ito yung mga bumabanderang balita. At yan ay aming ibabahagi sa inyo matapos ang ating unang time out. Dito pa rin po sa Headline Sports.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dito kaya... parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit asang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
23: Sports Radio 918 AM.
24: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
22: It's 8:17. Talaga namang bumabandera si Alex Ayala. Hindi lang sa Philippine sports, kundi masasabi na natin na sa world sports. Dahil talagang pinag-uusapan ang kanyang sunod-sunod na panalo. At ito ay sa pinakamataas, pinakamalaking stage ng world tennis. At yan ay ang Wimbledon sa All England Club dito nga po sa London. Matapos yung mga panalo niya sa first two rounds, Sarazua, Maya Joint, ang kanyang pinatalsik nung araw ng Sabado ng gabi ay ang defending champion, okay, ang world number 3 na si Iga Swiatek, at hindi basta-basta panalo ang kanyang naitala. Napaka ganda na panalo, impressive, and tunay na nakita ang kausayan ni Alex Ayala. Ito nga yung ikalawang pagkakataon na tinalo niya si Iga Swiatek, pero yung score, grabe ang laban, grabe yung determinasyon, grabe yung tapang na ipinakita ni Alex Ayala with that victory, 7-6 sa unang set, tiebreak ng 11-9. Grabe ano, almost 2 hours yung first set na yan, 1 hour and 40 ba? Tapos pagdating ng second set ay definitely andun sa kanya na ang momentum, pero bago kumbaga umalis ng court, bago talaga mag-exit si Iga, ay yung kanyang syempre bilang a champion, nakita natin dahil kinailangan pa ang 3 match points at yung third match point ang naging matagumpay para kay Alex para nga makapasok na sa round of 16 o sa fourth round. At kapag ganyan na fourth round, ikaw ay nasa second week ng Wimbledon. Sanay tayo kasi na si Alex, first day pa lang, eliminated na. Minsan-minsan nakarating sa second day, but not this time around. Nakita natin, kahit nga lahat ng kilala nyo ng mga digital media, di ba? And definitely the regular media, no? Lahat ng mga tennis channel, talagang si Alex Ayala ang laman noong Sabado at noong Linggo. Kahit nga yung Wimbledon, and look at that, and this is the shot, sabi nila, probably this will be the shot of the season. At sabi nga nung kumuha dito, thank you so much WTA, nagkaroon pa sila ng special, special write-up about the photographer na kumuha ng beautiful shot na ito, na para bang umangat sa lupa talaga. And definitely nakaangat sa lupa, pero nakaton yung isang kamay. Merong ang mga parang Superman, Wonder Woman itong si Alex Ayala. Nagkaroon pa ng special feature. Okay, ang WTA kay photographer Jimmy ano ba yun, 8-8, okay, kung papaano niya nakuha itong shot na ito ni Alex, okay? Oo, tama, Dennis Rodman, para siyang Dennis Rodman. At lahat na ay nakita natin, there was also one shot during 1980s yata or early 90s, si Rafa Nadal mismo, nakaganito ring position, okay? Pero I think sa mga nakita kong shot, mas mababa yung kay Alex eh, yung kung paano niya hinabol from the ground yung bola. Actually, this shot, she was able to return the ball, this shot. Kaya lang syempre, mula sa pagkabango niya, late na siya para habulin yung return shot naman ni Iga. But still, it was a good shot. Ito kaya talagang hinangaan si Alex dito. Tayo naman natakot. I'm sure kayo din natakot kung live nyo kayong nanood. Kung na-injured si Alex, parang 3-0 na ba? 3 love na ang score nung second set nung nangyari ito. Eventually, naka 4 love naman siya dito sa set nga na ito. Kung na-injured siya, just like what happened to the opponent of Thailand sa Wang Kaeo, 'di ba? Parang 1 point na lang ang kailangan, a game na lang ang kailangan doon sa second set, pero na injured kaya nakuha pa ni sa Wang Kaeo yung second set and eventually the third set. So sabi ko, nako, sana hindi na injured yung kamay o kaya yung leg, knowing na may benda sa not left leg ha, right leg ang may benda kay Alex. Okay, mali yung sinabi ko the other week ano. So itong shot na to ang pagpapatunay kung gaano kadeterminado, kung gaano kasipag, kung gaano kalaki ang puso ni Alex Iyala. Diba? At the end nga, siya nga po yung nanalo laban kay Iga Swiatek. At talagang yan ay pinag-usapan. WTA, binilang ko, I think 6 or 7 yung mga naging post that time. And you know what? 11 million views, diba? Yung iba 4, yung iba 8, yung iba 9. I don't know, maybe up to now, still counting. At syempre, humabol na rin si Wimbledon Facebook page. FB lang ang namo-monitor ko. Sorry, hindi ako nag-IG. Ano? And then, ang Wimbledon, na maganda pa, you know what, sa Wimbledon, nagtagalog sila sa ilan sa mga posts. I just don't know, Engineer Gemart, yung kayang Wimbledon post na yon cater lang sa Philippine FB? O worldwide din yon? Pwede ba yung salain nila? Kasi nakita ko yung mga post nila, ilang Tagalog, meron kasing reels na ang caption Tagalog, merong photo ang caption Tagalog, meron ding pang isa pa, I think tatlo yung post ng Wimbledon na puros Tagalog, kaya yung mga Pinoy, talagang mas dumami yung likes, di ba? Mas dumami talaga yung reach, and nag-usap na sabi, naku, parang kumikita talaga itong mga digital media na ito, itong mga pages na ito, syempre, Wimbledon yan, WTA, because of the many reach and of course views ng kanila mga photos and videos all about Alex Iyala. Tapos ang isa pang nagulat tayo, at kung kayo'y follower ng tennis, alam niyo yung veranda ng Wimbledon, ng All England Club, ang alam ko, yung pinapadungaw lang doon at pinapakaway yung champion na. Hindi ko alam kung talaga namang open yun sa mga sino mang player na gustong kumaway dun sa mga fans nila. But, ang Wimbledon mismo ang nag-post noong isang reel nila nga na si Alex ay pinayagan nilang sumilip sa mga fans doon sa baba. Okay, kaya yung veranda na yon bukas tapos kumaway si Alex. I just don't know if it's the same veranda ha na ginagamit. Kasi masyadong ayos na ayos kapag may champion na, diba? Tapos kakaway sila, daladala nila yung trophy, tapos itataas nilang gano'n, diba? Ganun eh, doon sa All England Club. But si Alex, pinakaway nila kahapon doon. And definitely, million views na naman yung reels na yon ng Wimby. Okay, so napakaraming angle ng storya, BBC Sport, Tennis Channel, yung mga interview na yan, and those superstars from different fields, showbiz, diba? At iba-iba ding mga sports ay nandoon, syempre center court yun, at sila mismo ang sumaksi kay Alex Iyala. In the biggest stage, okay, of world tennis, ay nakuha ni Alex na manalo. Kaya naman, siya nga po talaga ang bida sa world tennis. Pero hindi pa doon natatapos kasi nga may laban siya kay Jasmine Paulini sa araw na ito. So si Jasmine Paulini na minsan ang tinalo ni Alex, di ba, ang kanyang makakalaban, pero mas mataas ang seeding ni Jasmine Paulini dito sa Wimbledon. At siya din po ay datihang finalist. Imagine 2024, finalist dito si Jasmine Paulini. But tonight, si Alex Ayala ang kanyang makakalaban. So, matatandaan na si Alex nanalo laban dito sa Italian 6-1, 7-6, tiebreak of 5 sa kanilang una at tangi lang na paghaharap, and it was in the round of 32 ng Dubai Open last February. Okay, so kung malusutan niya si Paulini, ay syempre siya na naman ang kauna-unahang Filipino sa Open era na makarating sa quarterfinals, okay, ng Grand Slam o ng Major. At what a way, or what a major, because this is the Wimbledon. Tapos siya rin po ang magiging ikatlo na Southeast Asian na makakarating sa quarterfinals ng major after Indonesian Yayuk Basuki in 1997 Wimbledon. Puro sa Wimbledon yung mga Southeast Asian na makakarating sa quarters. Likewise, ang taga-Thailand na si Tamarin Tanasugarn. It was in 2008. Okay, Wimbledon. So, the first Filipino and the third Southeast Asian, yan ang tangka ni Alex. So, bakit hindi lagpasan, 'di ba, at makarating doon pa sa semifinals? Kung nakuha niya nga yung 1000 tournament semis na halos ganito rin yung field, 'di ba? The best in the world. Why not for Alex Ayala? Sabi nga niya, di pa siya kontento, di ba, sa natatamo niya na success. Kaya, let's go. Next round. Okay. And tonight is the next round against Jasmine Paulini, 8:30 in the morning. Kung sakali na malulusutan to ni Alex, ay ang kanyang makakaharap ay either ang 12th-seeded na si Marta Kotsyuk ng Ukraine o kaya ang American qualifier na si Ashlyn Krueger. Okay, so yun ang natitira sa kanyang landas. Sige, puntahan na natin ang women's tennis. Total yan ang ating pinag-usapan. Alam nyo ba, kagabi, umalis na rin at namaalam na rin ang top seed na si Arina Sabalenka. Yes, Japanese Naomi Osaka, itong comebacking na former Grand Slam champion, natamo niya ang kanyang kaunahang Wimbledon quarterfinal. Imagine, in her career, hindi pa siya nagko-quarterfinal sa grass major. Ano? At ngayon pa lang, tapos ang tinalo niya pa ay ang world number one, kasi ko yung world number one, ang top seed na si Arina Sabalenka. At straight set ang panalo niya. Okay. At ito din yung kaunahang straight set loss pala sa Grand Slam ni Arina Sabalenka since 2020. So, ganun ka galing ngayon, ha, si Naomi Osaka. Ang kanyang score 6-2 and 7-6, tiebreak of 2. Isang oras, 28 minuto, 28 minutes na natapos. Okay, yung kanilang laban para nga makapunta sa last 8 si Naomi. Hindi ito yung first time hindi lang ito yung first time na panalo ni Naomi kay Sabalenka. Okay. It was her first in 8 years. Okay, dating back to 2018 US Open. Okay. So, ganun kalaki ang panalo pala na to, no? So, talagang on right path din si Naomi Osaka. But anyway, saka natin isipin si Naomi, nandun siya sa taas ng draw. Okay, so yan yung pinakamalaking panalo kagabi. And then who else? Yung mga winner kagabi, Jessica Pegula. Okay, itong lagi ding tumatalo kay Alex eh. Si Pegula, pumasok na rin sa last 8. Number 4 seed, Jessica Pegula. Ang kanyang tinalo ay si Iva Jovic. Okay? Okay, at 4-6, 6-3, and 6-1. All-American fourth round encounter. Okay, so Pegula advanced to the Elite 8 at Wimbledon for the first time din, ano? Since 2023. Okay, so wala siya 2024 and 2025. And her second Grand Slam quarterfinal of 2026. Okay, kanyang makakalaban, syempre si Coco Gauff. Okay, another All-American na yung matchup. Ba, ang daming American ngayon eh. Although hindi sila yung nasa taas talaga, Coco Gauff naman secured her first Wimbledon quarterfinal. Talaga, hindi pala talaga sila masyado sa grass, ano? After a thrilling comeback win against Belinda Bencic. Okay. Despite being lab 3 and 0-6 in previous sets, talaga ha, come from behind talaga to, no? 4-6, 6-3, 6-4. Okay. Gauff was not only 0-3 in 4 rounds at Wimbledon, in 4th rounds of Wimbledon, she was also 0-6 or lab 6 in sets in those matches. And over the first 50 minutes, that set record extended to 0-7 or lab 7 as she lost a 3-0 lead in the opener and number 1 court. Ah, pinagpasihan nila yung mga nakaraang mga resulta niya. Anyway, 2 hours and 18 minutes, panalo naman si Gauff. Si Coco Gauff. Okay, so siya makakaharap ni Jessica Pegula. Okay. And just 2 minutes before yung curfew na 11, kaya nakita niyo mga video na pinalabas ng Wimbledon at saka ng WTA, after a shot, ay tumingin sa relo si Coco Gauff. Ginanon niya yung relo, sinasabi niya, just in time, kasi kung hindi, masususpend pa at itutuloy pa, siguro kung isang point na lang ang hinihintay. Siguro naman dapat tapusin na yung mga ganun, ano? With that 4-6, 6-3, and 6-4, just in time before the curfew. 2 minutes to spare before the curfew, diba? Diyan sa London. Okay. So, pasok na siya sa last 8. Pegula against Coco Gauff. Sino pa? Okay, eto, si Mokofa. Okay. Carolina, defeated. Former champion, 2024 champion. At fellow Czech na si Barbara Krejcikova. Si Krejcikova was the same netter who beat Alex Ayala last year sa opening round. Siya naman ay 2024 champion. Pero kagabi, natapos yung kanyang kampanya dahil si Carolina Mokofa ang nanalo sa kanilang all-Czech encounter 7-5, 5-7, 6-3. Okay. Para kuhanin yung, slot doon sa upper bracket ng draw. Okay, ngayon sa lower bracket ang papagdesisyonan eh. So, halos all set na siya. Then sa lower bracket, let's take a look kung ano mangyayari sa lower bracket nga. Ito yung bracket ni na Alex. Okay, so it's gonna be, ay hindi pala sa akin. Tingnan ko lang ha para mas malinaw yung ating bracket para alam natin kung sino talaga ang ating mga susubaybayan tonight bukod sa Alex Ayala. Okay, and Jasmine Paolini, kasi nandun sila sa baba ng bracket. So, round of 32, okay, round of 16 pala, round of 16 tayo. So, we have from the bottom, ito yung labanan ni na Mertens and Boskova, okay. Medyo matataas na mga seeding nito eh, kasi ang dami nga ng upset. And then, Noskova, okay, yung isa Boskova yung and Mertens, yung isa naman Noskova, okay, against Madison Keys, okay, former Grand Slam si Madison Keys, okay, and then Ayala, Paolini, at yun na nga si Kruger against Kostyuk, yan ang natitira dito sa mga kay Kruger, di pa sila naglalaban ni Alex, kung sakaling si Kruger, kay Kostyuk, talo siya. Kung hindi ako nagkakamali, 0-2 ang record ni Alex. Kay Paolini, 1-0 for Alex. Kay Madison Keys, Madison Keys? I think 1-1. Okay. Kay Noskova, alam ko talo siya dito, 0-2 or 0-3. Kay Boskova, ang alam ko talo din siya dyan. Kay Mertens, definitely talo siya, 0-3. Diba? So, ang sikip pa rin ng daan ni Alex kahit nga mga hindi sila yung top 5, top 10 in the world, but itong mga opponent na ito ay tumalo kay Alex in previous matches. Mapa-hard man yan o kaya mapa-clay court. So, let's wait and see. Pero sa momentum na meron si Alex, diba? And with the support and the prayers of all Filipinos all over the world, Eh, diba, malaki ang tsansa ng ating kababayan na si Alex Ayala na tayo'y tunay nagpapasalamat dahil sa karangalan na ibinibigay niya sa Pilipinas. Lahat yata bumati na kay Alex, diba, sa napakalaking panalo sa Wimbledon. Okay, so it's 8:35 in the morning. Ito pa rin po ang Headline Sports. Babalik po kami.
6: This announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power.

0: Health Hospitals. Mapa inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM.
9: Okay, so it's 8:38 in the morning. Okay, don't forget ha, mamaya may watch party hatid ng Philippine Sports Commission, ganun din ni MVP bilang celebration ng birthday, advance birthday gift in a way sa karamihan na talaga nakasubaybay dito sa Team Philippines, yung watch party na yan sa Philippine Sports Arena sa Pasig City. Okay, so pwede pong pumunta dyan. Tingnan natin yung announcement mismo, no, para mabasa ko yung announcement ng ating Philippine Sports Commission. Okay, may tulong din dyan, syempre, yung LGU ng Pasig, tapos ang ating MMDA dito sa gagawin na watch party, okay, sa inorganisa ng Philippine Sports Commission na watch party. Okay, so, hindi lang yung kay Alex Iyala, kundi pati yung Gilas Pilipinas, habang hinihintay yung kay Alex Iyala na ano, na 8:30 match, at alam natin na hindi naman sakto yon. So, 6 o'clock, okay, ay papanoorin, 6:30, yung FIBA World Cup Asian Qualifiers sa pagitan ng Gilas Pilipinas and Australia. So, yun, tama nga. Manny V. Pangilinan's gift to the public, okay? Kasi mag-80th birthday na palang isa-celebrate ni MVP sa July 14. Okay, so, may paalala ang ating PSA. Please note that the Gilas screening may be interrupted as needed to accommodate the live broadcast of Iyala Paulini. Ayon, so malinaw. Ang focus talaga ng watch party, yung Iyala Paulini. So kung hindi pa tapos yung Gilas Pilipinas, ay puputulin nila yon dahil yung Iyala ang kanilang priority dito. Magbubukas na po yung ating Philsports at 5:30 PM. So agahan natin, it's a Monday, ma-traffic, alam natin yan. Seating is free and available on a first come, first serve basis. Ayan, so unahan na lang po sa upuan, kaya dapat maaga. For everyone's comfort and safety, okay, huwag tayong mag-chinelas, mag-sando, di ba, yung mga sleeveless na yan, hindi pwede. Dapat yung komportable, yung kumbaga, yung shoes, naka-shoes tayo para protektado yung paa natin, di ba? Naka-shirt tayo, naka-jacket kasi malamig din, di ba? Yung pagdadala daw ng pagkain ay... aba, papayagan nila. Tapos, meron din namang limited selection of snacks na available para bilihin. Well, this is good, ano? Pwede magdala ng pagkain doon, ano? Pero kung wala kayong dalang pagkain, pwede rin kayong bumili doon. Bumili na rin kayo doon para naman matulungan natin kung sino mang nagtitinda sa loob ng Philsports. Parking is limited within the Philsports Arena Complex. Guests are encouraged to use parking facilities at nearby malls and establishments. Okay. Kumbaga, planuhin mabuti ang inyong trip to the Philsports. Kailangan pumunta pala tayo doon, ano, dito sa watch party na ito. Anyway, mamaya po yan sa Philsports dyan nga sa Pasig. Samantala, okay, punta natin yung isa pang malaking resulta at natuwa ako, yung panalo ulit ni Biado, okay, and this is in the International Open sa Billiards, dyan yan sa Indonesia, okay, na kung saan si Biado nga

0: po ang namayani doon sa mga kalaban niya. Puros Pilipino yung tinalo niya doon sa huling mga laban niya. Pero meron ding isa, I think, na Indonesian. Pero mahalaga dyan, tunay na pinatunayan pa rin nila na Pilipino yung hari ng billiards kahit na humahabol na nga itong mga ibang bansa. Kasi ito pala yung ikatlong sunod-sunod ng pagkakataon after Jeff Ignacio in 2024, Sean Mark Malaya in 2025, at ito si Biado 2026 na pagwagian itong Indonesia International Open. This is a predator. Usually kapag predator, this is WPA, may points din na makukuha para sa ranking. Okay, si Pablo Galito, ang kanyang Paolo Galito ang kanyang tinalo, kababayan din ano dun sa Saturday's final. Una ngang naka 980 si Galito, nag-heel-heel kasi yung laban nila, pero si Biado sinamantalan niya yung biglang scratch ni Galito, at yun na, inubos niya na yung bola, halos isa na lang naman natitira doon sa table. So si Biado yung unang nanalo kina Bernie Regalario, mga hindi birong kakalaban yan, at kaibigan din, 10-6 sa semis. Jonas Magpantay 10-7 sa quarters. Si Jonas kapapanalo lang last week, di ba? Jeff Roda 10-3 sa round of 16, and si Indonesian Rizky and Alexis Ferrer and 10-4. Okay, so Biado ang kanya napanalunan ay $25,000. Okay, so ayan. Ang sunod na sasalihan ng mga Filipino ay ang Asian Pool Championship. Okay, nakatakda sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. This week po yan. Ang alam ko, stage 2. May iba-iba na rin palang stages ang Asian Pool. So, nababanat itong mga atleta natin na ito. Professional man sila, but meron din silang pinaghahandaan na Asian Indoor Martial Arts Games later this year, I think November. Okay, at sa Saudi Arabia yan. Okay, kaya congratulations, Carlo Biado. Okay, it's 8:43. Short timeout tayo. Tapos sa pagbalik natin, let's have Team Tapales at Anguilas Pilipinas, yung pagkatalo sa New Zealand, at syempre yung pagharap nila sa Australia tonight. Minus Justin Brownlee sa FIBA World Cup Asian Qualifiers in a while.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang, katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sports Radio 918 AM.
9: Sa usapang palakasan, walang maiiwan.
8: Headline Sports
9: sa Sports Radio 918.

0: Okay, and we're back dito pa rin po sa Headline Sports. It's a Monday. Si Team Tapales kasama natin para sa basketball updates. Yes, Team, good morning.
1: Good morning, Mr. Good morning sa mga taga-Pakinara Sports Radio 918. Siyempre sa Headline Sports. And it was a painful loss na naramdaman nga ng ating mga Gilas Pilipinas fans. So tapos nga, yumukod itong Gilas Pilipinas contra New Zealand.
0: Sayang, panalo na, natalo pa.
1: Yun nga, Ms. Judith, in a 106-102 loss.
0: Buti
1: dito.
0: Buti na lang, hindi ako, yung nanood talaga from start to finish. Kasi ang sakit talaga kapag natatalo ang Team Philippines na talagang sinubaybayan mong ganyan.
1: Hello, Ms. Judith. Unang ano natin dito, yung almost sa end ng first overtime, we had the chance nun. Kasi we had like around 5 to 8 seconds left na ibaba. Kaso we were hounded by their defense ng New Zealand. At hindi na natin naipasok yung last possession na yun. And then doon na naman sa second overtime, lamang na tayo ng 4 points in the last around 2 minutes, around under 2 minutes doon. Pero nakuha na tayo ng dalawang layup ni Terangi doon sa naging laban.
0: Ruben.
1: Si Ruben Terangi. Oo, na talagang umiskor ng dalawang
0: hindi
1: layup.
0: Hindi siya si Ruben Terado ng Spin.ph, na kaibigan natin.
1: Okay. Si Ruben Terangi. Ayun, nakascore siya ng dalawang layup. And ever since after ng dalawang layup na yun, the momentum completely shifted to New Zealand. At talagang sila na yung nakapanalo dito. Alam mo, Mas Judith, nakakalungkot kasi most of our guys were playing really great dito. Like Juan Gomez de Leano, si Kevin Kiambao, si Carl Tamayo, even Mike
0: Dwight.
1: Oh, Dwight
0: yeah,
1: Ramos.
0: Naman si Dwight. Eh.
1: Oh, Dwight Ramos. Oh, Dwight Ramos was playing also great dito. Ang naging missing link lang din ay si Justin Brownlee kasi meron pala siyang injury na iniinda.
0: Yes, oo. Kaya pala ganun din yung game niya, di ba? Sayang, ano? Pero kaya natin. Kaya natin.
1: Kaya natin makapagsabayan. It was just like...
0: At sa ano pa, dun pa sa ano, di ba?
1: Home court nila.
0: Home court nila.
1: Alam mo, Ms. Judith, nakakalungkot.
0: Oh, injured na, wagas pa, depensa.
1: Ng dalawang team lagi. Team din talaga.
0: Double teaming for ano?
1: Brownlee, kasi Brownlee. Talagang ano, na-scout talaga si Justin Brownlee. Alam mo, Ms. Judith, nakakalungkot dito, ang turning point lang din siguro natin dito, yung free throws na na-miss
0: yes,
1: natin.
0: Yes, oo.
1: Ang dami nating na-miss na free throws
0: lagi
1: dito.
0: Lagi yan ah. Laging ganyan ang Pinoy ah, ang gila sa free throw area.
1: Oo. Kung titingnan natin dito yung free throw attempts ng Gilas ay nasa...
0: Anong percentage?
1: 22.
0: Okay, and
1: 22
0: then,
1: free throw attempts. Ang napasok, ang may pasok lang natin ay 14.
0: Okay.
1: So, nasa 11 free throws yun na imintis
0: natin.
1: Dapat
0: nga, perfect.
1: And alam mo, Ms. Judith, ano lang natin dito, napansin ko lang din talaga, hindi sa ano, pero parang most some of the calls were manifest din talaga for the Gilas Pilipinas. Well, siyempre, understandable kasi home court ng New Zealand din. Pero,
0: kaya nga, be ready tayo sa mga ganun. Kaya dapat lamang na tayo kaagad, di ba?
1: And ang kagandahan lang naman dito, nung ano, third quarter, fourth quarter, doon tayo nakahabol. Pero nga, we just failed to sustain the momentum.
0: Talaga, kasi never nga, say died itong ating team.
1: Yes, so exactly, Ms. Judith.
0: And, buti nga yung bago mag-overtime ba yun, no, first overtime, yung last shot ni New Zealand, kala nila counted na.
1: Ay, hindi counted yun. Kasi,
0: diba? Kaya nga, kita ilang beses ng replay, wala na, nag-zero na, pero nasa taas pa yung bola.
1: Nasa kamay pa yung bola.
0: Kamay pa yung bola.
1: Oo, okay. Kaya hindi yun na-counted. Kaya,
0: okay, so what now? After that loss, syempre, another game, and that would be today against Australia.
1: Oo, Ms. Judith. That's the thing. Kasi it is a, alam mo, Ms. Judith, this is a must-win game. Eh. Kasi we're now toting a 2-3 win-loss record.
0: Okay.
1: Although, syempre, we're going to the next round dahil yung Guam, wala pa rin silang naipanalo after they suffered a parang like 80-point blowout loss.
0: Okay, so we're going to the next round, definitely. But,
1: syempre, we're gonna face muna Australia. Which is a tall order. World number 6 Australia. Talagang napakalakas
0: so
1: na kalaban
0: ito. So we must
1: to.
0: Upset Australia.
1: Yes, oo.
0: And mangarap tayo. Let's pray for a miracle in this game. Lalo na wala si Justin Brownlee. As we announced earlier and announced by SBP doon sa kanilang media, social media.
1: Tama, Ms. Judith. We're fielding an all-Filipino lineup dito. For the... Filipino rin mas si Justin Brownlee. Pero yung local talaga na mga players talagang i-field natin dito. And we're going up against world number 6 Australia. Talagang kailangan natin may panalo ito dahil nga yung record natin ay 2-3 at makakabit over natin yung next round.
0: Considering nang when we played against Australia here sa ating home court, talo tayo, di ba?
1: Yes, oo. It was a blowout game din yung naging
0: kaya
1: talo natin
0: nga,
1: dun.
0: Kaya nga, how much more ngayon, di ba, nasa teritoryo nila. Kaya extra and super effort dapat para sa Gilas.
1: Mm-hmm. Tama ka dun, Miss Judith. Kasi,
0: and Coach Tim Cone.
1: Oo, kasi kailangan talaga dahil nga itong Australia, kapag uminit, nagsimula na uminit sa three-point area to, dire-diretso na to. At saka sa lalaki nila, mabilis, malaki, tapos kaya nila from inside and outside.
0: Anong moniker ng Australians?
1: Boomers.
0: Boomers.
1: Yung Australian boomers sila yung ina. At saka, itong Australia, despite na there being that number 6, hindi pa nila finifield yung best team nila dito.
0: Yes,
1: oo. Talagang
0: naka-reserve lang.
1: Kailangan natin talunin itong, I don't want to say Team B, pero yung ano, yung other players na pinapadala nila dito sa team na ito. Pero yun nga.
0: Pero alam mo, i-perform lang ng Pilipinas yung ginawa nila sa New Zealand. Kahit talo tayo by 1, by 2 points, happy na ako doon.
1: Kasi
0: minus Justin pa. Brownlee, mamaya.
1: Oo, ang kailangan ng tagay natin dito, yung mga players natin, like yung kusini yung mga nag-click last time, si KQ, si Kirk Tamayo, na they were shooting out the lights out from the three-point area. Even Juan Gomez de Leano, the best player of the game last time around, talagang yung mga clutch threes. Kaya tayo nakahabol, Miss Judith, kasi di ba yung naging three-point ni Juan Gomez de Leano. Kaya yun yung, ano natin, yun yung ano, tinitingnan
0: natin.
1: Sino
0: yung nag-assist sa kanya?
1: I think it was an ISO play.
0: For that last shot nandito, tapos biglang binigay sa kanya.
1: From the ano, left right wing.
0: Si RJ.
1: RJ Barrientos.
0: Okay. Yes. Thank you, Jemart.
1: At malayo pa 'yung naging 3 points ni Juan Gomez.
0: Parang hindi papasok eh, pero galing.
1: And 'yun 'yung kailangan natin, mag-click 'yung mga players natin and to click 'yung magang shooting natin kasi if hindi mangyari 'yun.
0: Yes, oh nga. Okay, so tall order against Australia. What if we lose this game? What will happen sa next round with 2-4 record? Must win all games.
1: Yes, must win all games. Kasi next round, ang mangyari doon, di ba, from crossover sila ng dalawang bracket. Kasi apat na brackets to, A, B, C, D, E. Yung teams natin na mag-advance yung top 3 teams, Australia, New Zealand, and Philippines, mag-crossover sila, I think, sa Team C. Mm-hmm. And then yung record nila, yung top 3 teams
0: carry naman, over.
1: Carry over.
0: Ayun.
1: So, hindi na natin makakarap, syempre, yung New Zealand tsaka yung Australia. Pero yung mga teams dun sa kabilang bracket, ayun yung makakarap natin. And if we end up in the fourth place, delikado, nagde-delikado tayo. Kasi ang kunin dun, yung best fourth placer. So we must finish ng top 3 dun sa 6 teams na yun.
0: Mm-hmm.
1: To automatically qualify dun sa FIBA World Cup.
0: Okay.
1: Kaya
0: sige.
1: Para hindi mahirapan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kasi pag di tayo nag-qualify dun sa top 3, dadaan na naman tayo sa butas ng crime. Ayun yung iniiwasan natin kasi alam naman natin we don't have a good experience sa mga ganung klaseng situation before.
0: Yes, okay. Kung nandun kaya si Kai Soto nakatulong sa Pilipinas?
1: Very well, Miss Judith.
0: Panalo sana?
1: Oo, okay. Kasi ibang klase yung may presensya ka na 7.
0: May injury ba yan? O talaga nag-leave of absence lang sa Philippine team?
1: I don't know kung may injury. Wala namang napapabalitang injury kasi parang nakita ko meron.
0: Yun lang minsan nila, hihinayang tayo na marami tayong talented, di ba? Marami tayong mahuhusay pero yung commitment din sa national team natin, hindi malinaw, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Eh siyempre, ako, humahanga ako dun sa mga malalaro na kahit anong oras na tawagin talaga basta sa national team, walang tanggi, walang rason, di ba? Sisipot. At maglalaro para sa Team Philippines, di ba? Yung mga nasa Korea o Japan League, di ba?
1: Yes, oo. Sila natutuwa AQ, ako. Sila Dwight,
0: yes, sina Dwight.
1: Sila
0: di ba? Basta Carter tinawa, man. Go.
1: Yan ang
0: mga Pinoy.
1: It's an honor to represent the
0: okay, country. Anyway, so yan ang sitwasyon. So let's all pray and cheer for our Filipino athletes tonight. Back-to-back yan. Gilas Pilipinas and Alex Ayala, punta tayo sa PhilSports.
1: Oo,
0: diba? Sana hindi umulan.
1: Sarang ang ganun.
0: Kailangan magpadala tayo doon ng tao pala sa PhilSports because this is big and a watch party.
1: Oo.
0: Para sa Team Philippines, di ba? For Alex and for Gilas.
1: And exciting yun, Miss Judith, kasi top caliber athletes natin yung mga mapanood later doon sa PhilSports.
0: Okay, sige. Ano pang abangan natin?
1: Siyempre, yung World Cup din, mamayang madaling araw abangan din natin. Kanina, actually, ongoing.
0: Na-delay yung laban ng England-Mexico.
1: Kasi umuulan.
0: Oo.
1: Pero alam, Miss Judith, may nakita kong video dun sa Mexico sa labas ng...
0: Sisimula na kasi after a long delay. Kaya nga ang sabi ng BBC, oy, doon sa England, doon sa bansa nila, Great Britain, manood kayo. O kaya sige, kung hindi kayo makapanood, yung replay na lang, yung recap, yun ang huwag niyong ma-miss tomorrow. Kasi ngayon, alauna na ba sa kanila? Mag 2 a.m. na.
1: Madaling araw na. Pero alam, Miss Judith, may nakita akong antics na naman yung mga Mexico fans, ha? Kasi dun sa labas ng ano, labas ng
0: Aztec
1: hotel.
0: Ah, ng hindi, hotel.
1: England team. Okay. Nagpapaano sila ng fireworks ng gabi.
0: Talaga, hindi na po yata mga yun. Ayun, tama. Yun pala yung kahapon.
1: Yung mga, no? Yung mga antics.
0: Nung isang araw yata, yung may malakas na mga sounds. Party mode.
1: Oo.
0: Grabe. Grabe. Sino makakatulog doon?
1: Yung mga antics ng mga ng Mexico team. Pero,
0: silang host.
1: Oo. It will be a tall order then for England kasi Mexico has been really playing well. And syempre,
0: and
1: nasa
0: syempre
1: home
0: host. Yes. Oh, okay. So, bago tayo magpaalam sa first hour, Alex Iyala, nanood ka nung Saturday?
1: Nanood ako, Miss Judith. Grabe yung laro
0: niya,
1: Alex.
0: Yung first set, oh.
1: Oh, first set.
0: Ginapang talaga.
1: Alam mo, hindi ako makahinga kasi, yung 2-2, hanggang sa nag 9-9 sila, tapos nakahinga lang ako nung nakalamang si Alex ng 10-9 eh, tapos nag 11-9 at tsaka lang ako okay, sige, na.
0: Napaka-bless ni Alex. Mm-mm. How many unforced errors? Oo. Talagang ina dapat yun eh. Matagal nang kay Iga supposedly yung mga last shot after ng advantage.
1: Oo.
0: Pero biglang out, di ba? Open yung shot, hindi na kayang habulin ni Alex, pero outside yung bola niya. Mm-hmm. Outside the return, di ba?
1: Oo, and talagang...
0: Oo, kaya sabi ko nung ganun, mukhang bibigay kay Alex, makukuha ni Alex to. No? Eh, antyaga nung Alex.
1: Alam, Miss Judith, nang nagdutuwa lang din ako kay Alex so far dito sa... Ano niya? Sa
0: Wimby.
1: Sa Wimby. Even before sa Wimby, yung serve niya, may mga variations sa siya ng serve.
0: May variation na ngayon. Although, syempre, aminado siya, slow pa rin.
1: Uh-oh.
0: And naging advantage pala sa kanya as commented by Iga. Hindi niya makuha yung service ni Alex kasi slow.
1: Mm-hmm. And syempre, Miss Judith, yung, kasi diba, yung sa usual sa WTA Tour, yung mga serves din, mabilis tapos mabigat. Eh, talagang mawala ka talaga sa rhythm kasi minsan yung mga serve ni Alex, meron American kick serve.
0: Okay.
1: Yung, alam mo yung pag-serve niya tatalbog sa kabila.
0: Uh-oh.
1: So, mahirap habulin yung
0: habulin,
1: ganun.
0: Yes.
1: And kapag pinalo mo yun, may spin yung bola kaya minsan
0: mahirap pa talaga ibalik.
1: Oo, yung bola ni Egan short or malakas.
0: Ah, oo. Kaya pala doon talaga sinabi ni Egan nahirapan siya. Mm-hmm. Tapos na frustrate na kaagad siya. Syempre losing that set, 'di ba? At 9-11.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Grabe. Tapos ano pa? Nawala siya sa focus si Egan.
1: Nawala sa focus.
0: Ng racket.
1: 4-0 pa siya doon. Nag-4 love pa yung score ni Alex dun sa second
0: Saan?
1: Set.
0: Second set, syempre, nag-4 love. Tapos sa kapas lang siya naka-score. Kaya sabi ko, kailangan humabol ka na. Nung nag-4 love, nung sabi ko, nung baka ma-injured siya, diba? Eh, pwede pang makahabol talaga si Iga. Okay. Kaya, grabe, ano? Tsaka kitang-kita mo talaga kay Alex yung kanyang determination. Yung grit talaga. Uh-oh. Grit nung, tapang pati, ano?
1: Talagang
0: center court yung parang sanay na siya maglaro sa center court, no?
1: Ibang klase yung Alex Iyala sa grass court.
0: Mukhang yung grass court siya magaling, ha?
1: Oo.
0: Although sa hard court siya unang tumalo kay Iga.
1: Pero,
0: tingnan natin to. Pareho silang mabilis, eh. Foxy si Paulini.
1: Oo.
0: Palibasa, maliit. Talagang dinadaan niya rin sa bilis.
1: Si Jasmine Pauline.
0: Pero tinalo niya before, di ba? Pero ito, grass, and 2024 finally si Paulini, di ba?
1: Kaya mabigat din.
0: Magandang laban na naman to. No? Sana yung kung gaano ka-fierce si Alex kapag ang kalaban ay mga top 10, mga major champion, ganun din. Kasi minsan napapansin ko, Alex, kapag hindi masyadong yung kalaban niya, parang wala eh. Wala yung kanyang tapang eh. I just don't know now, kasi sabi niya, di ba? Hindi pa tapos, di pa ako satisfied. Next round nga ulit. Sige, let's go to the next round.
1: Ang kinakabahan ako dun kasi sa lower bracket, may dalawang Czech Republic Czech players dun.
0: Lahat yung tinalo na siya, namang sunod pa niya makakalaban dun. At 0-2-0-3 ang kanyang record.
1: Pinagdadasal ko, ma-eliminate yung mga Czech players dun sa babang bracket niya.
0: Parang kahit mangyari, may lulusot pa rin.
1: Diba?
0: Anyway, so sige, tomorrow, maganda sana yung balita natin. And sana wagi ulit ang Pilipino. Diba? Wagi ang Pilipinas in Alex Iyala. And of course, for the Gilas Pilipinas sa basketball. Please do stand by for the 9 o'clock edition of the news. And we'll have more, yung iba pa pong mga balita, ibabahagi namin sa inyo. Mamaya din, magkwentuhan tayo sa World Cup team, sa ikalawang bahagi. Dahil marami na Morocco, France, and of course, ito, Brazil, wala na, eliminated na. Because Norway and Holland were the one who made it to the last 8 of the World Cup FIFA. Okay, babalik po kami.
2: Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam.

0: yan ang record ngayon ni Novak Djokovic, okay? So hihintayin niya or hindi, nanalo na kagabi si Felix, okay? Siya yung nanalo sa laban kaya siya makaharap ni Novak, okay? Si Felix Auger Aliassime, who survived Davidovich Fokina and set up a quarterfinal match against Novak. Anong score nila? Ang score ni Aliassime over Davidovich ay 6-7 tiebreak of 4, 7-6 tiebreak of 6, 3-6 tiebreak 3-6 and then 6-7 tiebreak of 2 and then 6-1. Talaga namang 5 sets, grueling. Fourth round battle 'yan, ano? 6-7, 7-6, 6-3, 6-7. Talagang ano, parang seesaw battle 'to and then 6-1. 4 hours, 26 minutes. Halos 5 oras kayo naglalaro. Grabe ang mga resistensya nitong mga professional netters na ito. Bago nakapasok sa last 8 si Felix Auger Aliassime. Okay. For the first time since 2021. Okay. So ito yung magandang laban din. Okay, bata ito. I don't know kung ano yung record, di ba? Djokovic and Aliassime rivalry is level at 1-1 with both of their previous encounters coming in 2022 at the Italian Open and Rod Laver Cup. Okay. So 2022 pa, matagal-tagal na ito, tapos grass to. Sabagay, sabi naman nila, basta grass, mas okay yung laro ni Novak, ano. So magandang labanan to, magkakasubukan din, ano. Isang bata and of course isang veteran in Novak Djokovic. Makakarating pa kaya si Novak sa finals of this Wimbledon, no? Four sets eh. Anyway, who else? Yannick Sinner naman, mukhang walang problema sa Yannick Sinner kasi Sinner mastered Mochizuki, hindi masyado din kilala yung nakalaban niya for 5th consecutive quarterfinal appearance at the Wimbledon. So si world number 1 ay medyo madali na nanalo sa kanyang Japanese qualifier. Ba, may Japanese qualifier who reached fourth round. Shintaro Mochizuki, 6-3, 7-6, tiebreak of love. So meaning nag-7 love yung kanilang tiebreak and then 6-3. At umabante sa quarterfinals. Okay. Parang nahirapan lang si Sinner dun sa kanyang first round eh, kay Kekmanovic. Okay, and then after that, puros mga straight set victory na ang kanyang naitala dito sa Wimbledon. Okay, so siya ang defending champion. Okay, siya ay may record ngayon 24-4 so far sa Wimbledon. Okay, so he is just the 11th man in the Open era to achieve that feat, ha? And the second man after 7-time titleist na si Novak Djokovic. So, ang kanya makakaharap ay si Struff. Okay. Si Struff, yung si ay nanalo naman kay Hubert Hurkacz. Okay. Hubert Hurkacz ang tinalo nitong si Struff. Leonard Struff ba ito, yung German? 3-6, 6-7, 7-6, 7-5-4-2. Ang hahaba, ano? 5 sets, tapos meron pa mga tiebreak, di ba? Ang titibay talaga. Imagine, maglaro ka nun, magpapalo ka ng ball at mag-serve ka. Kaya yung mga balikat na mga ito, mga elbows nila, andun yung mga, kadalasan din yung injury. And of course, sa paa din kasi, lalo na madulas to. Oftentimes, may nadudulas, ano? May slip doon sa paghabol sa bola. Okay, so Sinner and then Strap. Hindi pala Leonard. John Leonard. John Leonard Strap yung German na makakaharap nitong si Yannick Sinner. So tingnan natin. Okay, gusto ko rin makita yung kanilang draw para mas malinaw na. Okay. Sino bang nauna dito sa Wimby? Yung bang upper o yung lower? Alam ko mamaya may laro sina sino titira? Si si Alexander Zverev, di ba? Dapat mamaya ang kanila naman laro para nga doon sa men's draw. Tingnan natin lang yung men's draw para mas malinaw yung okay, yung ating standings. Alam natin kung sino pa yung papasok. Okay, gentlemen's. Okay, singles draw. Okay. So, nandito na tayo sa round 4. Okay. So, Sinner Strap, Ogier Aliasimen, Djokovic. Mamaya, malalaman natin. Alex de Minaur against Coboli. 5th seed against 9th seed yan. Maganda to. Dimitrov, buhay pa rin. Against Ferry. Yung Ferry, yun yung taga-England na yung wild card pa pero nanatiling buhay na buhay yung chance natin. Yung chance niya. And then si Dimitrov, isa rin parang wild card ito ha. Wild card versus wild card. Maganda yan. Tapos syempre, home bet. Okay, hometown bet. Si Ferry nga. And then yung isa pa, Taylor Fritz. Okay, ng America against Bublik. Ito din yung mga nanalo ng isang gabi, ano, na mahigpitan din yung mga laban nila. And then, Zverev against Liheka. Okay. Second seed, ang pinakamataas dito ang seeding ay si Zverev. Second against 13th na si Liheka. Bublik number 10 against Fritz number 6. Tapos, dalawang wild card. Tapos yun nga, De Minaur number 5 and Coboli na number 9. So, katulad ng sa women's side, makukompleto yung quarterfinal cast after tonight's. Okay, tonight's games dyan nga po sa Wimbledon. At nakakatuwa na isang Filipino in Alex Ayala ang andun, diba, na maglalaro at talagang bumabandera kasama sa binibigyan ng highlight ika nga ng torneo ay isang Filipino. Okay, it's 9:33. Time out tayo. Tapos babalik pa rin po tayo dito lamang sa Headline Sports.
1: This announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
8: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating,
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
8: at serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
8: Sports Radio 918,
10: Radyo Magazine 1278,
8: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanang mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3,
13: Radyo Pilipinas World Service,
8: Sports Radio,
6: Radyo Magazine,
8: Serbisyo Publiko,
6: the AM and FM collab
8: sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
8: and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
8: Sports Radio 918 AM.
17: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
8: Headline Sports
17: sa Sports Radio 918.
0: Okay, and we're back. Puntahan natin ang cycling kasi yes, araw ng Sabado na nag-umpisa na ang Tour de France. Yan po ay sa Barcelona ang kanilang Grand Depart. Nagkaroon sila ng team time trial na kung saan Visma list a bike. Ito yung koponan ni Jonas Vingegaard ang nanalo. At syempre, unang tumawid sa finish line si Jonas kaya naman siya yung humawak ng yellow jersey. Okay, mas mabilis siya kaysa kay Tadej Pogacar. Kasi ganun po yun, kahit team time trial o

0: mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Program, okay, with the aim of developing or sabihin natin, discovering and developing rowers para sa Olympics.
3: Alam, Miss Judith, exciting yun kasi alam naman natin, rowing is, rowing is one of the sport na talagang kayang-kaya natin.
2: Pwede.
3: O, kasi yung height natin is right,
2: ganun na
3: right
2: rin
3: for
2: eh,
3: rowing.
2: Pwede na eh. Maraming kabataan ngayon ay enganyo kasi nga, full support sa PSC and of course, sinusulong nila, pinupush nila yung NSA na rowing to really go to far provinces to promote the sport. So, samatalahin nila yan.
3: And you know what?
2: Mahirap yung i-promote.
3: Oo. And alam mo, Miss Judith, kung bakit talagang maganda yung rowing sa atin. Kasi historically, we're sailors. From yung barangay-balangay, yung nag-aano tayo.
2: Yes.
3: So, talagang it's natural. Parang innate with us.
2: Yes. And with, alam mo, maganda lang ngayon yung sport. Maraming mga, kung anong mga incentive, diba? Kaya, makakapili ang mga kabataan natin kung saan nila gusto at kung saan pa sila may pagkakataon. And I think rowing ay isa doon. Kung di sila mag-basketball, mag-volleyball, mag-rowing na sila.
3: Diba? Ayan ang aabangan natin,
2: okay,
3: Ms. Judith.
2: Sa Kawayan, Isabela, more than 20 young rowers, diba, ang tinitraining ngayon doon sa kabubukas lang na Open Rowing Academy ng PSC po at ng Philippine Rowing Association plus of course their LGU, katulong na rin nila dyan. So bukas Coach Nick Kasmin and Coach Jose Rodriguez, datihan pong mga SEA Games gold medalist para sa Team Philippines. Ngayon mga
3: yes.
2: coaches na. Okay?
3: Exciting and Miss Judith. And
2: sige, paalam na tayo team.
3: At di natin napansin, sa sobrang saya ng ating usapan sa World Cup, nasa huling minuto na pala tayo ng programa ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo dito sa Headline Sports. Siyempre sa mga updates namin at the various sports. And later, Miss Judith, inaanyayaan ko itong mga kababayan natin na manood at suporta ng Gilas Pilipinas alas 6:30 ng gabi. At kay Alex Ayala against Jasmine Paolini alas 8:30 naman ng gabi. Magkasunod lang yun, magkasunuran,
2: yes.
3: Back to back.
2: Kung nasa Pasig kayo, drop by kayo sa Phil Sports dahil may watch party dyan. Masaya yan. Ano? Tingnan natin kung si Matthew Pacheco ang ating matutunghayan at sasaksi sa mga kababayan natin na manonood doon at kung gaano ka-taas ang kanilang energy kapag nanalo na si Alex Ayala at naka-upset
3: exactly,
2: si Gilas.
3: Judith.
2: Okay. Sige team, thank you so much. Thank you Engineer Chamart, ganun din kay Nida. And of course, Malolos Transmitter. Sa inyo pong lahat na tumutok sa ating Facebook Live. At syempre nakinig sa ating PBS Radio Portal e-receiver. Good morning and God bless everyone. Please do stand by for the news with team. And of course, ang susunod na program,
3: Star of Yesteryears.
2: Dito lamang sa Sports Radio.
4: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico
6: 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan lang
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
4: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
1: Following standard time, it's 10:02 a.m. Good morning, and here is the news. More than 6,000 police officers are now deployed around the Senate to secure the area during the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. PNP National Capital Region Police Office Spokesperson Police Major Hazel Asilo said most protest actions are expected to be held in front of the Senate building. Ms. Asilo urged participants to follow proper legal procedures. The NCRPO spokesperson added that the PNP is prepared to address any security situation that may arise. The Vice President Duterte's trial will begin later today at 2 p.m. In news overseas, hundreds of firefighters across southern Europe battled wildfires that sent residents fleeing their homes. This as temperatures rose again in the heatwave scar region. The infernos have devastated more than 42,000 acres of land across Portugal, Spain, France, and Greece. Roads in the region have been closed. Authorities have opened emergency shelters for people forced to flee their homes. In sports news, Novak Djokovic defeated spirited qualifier Roman Safiulin after the seven-time champion won with a 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 victory to reach his 9th consecutive quarterfinal at the grass court major and his 17th overall. With this 106 singles win at the championships, the 39-year-old Djokovic surpassed Roger Federer's all-time record for the most by any man. The only player to have recorded more is former WTA great Martina Navratilova with 120. Following standard time, it's 10:04 in the morning. Mantinig ato Talk Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa laruan ng sports. Wala po si Mita Palace. At isang magandang umaga sa inyong lahat. Susunod na sports star of yesteryears.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon ang kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
13: bigat ng konti.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: At this point, welcome na po natin Ma'am Esty Gay Liwanen. Welcome to the program.
16: Hi, good afternoon po.
15: Yes, good afternoon, ma'am. Congratulations. Yun ang una nating pambungad sa inyo. Vice President po ng ating Jiu-Jitsu Federation of the Philippines. Actually, na-surprise ako doon. No? Simpleng kamustahan lang sana yon. Pero napunta sa akin yung good news. So, congratulations, ma'am. Gaano kalaking bagay sa iyo, ma'am, na maging isang officially maging isang sports official ng ating Jiu-Jitsu NSA?
16: Actually, hindi ko pa nga maiisip. Pero I didn't expect naman na I'll be voted as vice president. Pero nag-sink in na rin and naisip ko siguro mas maraming maitutulong pa sa mga athlete natin if I'll be in that kind of office and be with the other officers sa JJFP. So yun yung naisip ko and yun, I ask actually God through prayers if is this meant to be or ano. Oh yun. Magiging another role for this coming years.
15: Yes. So again, sa atin pong mga manonood, no, at taga-subaybay, si Ma'am Esty po, hindi po basta-basta talaga to, no, dahil siya po ay isa pong 5-time SEA Games medalist across 3 sports from judo, kurash, at jiu-jitsu. Nanalo na rin po ng 2 gold medals from the World Masters Games at 1 gold from the Australian Open. So talagang, kung titingnan pa lang, no, yung credential, talagang pasok na, at siya po ay graduate, no, ng BS Criminal at Bachelor of Law. So again, ma'am, as Vice President ng ating Jiu-Jitsu NSA, ano yung mga parang initial na mga programs or plans na nasa isip mo na ngayon?
16: Well, first, of course, I want to support the programs of the Federation, of course. It's a chance to strengthen also the other discipline science ng duo, jiu-jitsu fighting, jiu-jitsu contact. Kasi hindi, kumbaga, bago pa lang sila sa atin.
15: Lalo na ang jiu-jitsu, merong duo, merong fighting. Talagang may niwaza, iba-iba, yes. No? Iba-ibang style. Yes. So ma'am, tingin mo, paano mo naman magagamit yung experiences mo bilang isang atleta dito sa bagong role na to? Tingin mo, malaking bagay yon na meron kang sabihin natin may fundamental ka, no? Or meron kang basic knowing, no? Pagdating dito sa sport nga na pinasukan nyo po.
16: Kung ano yung kailangan na prioritize and kung ano yung kailangan na ma-provide ng federation sa kanila. And I can be the bridge from athlete between athlete and coaches and the board and sa mga parents. So, yun, yung experience ko na yun, may explain ko sa board why these athletes need this, bakit kailangan ng mga players yung ganito, and bakit kailangan nila yung more exposure, yung mga ganun. So yun, yun yung based sa experience ko, pwede ko magagawa.
15: Yes. Ma'am Esti, kung babalikan natin yung younger Esti Liwanen, 2001, the first time na nirepresent mo ang Pilipinas, di ba, sa sporting disciplines. Ano yung tingin mo?
16: Sa paano judo. Mong,
15: yes, sa judo. So, paano mo malalarawan yung naging journey mo bilang isang atleta, no?
16: At the time, first time kong lumabas, Pilipinas, lahat first time. So, at that time, wala pa akong alam kung ano yung gagawin. So,
15: gaya nga ng kanyang sabi, 2001, the first time na nirepresent niya ang Pilipinas sa sport na judo. So, bukod sa judo, talagang nakilala rin siya, no? From our Crush team. Dahil twice siyang nag-medal po dito, no? I believe, gold medal noong 2019. Ginanap po yan sa Pilipinas, Philippine Sea Games. At meron din siyang naging bronze, no? From Hanoi in 2021. So, bukod dyan, nakapaglaro na rin siya para sa World Masters Games. At just this year lang po yun. So, 2 gold medals din yung kanyang nakamit doon. I believe, kasama niya doon sila Maggie Ochoa, no? Pareha silang sumali sa Masters na competition. So, ngayon, very excited ako ano yung mga naiisip niya, no? Bilang isang athlete herself, no? Na talagang for the longest time, nirepresent yung Philippines, for sure, punong-puno ng motivation at very inspired siya na ilatag yung programa dahil alam niya kung ano yung kailangan, no? Ng mga atleta. Alam niya kung ano ang kumbaga kailangang solusyonan or alam niya kung ano ba yung hinahanap, no, para sa ganon yung sport, no, not just yung jiu-jitsu, talagang patuloy po na ma-promote, no, dito sa loob ng bansa. Kailan ba yung officially na talagang ikaw yung na-elect bilang vice president po ng ating Jiu-Jitsu Federation of the Philippines?
16: So actually last 2 months ago lang. So yun, nagkaroon ng election and yun, lahat ng teams voted me as part of the member of the board, and then nung na-elect na lahat ng members of the board, nagkaroon ulit ng election as to the position. So yun, ina-elect nila ako as the vice president, and until now hindi ko alam kung ang tawag dito, bakit ako nakarating sa ganitong posisyon. But yeah, siguro when I always pray, probably because kailangan ko pang tumulong sa mga ibang athletes.
15: Yes, yun naman, so, talaga the goal, no? Pero ma'am, ano to? Pang ilang taon, sabihin natin, for the period of ano, usually tuwing kailan ba ang election ng Jiu-Jitsu NSA?
16: Doon sa initial na bylaws is 3, pero yun nga, gagawin na yata nila na as 4 years para sa years, all NSAs naman ganun talaga na ano, na 4 years every Olympic year yung election. So baka ganun din ang gagawin ng ano, ng JJFP.
15: Yes, ma'am.
16: Doon sa initial is 3 years.
15: So initially 3 years, pero baka maging every 4. So parang every ano, parang Olympic, yes, year ganun ang dating niya,
16: yes,
15: no?
16: Yes, every Olympic year.
15: Yes. Ma'am, yes. Esti, pero tama ba the last time na nag-compete ka, pero sa World Masters Games na, 'di ba? This year lang 'yon, 'di ba?
16: Yes.
15: Yes, 2 gold medals.
16: Yes, last February lang.
15: Kamusta 'yun, ma'am? So ngayon ba as a sports official, will you still compete? Kahit sa mga masters competition, nasa isip mo pa rin ba, ma'am?
16: Yes, kasi parang hindi ko alam, parang nandun pa rin yung ano, na gusto ko pa rin mag-compete even if ano, if official na, kasi parang gusto ko pa rin, may goal ako to ano, may mapupuntahan yung nagte-trainingan ko with the kids na. And this keeps me ano, rolling, keeps me training, ganun. If wala kasi akong goal na mag-compete, parang tatama rin na ako magpapawis. So, kailangan ko yun. So, I'm aiming na makapag-compete ulit sa world. Sa masters naman. Yun, sana.
15: I believe, Ma'am Esty, that was your first masters competition, yung nangyari sa last February, no? So, kamusta yung pakiramdam since yun nga yung first time mo na nag-compete? May pagkakaiba ba yung feeling na you're competing sa isang regular event, sa elite, ganyan, pero nung nag-compete ka na sa masters, mas may pressure ba or parang mas relax ang nangyari for you?
16: Actually, mas relaxed ngayon kaysa yung before. Kasi, syempre, before as adult kasi, yung pressure that you're funded by the government, that you're, you owe them kung ano yung result, mga ganun. So, ngayon kasi, if you compete in masters, may mga private institutions who could sponsor you kahit merong ganun. Pero hindi actually buong Pilipinas na yung parang ano mo. Although, represent mo yung Philippines, pero yung expectation, hindi ganun ka-pressure. Gaya pagka ikaw nagko-compete sa adult. So, medyo relax pagka masters.
15: Pero do you consider this, ma'am, as a parang yun na yung parang gusto mo nga dire-diretsuhin na mas maraming titles mula sa Masters Games?
16: Hindi naman actually kailangan ng maraming titles. Ano lang, makapag-compete lang at least once or twice in a year, medyo okay na ako. Eh, pagka-adult kasi, kailangan mag-compete ka, kailangan mong mag-compete ka sa mga ibang mga competitions pa eh. Kasi parang tune-up game mo yung mga ibang competitions prior to your big competitions eh. Pero for us, sa Masters, ano lang, mag-compete ka lang as yun sa event mo, sa Masters, and ma-prove mo lang ulit sa sarili mo na kaya mo pa. Satisfied. Ganon.
15: Yes, parang yun na yung ano, parang
16: sa pagiging adult.
15: Naging ano na yun talaga, part na talaga siya ng life mo, no? Yung pagko-compete,
16: yes,
15: no?
16: Yes.
15: Yes. Ma'am Esty, sa lahat ng titles na panalunan mo, ano bang masasabi mong favorite? May ganun ba, ma'am? Parang pag nakikita mo yung medalya na yon, parang may nagfa-flashback or maganda yung panalo mo sa ganung competition. Meron ka bang ganun, ma'am?
16: Yung medal ko sa ano, sa judo, kung alam mo yung training sa judo is far different kasi yung hirap and being under a Japanese coach before is different. So, yung training namin before is different sa training ng nag-handle sa amin na coaches. And kahit bronze yon, yung mga feedback na narinig ko sa coach ko before, sa Japanese coach ko, is yun ang tumatak sa isip ko na pwede ko rin ibigay sa mga susunod kong mga players, mga tinuturuan ko. So, pag nakikita ko yung medal na yun, naalala ko yung coach ko and yung hirap na pinaranas niya sa akin, yung hirap ng training and yung mga principles na tinuro niya. So, yun yung pinaka-favorite ko. In Cebu, SEA Games Cebu.
15: Yes, sa SEA Games Cebu, no? So, again, ma'am, of course, as a someone, no, na nandito po sa parte po ng ating women in sports, tingin mo, paanong magiging inspiration yung story mo para mas marami pa yung ma-encourage natin ng mga kababaihan na sumabak sa sport, no? Or sa combat sports, gaya nga kung saan ka, ma'am, kuminang talaga?
16: Yes, women can also be kagaya nila ani si Kim yon, they can achieve their goals through sports, and through sports in combat sports yung mga ibang mga girls can also achieve far more than kung ano yung na-achieve nila today if they involve themselves into sports and to empower also other women to let their friends or siblings or kids, the girls to join sports for discipline and for other opportunities para sa kanila bilang isang babae sa sports. So, yun po.
15: Yes, for more than 2 decades na nasa sports ka, ma'am, ano yung masasabi mong biggest change na nakita mo since nung day one na tumuntong ka sa mat up to now, no? Kumbaga, change sa ating, maybe sa ating Philippine sports, you know, dun sa setup na meron ngayon.
16: Well, dati kasi mahihain ako, tapos laging hold back. Kahit nasasaktan na ako. Pero now, from those days to now, I can speak up na. Kaya ko nang magsalita, kaya ko nang sabihin na stop, kaya ko nang sabihin don't do that, kaya ko nang sabihin kung ano yung nararamdaman ko directly sa tao. Before kasi, parang naisip ko babae kasi ako, tsaka lalaki kasi siya, parang nakakatakot pagsagutin. Pero for now, I can face kung alam ko na masama na, kung alam ko na masakit na, kung alam ko na hindi na po pwede yung ganon, pwede na ako makapagsalita. So, yun yung mga natutunan ko. And that changed me, being resilient from the woman before and the woman now.
15: So talagang so, napakalaki ng binigay na pagbabago sa iyo, no, ng values na nakuha mo sa sport. So kung may mensahe ka, no, doon sa batang ST sa narating mo ngayon, anong tingin mo nga magiging mensahe mo doon sa 20-year-old ST?
16: Siguro masasabi ko tama pala lahat ng ginawa mo, lahat ng decision mo. Although marami kang mga pagkakamali, pero kahit pa paano, naibalik mo pa rin yung sarili mo sa tamang landas. So, yun.
15: Yes, nakaka-proud yun. Ma'am, ano ba pinakamahirap mong pinagdaanan? Yung parang may time ba sa buhay mo na parang naisip mong, ayaw ko na, gusto ko nang mag-give up, pero ba't ka humawak nung time na yon? Ba't ka kumapit pa dun sa panahon na yon, no?
16: Alam mo, nung bago kami sa national team, 3 months na wala kaming, 3 months na wala kaming allowance kasi on process pa. So as in, walang-wala kami makain, walang pera. Nahiya naman ako humingi sa parents ko kasi basta na lang ako umalis. Although nagpaalam ako, pero hindi nila alam na nasa national team ako that time. Kasi alam ko, ang gusto nila is mag-aral lang ng mag-aral. Yung ganon. So yun yung, parang gusto ko nang bumili. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang iwanan yung pagiging national team at bumalik na lang sa Baguio at mag-aral gaya ng sabi ng magulang ko. Pero lumaban pa rin ako, kailangan kong panindigan ko ano yung naging decision ko. So yung decision na yan, eto na siya ngayon. So yun yung hirap na parang gusto ko nang umuwi talaga. Kasi wala na kami makain that time. Mababait yung mga ibang national team that time. Sinasharean kami ng mga food, ganun. At place kung saan magstay, ganun. So isa din yan na nakapag-inspire sa amin na magstay. Kahit papaano.
15: Yes, tsaka hindi lahat kayang ilaban pa, lalo na kapag nahihirapan, di ba? Hindi lahat kayang magstay pa, lalo na kung nagugutom ka na, di ba? Gaya nga nasabi nga ni Ma'am Esti, talagang para sa pangarap yung ginawa niyo, ma'am. Pero ma'am, kung titingnan mo yung mga taong naging bahagi, ma'am, ng buhay niyo, sino yung tingin mong pinakamalaking papel yung ginampanan para maging isa kang tanyag na atleta ngayon?
16: Bawat tao na na-meet ko before, may mga mahalaga na mga ginampanan. Yung mga naging teammate ko sa judo national team. Kasi syempre, kung hindi dahil din sa kanila, hindi naman tayo makakarating sa sa ganito, yung mga coaches ko sa Baguio City at saka yung mga teammate ko sa Baguio City, kung hindi dahil din sa kanila, hindi rin naman tayo makakarating sa ganito. And yung pagtuturo nila sa amin. And yung naging coach ko ng judo and karate nung high school sa Mountain Province, kung hindi rin sa kanila, hindi rin tayo makakarating sa ganito. And of course, yung parents ko, hindi nila alam before na kung nasa national team ako. Nalaman na lang nila nung napanood nila ako sa SEA Games 2003 and nabalita, yun nga. Yeah. So, marami akong explanations na ginawa. Kahit pa paano, naiintindihan nila. And nagpapasalamat ako sa kanila dahil yun, after all that, nasuportahan nila ako. Yung mga kapatid ko, yun. And yung mga friends ko sa mga iba-ibang sports. And pagdating sa Courage, yun din, mga teammates sa Courage, yung mga officers ng Courage, malaking bagay din yung mga naitulong nila sa amin, ako at saka sa anak ko. And ngayon, sa Jiu-Jitsu, yun. So may kanya-kanyang mga mahalagang role naging na parte sa buhay ko. So yun, maraming salamat sa kanila. Hindi ko sila makakalimutan.
15: Yes, kumbaga so, sa puzzle, yes, kumbaga sa puzzle, kapag nawala yung isang piece, wala na, hindi na mabubuo yes. yung puzzle, no? But of course, ma'am, no, looking back sa lahat ng mga sports na ginawa niyo, ma'am, ano yung pinakamahalaga, pinakamalaking lesson na nakuha mo bilang isang atleta?
16: Yung alam mo yung naging lesson ko yung nagka-cramming mag-cut ng weight. Tapos I fell sa toilet. Tapos naramdaman ko na akala ko nag-cramps yung the whole body. So akala ko yun na yung last time ko na eh. So yun. Lagi ko ina-explain na rin sa mga players ko and sa kay Zeus na if magka-cut weight in you plan yung cutting weight for months. And yun. Another lesson I learned is yung preparations for competition. If yung mindset mo and you prepare your mindset and yung training mo at least months before yung competition. Yan yung sa tingin ko nagpapanalo sa akin sa mga SEA Games. So, yun. Hindi ako makakamedal if wala ang proper preparation. So, yun. Thank you, Philippine Sports Commission. Sa yes. mga facilities niyo.
15: Yes. Again, Ma'am Esti, of course, as parting message, anong mensahe yung gusto mong iparating din doon sa ating susunod na henerasyon ng ating Filipino athletes?
16: Again, same sa mga lagi ko nasasabi kada interview is to encourage yung youth kasi sila yung pag-asa. Yung mga ate, kuya at mga tito, tita, ano na yan, magiging coach na yung mga yan. So I always encourage youth to continue involving yourselves into sports. I encourage other parents to involve their kids into sports kasi it's where they will form their character, their resilience, and the way they will be in the future. Kung ano yung makikita mo sa kanila now, magiging maayos sila in the future if they involve themselves into sports. So, yun po.
15: Kumbaga, investment.
16: And hopefully, yes. And hopefully, lahat ng mga bata ngayon may involve na talaga sa sports, may kanya-kanyang sports.
15: Yes. Ma'am, tingin mo, anong legacy yung gusto mong iwan kapag, ano, kapag makikilala ng mga future generation natin ang isang Esti Gay Liwanen? Anong legacy yung gusto mong maalala kanila?
16: Sa JJFP, sa Jiu-Jitsu, it's good governance, yun. Good governance and proper dealing with the athletes and other coaches and other teams. Yun. And hopefully, yun nga, to become a bridge to all other teams. And yun, for LGUs, actually yun ang ginagawa namin ngayon, going to other LGUs outside Metro Manila, introducing yung fighting and duo. And it's part of the propagation and program that I drafted for this year. And yun, magiging part ng Abetsu Federation of the Philippines. Yun.
15: Yes, napakaganda naman po niya. No? Again, thank you so much, Ma'am Esti Gay Liwanen. And again, congratulations, Ma'am, for this new role. For sure, ay mas lalawak pa yung mga programa po natin with regard dun sa pagpapalawak nga po ng ating jiu-jitsu dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Ma'am.
16: Thank you din.
17: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
18: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
19: Alam mo ba, ang 10 minuto hanggang 20 minutong power nap ay kayang magpabuti ng iyong focus, memorya at mood? Sa loob lang ng maikling pahinga, nare-recharge ang utak, nakatutulong pababain ang stress at pataasin ang energy level mo, lalo na sa kalagitnaan ng araw. Iwasan lang ang sobrang haba ng tulog para iwas antok at hilo pagising. Kaya sa susunod na mapagod ka, ipikit ang mata at mag-power nap. Maikli man, siguradong sulit.
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka napaka-piloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula

0: Titulo program ng DENR. Si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Nagkaloob ng mga titulo ng lupa ang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Catanduanes sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng handog titulo program na isinagawa kasabay ng DENR permitting on wheels sa Barangay Sapang-Palay, San Andres. 5 agricultural free patents ang ipinamahagi na nagbibigay ng legal na pagmamay-ari at katiyakan sa pananatili ng mga benepisyaryo sa mga lupang matagal na nilang sinasaka at pinakikinabangan. Bukod dito, inawa din ang mga special patent sa Palawig Elementary School, Alibwag Elementary School, San Andres Municipal Police Station at lokal na pamahalaan ng San Andres upang mapagtibay ang paggamit ng mga lupang kinaroroonan ng mahalagang pasilidad ng pamahalaan. Pinangunahan ni OIC PENRO Attorney Vivian D. Escoto ang ginawang programa na dinaluhan din ng mga kinatawan ng Register of Deeds, Integrated Bar of the Philippines, lokal na pamahalaan ng San Andres at iba pang opisyal ng PENRO. Ayon sa DENR, layunin ng handog titulo at permitting on wheels na mailapit sa mga komunidad ang mga serbisyo sa land titling at iba pang permit processing upang maging mas mabilis, epesyente at mas madaling maabot ng publiko ang mga serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Alas 11:40 oras po natin Pilipinas. Baling tayo ngayon sa Malacañang para sa isa sa gawang press briefing. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
5: Yan pakinggan natin ang press briefing dito sa Palasyo ng Malacañang.
6: Meetings ni Pangulong Marcos Jr. sa mga leading companies at industry leaders mula sa Canada. Focus nito ang mining, critical minerals, energy, IT and business process management at iba't ibang industriya na sumusuporta sa industrial transformation, digital economy at long-term economic resilience ng Pilipinas. Binigyan diin din ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas na maging investment destination at isang reliable partner para sa mga negosyante mula sa Canada. Nagtungo si Pangulo Marcos Jr. sa Vancouver, Canada bilang tugon sa imbitasyon ni Prime Minister Mark Carney. Pinasalamatan ng Pangulo ang Prime Minister sa patuloy na suporta ng Canada sa Pilipinas sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea, lalo na sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Bago bumalik ng bansa, nakasalamuha ng Pangulo ang Filipino community sa Canada kung saan nagpaabot siya ng pasasalamat sa kanilang kontribusyon sa pagpapanatili ng matatag na samahan ng Pilipinas at ng Canada.

0: Iyan ang aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Informal settlers, no more. Dahil sa ilalim ng expanded 4PH program ng Pangulo, mas maraming Pilipino na ang nakakamit ang kanilang hinahangad na titulo. Pangalap lang noon, pero realidad na ngayon. Ganito maisalarawan ang magandang bunga ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga naging benepisyaryo nito. Kamakailan lang ay mahigit 200 beneficiaries mula sa San Isidro Labrador Homeowners Association at mahigit 800 beneficiaries naman mula sa Sitio Santo Niño sa Antipolo ang nakatanggap ng Transfer Certificates of Title sa ginanap na awarding ceremony sa Social Housing Financing Corporation. Para sa ibang beneficiaryo, mahigit 25 years ang kanilang hinintay para makamit ang pangarap na titulo ng lupa. Pero dahil sa mga proyekto ng Department of Human Settlements and Urban Development at sa masigasig na trabaho na isinusulong ni Sekretaryo Sir Ramon Aliling sa ahensya, kasiguraduhan sa pabahay ang bunga ng kanilang matiyagang paghihintay. Disenteng tahanan at pamumuhay na may dignidad para sa lahat. Ito ang layunin ng programang pabahay ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga Pilipinong patuloy na nagsisikap at nangangarap.
1: Naiaangat na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Kumbaga, nagkaroon ng pag-asa kasi pumasok ang social housing. Nagbunga yung pagsisikap din namin na magkaroon ng sariling lupa, sariling bahay. Hindi na kami mangangamba.
1: Na-expanded 4PH na mas maraming pamilyang Pilipino pa ang mabigyan ng kasiguraduhan sa mas ligtas, disente at abot-kayang pabahay.
0: At maaari po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
3: Unang tanong mula kay Maris Elalili, TV5.
4: Good morning, Yusek. Yusek, Senator Rodante Marcoleta is now in custody. What did the President say about it?
0: Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan naman po ang kautusan ng korte, yan naman po ay irerespeto ng Pangulo.
4: Pero ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, sabi po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapakulong niyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Reaction.
0: Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte.
4: Pero yung sinasabi po ni Congressman Defensor na clearly wala raw basis itong case na isinampa kay Senator Marcoleta at sa kanya.
0: Sa korte na lamang po nila ito gawin at depensahan.
4: Okay, last na lang po. Ano po ang tingin ng Malacanang, how will this arrest, if this is considered an arrest, affect the happenings in the Senate, especially na ngayong araw magsisimula yung impeachment trial against the Vice President?
0: Nasa kamay na po iyan ng Senado. Ang sa atin naman po, sa anumang pagkakataon, kung anuman ang oras, kung anumang araw, kung ano ang sinasabi ng korte, kung mayroon silang in-issue na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaaring magpahinto sa pagpapatupad dito. So kung in-issue po ito, ng korte, ito yung valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce. Thank
3: you. Follow-up question mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
5: Good morning po, Yusek. Yusek, nakaamba pa lang po kasi yung plunder case noon kay Senator Marcoleta. Nagprotesta na po yung isang religious group. How prepared is the government for a possible backlash from the INC? Halimbawa po, malawakang protest po ulit.
0: Tayo po, una-una ayaw po natin sumagot ng hypothetical question dahil alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte. kung ano po ang sinasabi ng batas. So, mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC.
3: Sunod na tanong mula kay Christian Yosores, DZMM.
6: Magandang umaga, Yusek. Ngayon po yung pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. We would like to know kung imomonitor po ba ito ng Pangulo at asan po ang Pangulo sa pagmamonitor nito?
0: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
6: May we nawala lang po yung thoughts ni President Marcos for today's impeachment trial na yung kanyang dating kaalyado sa pagtakbo sa halalan ay masasalang po ngayon sa isang impeachment trial.
0: Katulad po na sinabi po natin even before at nagsalita na rin po ang Pangulo sa kapihan, kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kinakaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
3: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC.
7: Hi, good morning, Yusek.
0: Morning.
7: There are ongoing debates on the conviction threshold of Vice President Sara Duterte because under the Constitution, 2/3 of the votes of all senators are required to convict an impeachable official. However, several senators are currently legally embattled and apparently cannot actively participate in the impeachment trial. And there are actually talks from the House prosecution team to seek the lowering of the conviction threshold. May we have the pulse of thoughts on this?
0: Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad.
3: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
8: Hi, Yusek. Good morning. Some congressmen already denied having heard, hearing about a supposed impeachment complaint against Ombudsman Boyeng Remulla, but they did confirm and hear about a group looking for a congressman to endorse a complaint against Comelec Chair George Garcia. Nakarating na po ba ito?
0: Comelec Chair.
8: Yes, Comelec. Okay.
0: Hindi pa po siya nagiging issue sa ngayon. So hindi pa po napag-uusapan ang issue na yan.
8: Pero there being a group looking for a congressman to endorse a complaint, ano po ang nakikitang motibo dito ng palasyo?
0: This is against Comelec Chair?
8: Yes.
0: Hindi po natin masasagot. Hindi pa po namin nababasa kung ano man yung complaint na yan. So, hindi po kami makakapagbigay ng anumang opinion patungkol dyan.
3: Okay. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
9: Magandang umaga po, Yusek. May mga push po ang mga abogado, sinasabi po nila na dapat daw yung mga senators facing plunder charges ay automatically masuspend at dapat daw ma-hold yung mga budget ng kanilang opisina, ipasarado yung opisina, pati na yung mga sahod ng kanilang mga staff ay i-hold na rin po. Ano po ang thoughts po ng palas dito?
0: Yan din po ay nasa kamay po ng Senado kung ano po ang kanilang ipatutupad. Kung wala po talagang maaaring trabaho sa nasabing opisina, it would really be unfair kung mapapaswelduhan kung wala naman nagiging trabaho. But still, ang decision na po na yan ay magmumula po sa Senado. Hindi po ito hahadlangan o pakikialaman ng ehekutibo.
9: Follow-up lang po kasi base dun sa plunder law, hindi po ba nakalagay na dapat automatically suspended ang isang senator na arrested for plunder? Tama po ba, ma'am?
0: Dapat po ganon. But still, sabi nga po natin, ito po ay nasa kamay ng Senado dahil marami rin po talaga maaapektuhan ng mga empleyado. But sabi nga po natin, kung wala naman nagtatrabaho, talagang maaari lang masayang ang pondo. And at the same time, kung ganito kasi talaga ang magiging epekto, yung mga tauhan mismo ang maaaring makapagpigil dun sa kanilang mga senador o yung mga congressman na kanilang pinagsisilbihan na huwag masangkot sa mga gintong klaseng mga issue ng korupsyon para hindi din sila maapektuhan. But still, sabi nga natin, ang anumang decision dito ay magbumula sa Senado.
9: Thank you po.
3: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times.
10: Good morning, Yusek. AFP Chief of Staff Romeo Victory at Wimbledon, is the President considering granting her any incentives or special recognition?
0: Nakita po natin kung gaano po kasaya ang Pangulo sa na nakuha na tagumpay ng ating kababayan si Alex Ayala. So, hindi ko po pangunahan ang issue na yan. So, hayaan po natin ang Pangulo ang mag-announce.
10: Thank you, Yusek.
3: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo.
0: Maraming salamat. Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project, umarangkada na. Mas maayos na kalsada, mas ligtas na biyahe, iyan ang nais makita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kahabaan ng EDSA. Alinsunod sa direktibang ito ng Pangulo, double time ang kilos ng DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dison. Sinimulan ang repair works sa northbound ng Ortigas Bus Lane sa Mandaluyong City nitong Sabado, July 4. Mas matibay na mga kalsada, mas malawak na mga sidewalk gamit ang dekalidad na materyales at pulidong trabaho. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayang commuter at motorista. Prioridad ng administrasyon ang repair works sa tinaguriang main transport artery ng Metro Manila. Ito'y para panatiling tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan at tiyaking walang sagabal sa trabaho at asenso ng mga Pilipinong dumaraan dito araw-araw. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi na uso ang trabahong pwede na. Dapat ay maayos at nararamdaman ng bawat Pilipino.

siguro naman po yung mga obstructionist ay makikita na yung trabaho na yan. Kitang-kita po yan sa EDSA. At bago tayo magtapos, alinsunod sa whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa problema ng baha sa bansa. Ang Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cunha ay nakiisa na rin sa iba't ibang ahensya kagaya ng DPWH at ng MMDA. Bilang tugon ng DENR sa kautusan ni Pangulo Marcos Jr., nilagdaan ang ahensya noong June 29 ang Administrative Order 2026-30 na formal nang nag-adopt sa International Union for Conservation of Nature o IUCN Global Standard for Nature-Based Solutions o NBS. Sa nakatakda at nakatakda sa mainstreaming ang institutionalization ng NBS sa lahat ng mga polisiya, plano, programa, proyekto at aktibidad ng DENR. Sa ilalim nito, itinatag ang isang national framework upang palawakin ang mga ecosystem-based interventions na inaasahang makakabawas sa panganib na dulot ng iba't ibang sakuna. Nagsisiguro sa supply ng tubig at mag-restore ng mga nasirang lupa at baybayin. Naghahatid din ito ng benepisyo sa mga kabahayan. Para sa mga karaniwang Pilipino, ang NBS ay nangangahulugan ng mas kakaunti na araw ng pagbaha at bawas sa pinsalang dala nito. Mas malinis na tubig para sa inumin at pagsasaka. At mga bagong oportunidad sa kabuhayan mula sa mga naibalik na ang ecosystem.

0: hindi ipinagyayabang ang kagalingan sa pagmumura at pagbabanta sa buhay ng iba. Ang mga masamang elemento ay nilalabanan ng isang tunay na bagong Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Thank you, Mayor. Yes, Chair John, as expected, naitanong kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro yung pinakahuling development kaugnayin itong pagkaka-aresto o pagsuko itong si Senador Marcoleta. Ang sabi naman ni Undersecretary Claire Castro, kung yan ang utos ng korte, yan ay nire-respeto ng Pangulong Marcos. At meron kasing binigkas itong si dating Congressman Mike Defensor na nauna pa raw yung mga dapat na managot kaysa sa kanila na wala namang sinasabing kasalanan. Pero sabi naman dito ni Jose Castro, sana kung minadali lang nila yung konkretong mga ebidensya, nagkaroon sana ng mabilis na resolusyon kung nakapagbigay lang sana yung kampo nila dating Congressman Mike Defensor ng konkretong ebidensya at nang maimbestigahan yun talagang mga isinasangkot nila doon sa mga sinasabing may kinalaman dito sa flood control. At ang huling pahayag dito ni Jose Castro, sa korte na lamang sila dumepensa. Sa tanong na posibleng baka mag-backlash o magkaroon ng of course yung reaction sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ang tugon naman dito ni Jose Castro, alam ng Palasyo ng Malacanang na ang Iglesia ni Cristo ay gumagalang sa pasya ng korte.

0: Minuto mga
1: Doon
0: kalipas ng alas
1: sa
0: 9 ng tanghali, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib po.

0: na binalita nga po ng ni DILG Secretary John Vic Remulla. At muli, mukhang nangyari yan na nga po, no, si J-Mark Tagala. J-Mark, ano nga ba ang balita patungkol dito sa pagkaka-aresto kay dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu?
1: Na-aresto na nga ang dalawa sa mga kapwa akusado ni Senador Dante Marcoleta na si dating Congressman Mike Defensor at ang kapwa akusado nito si Joseph Espiritu. Ito ang inanunsyo ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isinagawang pulumalitan dito sa Campo Crame. Ilang minuto matapos na dalhin dito sa Campo Crame, itong si Marcoleta, makaraan siyang arestuhin sa Sandigan Bayan dahil nga sa kanyang kinakaharap na

0: ng The Impeachment Trial. On air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
0: Simula na ng paglilitis. Haharapin na ang mga tanong ng taong bayan.
3: Mahalaga ang pakikinig, lalo na sa mga usapin patungkol sa pamamahala sa ating bayan.
4: Sumubay talaga ako niyan.
5: Siyempre, taong bayan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
6: Even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno,
3: sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
4: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
7: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansa Pilipinas.
0: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
8: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas dadali ang proseso kung direktang sasagutin ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court ang mga alegasyon laban sa kanya. Ito ay kaugnay ng pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente ngayong araw. May report si Kenneth Paciente.
9: Bilang isang dating Senator Judge noong impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat humarap ang isang akusado sa trial. Tugon niya ng Pangulo isang araw bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: It would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso.
9: Sinabi pa ng Pangulo na kung siya ang nasa sitwasyon,
10: I would almost insist over the advice of lawyers if they...
11: Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
13: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
12: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya.
2: Ang 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: At nagbabalik po ang Para Games Hour. At this point ay welcome na po natin ang ating pinagmamalaking member ng ating Pilipinas Para Athletics na si Edwin Engito. Hi Edwin, welcome to the program.
8: Hello Mama Young, good afternoon po. Thank you for having me here. Thank you po sa mga nanonood. Thank you po sa mga nanonood nandito at salamat po sa inyong mga pagbate.
7: Yes, yeah, so very positive lang tayo ngayon, Edwin. Of course, exactly. Una sa lahat, gusto ko itang i-congratulate. Recent lang yung naging participation mo at silver medal finish from Tunisia. So World Para Athletics Grand Prix, itong sinalihan mo. So tell us about the experience.
8: Bale po yung experience ko po. It was really over a roller coasting ride po. Masyado siyang a lot, takes a lot of sacrifices. Marami siyang mga downs and marami siyang mga happiness na nangyari towards that competition po. And napakasaya kasi finally nakapag-medal na ako.
7: Yes, yeah, so first time ba to para kay Edwin yung medalya sa World Para Athletics?
8: Yes po, this is my first ever medal internationally po.
7: Wow, so congratulations. So, balikan nga natin, Edwin, yung naging performance mo dito. Doon ba sa, tama, no? Men's high jump. Sino-sino yung mga nakaharap mo dito? At saka, ano yung naging best jump mo?
8: Yung nakaharap ko po dito, sa starting na parang list po, supposed to be apat po kami. Dalawang Pilipinas yung bago naming high jump na si Kuya Sante na nakalaro ko na rin dati sa Pilipinas games para PNPG po. Tapos yung isa is from America po, which is yung personal best niya po is 2.06 meters, which is really nakaka-intimidate. Kung baga po, kasi parang ang taas, di ba? Para sa mga katulad naming para. And yung isa po is from India, but hindi rin compete po during the competition po. Hindi na po siya sumali.
7: Ano yung naging jump ni Edwin dito?
8: Yung naging jump ko po dito is my personal best na 1.65 meters. And yun po yung pinaka-best ko so far simula nung nag-PNPG po ako, pati nung ASEAN Para Games sa Thailand noong January po.
7: So, new personal best, no? 1.16 meters?
8: 1.65 meters,
7: no? So, ano yung mga na, kumbaga sabihin natin, napatunayan mo, no? Mula sa sarili mo, from that performance, meron ka bang mga

0: bagong lessons na nakuha in this event?
1: Yes po, ang dami po. During competition Tunisia, actually po, before po ako nag-Tunisia, inimbitahan din po ako ng India, ng committee ng India na mag-participate po sa India Indian Open po nila international. Before the Tunis competition pa, like parang 1 week lang po akong hindi po siya totally rest, 1 week lang po akong nag-recover and actually nag-training na po agad after pag-uwi ko ng Sunday, pagka-Monday stretching lang po kaunti. Tapos, yun po, tuloy-tuloy na po yung training kasi since sa ang pinaghahandaan po talaga namin itong Grand Prix na to. Tapos po yung naging pulot ko po doon sa India, marami po akong mga learnings, marami po akong mga napulot na aral doon sa India na naidala ko po sa Tunisia, and I'm so glad and happy na lahat po nung natutunan kong lessons doon sa India nagbunga naman po sa Tunisia po.
0: Yes, ang ganda nga kasi magkasunod yung competition, parang talagang yung momentum ni Edwin nandun talaga, di ba? So again, yun sa India, personal invite yun, di ba? Naimbitahan kay ni Coach Ernie Candelario, di ba? To join the event. Tapos maganda talagang jump, or sabihin natin pre-preview mo, no? Bago yung naging competition mo sa Para Athletics Grand Prix. Pero when it comes dun sa performance mo, ano-ano ba yung mga sinubukan mong talunin bukod dun sa naging personal best mo?
1: Yung sinubukan ko pong talunin before po nun, kasi meron po like every time po may practice pa po this height, ang sinusubukan po talaga namin is 170 and 1.75, but currently sa practice po minsan nahihit po si 170, but minsan po hindi po, kasi parang hindi siya naging minsan hindi po hindi po na yung katawan, hindi po na-align dun sa parang training, ganun po, like hindi siya healthy pa, ganun kasi kumbaga pa po.
0: Yes, kumbaga kumbaga tansya-tansya lang muna, wag munang iisagad dun sa part na yun, kundi baka kung pinush niya yun, hindi pa tayo naka-medal, di ba? So, of course, si Edwin po, 5 years ng miyembro, no, ng ating Pilipinas Para Athletics team. Pero bago yung athletics, meron kang naunang sport, di ba, Edwin? So, kwento mo nga sa amin, paano ba nagsimula yung journey mo sa ating para sports team?
1: Ganito po yun siya. During quarantine days po, patapos na po yung quarantine, sumali po ako sa parang clinic ng sa Mindanao po na nag-led po yun para makapasok po ako sa athlete, sa pagiging para-athlete po sa Pilipinas. First po ng sumali ako sa volleyball doon. Tapos po yung coach po currently doon na nag-train is parang marami po siyang influence sa mga coaches po sa dito po sa Manila. So parang yung naging journey po, parang natuwa po siya, like parang sa first time niya daw maka-encounter ng clinic na PWD na kahit anong ibabato, parang kinakaya ko po as a normal person. Tapos po yun, during that moment po, actually po dapat hindi po ako join kasi parang sinasabi ko nakakapagod, tapos parang pagtitinginan ako kasi mag-isa lang, alam ko mag-isa lang ako PWD doon. Pero ayun po, parang pinush po ako ng friend ko. Tapos po after nung nag-compete po kami, ayun, binidyuhan po ako ng coach, tapos binigyan po ako ng like parang awards, like parang special awards and mga gifts po. Tapos po yung binidyuhan niya po ako. After po ng video na yon, marami pong nag-retweet po yung coaches ng mga volleyball sa mga professional po. Tapos nakita po ako ng coach ko po dati sa sitting volleyball po.
0: Ayun, so sitting volleyball talaga yung nauna, at hindi lang po
1: yes,
0: sa local, no? Nagkaroon ka din ng pagkakataon to compete sa Cambodia noong 2023. So, fifth placer, no, ang ating team.
1: Yes,
0: from there, Edwin, agad ba na parang kailan mo naisip na parang meron ka rin palang special talent or skills, no, sa high jump or sa para athletics naman?
1: Actually po, hindi ko po talaga nakikita sarili ko, at hindi ko, never ko pa po nag-try, nag-track and field or para athletics po. Kasi when I was grade 3 po, when I was younger, volleyball player na po talaga ako. Parang ang naging susi po talaga doon para napasok ako sa para athletics po is during PNPG po last 2020 or 2024, I guess. I forgot po. Sorry. During po noon, wala pong competition ng City Volleyball doon ng PLPG. So parang kami tatlo, lagi kami nakatambay sa office ng PILSPADA noon kasi nagtutulong and also minsan nagre-rest or nagkumakape po doon ayun or nakikipagkwentuhan. Parang sila Coach Joel po, yung mga coaches po, si Coach Buen, like sila Coach Chris, Coach Ernie, lahat po sila. Like parang gusto sabi po nila, like parang what if i-try nyo maging magpara athletics in track and field since ang tatangkad nyo. Like, at saka alam naman natin like parang yung mobility and agility, yung power ng volleyball since naglalaro kayo ng standing volleyball, is parang same lang sa para athletics. Sabi nila, try nyo. So kami naman, nagpaalam pa ni Dali-Dali sa coaches namin sa Pasa City Volleyball na parang pwede po ba kaming sumali sa ganito sa PLPG po na track and field kasi niyaya po kami na Coach Joel na sana sumali po since wala naman din po tayong competition during that time po. Sabi, sige, try nyo. Tapos ayun po, sinubukan namin and hindi po namin inakala na makukuha po namin yung gold medal po doon. Yung kasama ko po sa City Volleyball, tatlo po kami actually po doon, na nag-transfer na po sa para-athletics ngayon. So parang parang ang happy kasi hindi po talaga namin expect. Usually, kami po tatlo kasi talaga, hindi po kami experience sa track and field po.
0: So the rest is history. Pero for Edwin, ano na to? Ito na talaga yung gusto mong karirin sa para-athletics mo na talaga nakikita yung sarili mo.
1: Yes po. Lalo na po ngayon nakapag-medal po ako at may napatunayan po ako not just for the Philippines and also for para sa sarili ko po. Like parang nagiging driven po ako at nagiging eager na sana mag-grow pa ako at malagpasan ko pa yung performance ko pati yung personal best ko at magagawa ko pa po sana lahat ng mga step by step na pinaplano ko po sa para athletics.
0: Yes, na-mention mo, Edwin, kanina na talagang gifted ka sa height, no? Ano ba ang talagang height ni Edwin?
1: Ako po ay 1.83 centimeter. Is 6 flat po ako.
0: Wow, 6 flat, diba? Talagang matangkad po itong si Edwin, no? And nakita natin, ito may mga photos, no? Physical disability talaga yung meron si Edwin. So, wala kang kaliwa, no? Kaliwang binti. And inborn to, Edwin?
1: Yes po, inborn po siya. Wala po sa kaliwang pareho.
0: So ano siya, paano siya naka-apekto sa'yo growing up, no? Itong naging disability mo, naging ano ba talaga siya? Naging hindrance ba siya? Naging sagabal ba siya dun sa iba mong gusto sanang gawin?
1: Well, to be honest po, meron po mga moment na ganun. Meron po mga moment na parang ginawa ko na lang po siyang inspiration. Kasi naging painful din po ako sa parent ko na in-expose po nila ako during my early age na parang hindi po nila ako pinahiya, hindi po nila ako pinagkait sa akin yung society na parang matutong mag-unawa, matutong gumala sa sarili. At ganun po, masyado po akong painful sa parents ko na binigyan po nila ako ng lakas na loob. Na parang talaga meron ako. And yung during po ng mga meron po talaga mga moment na parang nagiging hindrance po yung disability when it comes sa mga things na gusto ko pero hindi po siya sang-ayon sa disability ko. Pero tinatry ko naman po pero hindi po talaga siya sang-ayon minsan. Katulad na lang po siguro bibigyan na ako ng example. I really love ice skating but we all know, hindi po talaga nakaka-ice skate kasi isa lang paa. Parang naipapaisip mo, lahat posible pero meron talaga mga bagay na imposible po. Pero yan po.
0: Yes, kumbaga hindi ka man dun mag-excel, gawa nung sabihin nga natin limitations, meron naman sa ibang bagay dun ka mas nagsasucceed, no? And bukod dun, pero growing up, wala ka na experience na bullying, Walang ganung face sa buhay mo, Dwin?
1: Meron naman po, hindi naman po natin may pagkakaila yung bullying po pati katulad na rin po ng mga parang na-curious po yung mga kids, yung mga people that surrounds you, that surrounds with you. Parang yung bullying po para sa akin, yun po yung naging exposure ng parents ko sa akin, yung community ko na parang supportive po sila sa akin. like parang nagiging ano ko na lang po siya, foundation for me to become strong person. And parang hinuhugutan ko na lang po siya ng lakas na parang gusto kong patunayan na pagbubuli sa akin, it's hindi siya hadlang. It's not hindrance for me to excel or to do whatever things that I needed to and I wanted to do. Parang sa akin po, naging ano po, gusto kong patunayan sa kanila na no, it's not hindrance for me.
0: Yes, kumbaga mas mapupush ka na patunayan na mali sila doon sa kanilang mga ginagawa at sinasabi. No, but of course, taga Zamboanga City, itong si Edwin, so proud na proud sa iyo ang mga kababayan mo. Pero ang maganda dito, bukod sa pagiging active na athlete, napagsasabay mo din ang pag-aaral. At right now, third year student, college student na po itong si Edwin Anguito. Tell us more about your academic life naman.
1: For my academic life po siya, nagiging balance, thankful po ako sa PU na supportive po sila sa journey ko at sa ano po mga sa mga dreams na gusto ko po, like for example po na during competition po supportado po sila, like parang lahat ng mga teacher, like binibigyan po ako ng exemption, binibigyan po ako ng parang due date na i-compile po yung lahat ng mga kailangan ko. And yung academic journey ko po, nababalance ko po siya. Kasi since hindi po ako naging, hindi po ako nag-varsity po sa PUP, since gusto ko pong isabay yung pagiging athletics na focus ko sa national team at yung sa academics ko, since ano po ako, grade conscious po ako. Kung baga po.
0: GC. Alam natin yan, no? So, ang course ni Edwin ay BSBA Major in Financial Management. Bakit naman ito yung napili ni Edwin na pag-aralan? Mahilig ka bang mag-ano sa finances?
1: Sa finances po, hindi ko po, sir. Pero po, sa high school days ko po, I really love numbers po. Gusto ko po yung analyzation ng numbers. Every time nakakakita ako ng numbers, na ano po, like para nagigising po yung diwa ko, yung kaloob-looban ko. Pero kapag puro words lang po, inaantok mo pa during high school, yung gusto kong matulog. So parang ako naging, like na-drive drive po siya sa akin na parang kapuling ko po yung finance major, specifically sa PUP po. Since kilala po yung PUP sa high standard when it comes to BSBA and accountancy.
0: Yes, totoo yan, no? Special ano diyan, no? Special courses yan. And hindi lang yun, pati yung sa engineering maganda, tsaka yung communication, kasi graduate din tayo ng PUP Santa Mesa. But yes, of course, Dwayne, yes, totoo yan, scholar ng bayan tayo. Dwayne, after na itong naging magandang experience mo, magandang exposure from Tunisia, what will be next for you?
1: Siguro po after this competition sa Tunisia, gusto ko pong mag-focus, gusto ko pa pong higitan yung personal best ko at gusto ko pa pong higitan yung hiya ko, yung parang lack of confidence ko. Gusto ko pa pong maging inspirasyon sa nakakarami na parang being a PWD is not hindrance to fulfill all your dreams and yun po.
0: Yes, talagang ano, no, napakaganda ng nais mo pang marating, no. But of course, Dwayne, bilang isang athlete din na ipinanganak, no, with disability, anong mensahe din yung gusto mong ipaabot, especially sa mga kabataan na nangangarap din na maging isang atleta?
1: Yung message ko lang po sa inyo, huwag po kayong matakot na sumugal sa pangarap nyo. Huwag po kayong magpadala, magpa-apekto sa sinasabi ng iba. Kung gagawin niyo lang po is gawin niyo pong inspirasyon yung mga sinasabi ng iba. Gawin niyo po, i-absorb niyo lang po, kim-kimin at patunayan niyo po sa kanila na kaya niyo at hindi hadlang yung mga sinasabi nila at hindi po basihan yung pinagsasabi nila sa iyo sa kung anong kagustuhan mo, kasi at the end of the day, ang kakampi mo lang ay sarili mo at ang nakakakilala ng sarili mo ay ikaw. Kaya wag po tayo magpapadala sa sinasabi ng tao. Because gawin po natin silang inspirasyon. yan.
0: Yes, Dwayne at 21 ngayon. So, kung babalikan lahat ng pinagdaanan mo mula nung kabataan mo, lahat ng mga naging pagkabigo mo, lahat ng naging tagumpay mo, dun sa younger version ni Edwin Engito, ano yung gusto mong sabihin sa kanya?
1: Ang gusto ko lang po sabihin sa younger version na Edwin na hindi inakala na may ganitong future sa akin. Thank you, Dwayne, younger Dwayne, na hindi ka sumuko. Salamat dahil hindi ka naging mahina sa mga panahong mahina ka. Salamat dahil nagpursige ka at hindi ka natakot na tuparin lahat ng mga pangarap mo. At maraming salamat at hindi ka nagpadala sa mga sinasabi ng iba. At iyon ay naging basihan mo para abutin kung anong meron ka ngayon. Thank you, Edwin, dahil hindi ka sumuko.
0: Yes, at saka ano, stronger Edwin ngayon, no, yung nasa harap natin.
1: Po.
0: Kasi sa lahat ng mga pagsubok na yon, yun yung nagpatibay sa'yo, diba, over the years. Again, Dwayne, sa mga gustong pasalamatan, for sure, may mga taong nasa likod mo, no, para simula nung una, nagtiwala sa'yo, until now, nandyan pa rin.
1: Next ko pong pasalamatan, first and foremost, si God po, na thank you so much po na binigay niyo sa akin ganitong buhay at naging magandang performance during the Division game. And thank you po sa lahat ng mga guidance and love to sa akin po, sa family ko. And second po, thank you po sa family ko na lagi nakasuporta sa akin kahit madababan at patuloy pa rin po mababan. Thank you din sa mga coaches ko, Coach Joel, Coach Chris, Coach Junjun, sa Pilspada family, sa PSC. Thank you po sa lahat ng support niyo para sa amin po. Kung wala po kayo, wala po kami andita. And thank you so much po sa mga friends ko na nasa probinsya po and sa mga taong, mga kaibigan na tumutulong po hanggang ngayon. Thank you po at hindi po kayo nawala ng support as hindi po kayo nawala ng pag-asa na susuportahan ako palagi din po. And thank you po kay Ma'am Ayang at dahil nagkwentuhan lang po tayo sa Thailand and now andito na po tayo nagkukwentuhan mo. And salamat po sa mga word of wisdom mo in Thailand din, Thailandese din.
0: Yes, proud na proud ako sa'yo, Dwayne, no? So, hangad ko yung mas maraming tagumpay pa para sa'yo. Hopefully, looking forward tayo sa mas malaking competitions pa para sa'yo. Edwin Engito.
1: Thank you po. Thank you for having me here po. Thank you po, Sport Radio.
0: There you have it, Edwin Engito ng ating Philippines Para Athletics Team, silver medalist sa nakalipas po na Tunis World Para Athletics Grand Prix. Samantala, sa ating pagbabalik ay isa naman pong proud member ng ating Pilipinas Warriors Wheelchair Basketball Team na si Edgardo Chavez ang ating makakakwentuhan. Kung kaya naman, magbabalik pa ang Para Games Hour.
2: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga...
3: Oh, eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
2: Naku, maghapon, naka-computer. Puto na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
3: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Yes, makakasama po natin ngayon ang isa

0: wala rin po ang diploma na matatanggap.
1: Yes. Kamusta yung naging journey? Paano mong napagsabay yun, Guard? Yung, syempre, competitive para-athlete natin, and then 4 years sa college, and ano bang kurso ang tinapos nitong si Guard?
0: Ang course po na aking tinake is BS Information Systems po.
1: Mm-hmm.
0: And then nag-aral po ako sa TIP Quezon City.
1: Mm-hmm.
0: And ang unang-una po naging journey ko po is yung pagbibigay po sa akin ng freedom ng mga coaches ko and mga teammates ko na mag-go through lang din po sa pag-aaral kahit mm-hmm. po na nagko-compete po ako internationally. And napakahaba po na patience nila sa akin kahit marami po akong nami-miss na training. Pero pag may time po talaga ako na nakakabawi, talagang makakabawi po ako, especially po pag bakasyon and pag wala naman po ginagawa masyado sa school, talagang umaten po ako ng training. And kundi rin po talaga dahil sa coaches and teammates ko, especially di rin po ako magkakaroon ng magandang panahon po for na makapag-focus po sa studies ko.
1: Yes. Guard, ano yung biggest lesson mo habang pinagsasabay mo yung pag-aaral at saka yung pagiging atleta mo?
0: Yung kung mahalin mo po kung ano yung ginagawa mo, kasi kung yung meron po ako that time na student-athlete ako, is a blessing na rin po na kumbaga hindi po lahat ng tao na or atleta na may opportunity po na maging student athlete.
1: Mm-hmm.
0: And napaka-blessed, feeling ko po napaka-blessed ko po that time kasi meron po akong ganung kumbaga problema, parang good problem po siya for me. But mm-hmm. ang isa rin po is yung time management po kasi hati po yung oras ko, parang hati din po yung katawan ko kasi school and basketball. Most of the time magdadala pa po ako ng uniform, extra mm-hmm. uniform na napampasok or extra uniform na pang game after po ng school para po makapag-training po after po ng school ko. And then yung talagang yung time management po talaga yung pinakahumubog sa akin and yung commitment po talaga sa sarili ko.
1: Actually, yung dalawang values na yon, natutunan mo yon din sa pagiging atleta, di ba? So, na-apply mo siya no, sa pag-aaral. So, graduate ka ng information systems.
0: Apo.
1: Ngayon, ano ba, meron ka bang plans outside sports muna, no? Ito muna yung ating pag-usapan. Ano mga plano ni Guard ngayong graduate ka na ng college?
0: Sa ngayon po, nagsisimula na rin po maghanap po ng entry level ng mga trabaho for fresh graduates. Kasi, yun po. Yun din po kasi yung tinapos ko na course. And, kung may maibigay man po sa akin si Lord or yung baga na opportunity po, iti-take ko rin po as long as talaga magko-complement po siya sa time ko sa basketball. Kasi, sa sobrang haba din po ng pasensya sa akin ng coaches and mga teammates ko, kailangan ko rin po mag-give back sa kanila na mabigay naman yung full time ko po sa kanila.
1: Mm-mm. Yes, kumbaga ngayon talaga focus no sa ating national
0: Apo.
1: Team. Syempre may mga major competitions din no
0: Apo.
1: Na dapat pagpreparahan no. But
0: Apo.
1: Of course, sa kaalaman po ng lahat, ito pong si Guard no, miyembro ng ating wheelchair basketball team at nagsimula no yung disability ni Guard ng kwento mo sa kanila Guard.
0: Nagsimula po siya 2019 of May and na diagnose po ako na cancer which is called synovial sarcoma. And then that time, my doctor said po na kailangan ko mag-take ng 6 sessions of chemotherapy all throughout 2019. And after the first 3 sessions po, dumating na po yung May noong 2019, doon na po namin decisionan kung i-amputate po ba yung left leg ko or isa-save. And syempre, as a 15-year-old kid, option ko po na pinili is isa-save. Kasi that time po, hindi ko po alam kung anong magiging takbo ng buhay ko after I lose my leg that time.
1: Yes.
0: And ang alam ko lang po, kung ano yung magiging buhay ko if I have 2 legs. That's why, yung una pong choice ko is isa-save. But then on, may big risk po siya sa pag-save kasi

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service,
14: and Radyo Pilipinas.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
18: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
16: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
16: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
20: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
16: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Five minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. It's a Monday, July 6. Kayo po yung nakikinig, Sports Radio 918. Sa ngal ng ating partner, Ms. Cecil Kimlat, Jess Lahid po ang inyong kasama this afternoon. Siyempre, pwedeng masundan sa inyong mga talapitan, 918 kHz AM band. I-download nyo na rin ang PBS Receiver app. Nagulat ba kayo? PBS Receiver app available sa App Store at Google Play Store. Para kahit saan, kahit kailan, pwedeng-pwede mo kaming mapakinggan. And syempre, like, follow, and share our Facebook page, DZSR Sports Radio 918. And available din kami sa X Sports Radio 918 para di ka maiiwan sa mga sports balita. At least, pag pinalo nyo kami sa X, hindi namin kayo iiwan. Hindi katulad ng iyong ex. Kamusta po ang inyong afternoon? Lahat ba papunta ng PhilSports? Parang ang daming magpupunta ng PhilSports eh. Nakita natin yung mga kasamahan natin ha. Ingat-ingat po tayo sa daan. Kung kayo'y nasa biyahe, eh, samahan nyo muna ako dito sa Sports and Science. Siyempre, dadaanan natin yung ilan sa ating mga headlines ngayong hapon. And mamaya naman, ating ibabahagi yung ating mga naging panayam with our team na magko-compete para sa paparating na FIDE World Chess Olympiad sa Uzbekistan on September. Pero siyempre, ngayong hapon, ngayong gabi, marami ang nakatutok, marami ang nakabang dahil susubukan ng ating pambato na si Alexandra Ayala na i-extend itong kanyang historic run sa Wimbledon. She will be colliding with the 13th seed and 2024 finalist na si Jasmine Paolini ng Italia. Ito po ay para sa round of 16 sa Center Court, alas 8:30 ng gabi. Ayala will be carrying the momentum of a shocking upset kontra sa defending champion and current world number 3 na si Iga Swiatek. Nitong Sabado, as the number 29 seeded, Ayala hopes to make it 2-0 kontra kay Paolini and reach her first ever Grand Slam quarterfinals. The Filipina star defeated the Italian 6-1-7-6 in their first and only encounter sa round of 32 ng Dubai Open nitong nakaraang Pebrero. Ayala is aiming to become the first Filipino to reach a major quarterfinal in the Open era and the third Southeast Asian to do so after Indonesia's Yayuk Basuki noong 1997 and Tamarin Tanasugarn in 2008 sa All England Club. Kung sakaling magwagi si Alex, she will be meeting next kontra either sa 12 seed na si Marta Kostyuk ng Ukraine or sa American na si Ashlyn Kruger. At kaugnay ng matches na yan, no, ay meron pong free public viewing kung kayo ay nasa bahagi ng Pasig City. Meron pong public viewing mamaya, watch party diyan sa Phil Sports Arena for the round of 16 Wimbledon match. Bubuksan officially itong venue at 5:30 p.m. with a free admission on a first come first serve basis. Pero bago syempre itong magiging match ni Alex, dahil 8:30 pa po ito, ipapakita rin at ipapapanood din to the viewers ang World Cup Asian Qualifier sa pagitan ng Gilas Pilipinas and Australia. Scheduled yan sa alas 6:30 ng gabi. Ayon sa MMDA social media posts, the public viewing is part of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s initiative to support Ayala's Wimbledon campaign. So kung nandyan lang naman po kayo sa area at hindi kayo natatakot na matraffic sa loob ng Pasig, eh pwedeng-pwede nyong sundan yan. Nakasuporta din dyan yung Pasig City Government. And syempre, in partnership with the Philippine Sports Commission and the MMDA. Pero bago ang tagumpay ni Alexandra, Alex Ayala, eh may Alexandra rin na nagtagumpay kanina lamang as humakot ng 3 gintong medalya si Alexandra Ann Diaz and established 2 new World Youth Records sa Women's 48kg Division ng World Youth Weightlifting Championships sa Cali sa Colombia. Diaz lifted 77 kilos and a snatch and a new world mark of 90 kilos in clean and jerk for a combined total of 175 kilos. Good for another world youth record. Matatandaan na noong nakaraan taon ay itong pamangkin ni Hidelyn Diaz Naranjo, ang ating Olympic champion na si Alexandra, ay nagwagi ng 2 ginto at 1 bronze sa 45kg division. Samantala si JR Colonia ay nakasungkit din ng ginto and a pair of silver medals sa men's 56kg contest, as Colonia ranked first in clean and jerk with a lift of 140 kilos, second in snatch with 109 kilos, as well as in total with 249 kilos. Altea Bacaro added a silver and a bronze in the 44kg division, recording the second best lift in clean and jerk at 80 kilos and ending up third overall with a total lift of 140 kilos. So talagang matagumpay itong kampanya ng ating mga weightlifters dyan. And syempre, abangan at antabayanan din natin again yung magiging match mamaya ng Gilas Pilipinas. Though medyo may sad news para sa mga fans ng Gilas, dahil this will be a hard, hard match with an undermanned Gilas Pilipinas team facing a daunting task against sa powerhouse na Australia. Wala pa pong talo itong Australian team na ito. And this is to close out their third window of the 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers at Perth Arena. Ang tip-off is 6:30 p.m. with the Philippines playing without Justin Brownlee after multiple leg injuries. At tapos ito yung kanyang medyo malungkot na performance nitong nakaraan. Inanunsyo ng samang basketball ng Pilipinas ang development, saying that Brownlee will be out due to a right hamstring strain, right peroneal tendinopathy, and lee nerve swelling and cartilage defects. Na matatandaan, nalimitahan itong si Brownlee with 5 points, grabbing 8 rebounds, and tallied 4 assists and 3 steals sa 106-102 double overtime loss ng Pilipinas nitong nakaraang Biyernes. Ibig sabihin, ang mangunguna for the Gilas team will be the young guns Kevin Cambao, Juan Gomez de Liano, Dwight Ramos, and Carl Tamayo, hoping to recover from their heartbreaker and avoid a shutout when they confront the Boomers side, which has not been beaten in more than half a century. Again, no, nananatiling on top itong Australia with in the Group A with a clean 5-0 slate and is coming off a historic game that saw the Boomers hit the World Cup qualifier record of 24 triples nung talunin nila ang Guam 124-52 nitong Webes. In their previous meeting, the Boomers clobbered Gilas at home 93-66 to extend its winning streak over Philippines to 6 games spanning 52 years. Although Gilas has already booked a spot in the next round, it risks carrying just 2 wins in 6 matches into the second place if it falls to Australia. All qualified teams will carry over their records, and another loss would leave Gilas with little margin for error in its bid to qualify for the 2027 World Cup sa Qatar. Kung walang Justin Brownlee, sana kinuha nila si Timothy Tapales para yun ang malakas na player. Sure ball talaga yun. Papalisin sila nun sa coaching. Anyways, let's hope and pray po ano, na maging maganda yung performance ng ating Gilas men's team despite this challenges na kanilang kinakaharap, lalo na without Justin Brownlee. And it will showcase din no, kung gaano kauhusay na itong ating mga local players. Ewan ko ba, may local player kasi tayo eh, kaso hindi pinapayagan ng FIBA. This will be testing yung puso ng Pilipinas talaga mamaya. So, supportahan at ipagdasal po natin ang kanilang magiging campaign kontra Australia. 15 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon, we will take a break at sa ating pagbabalik, again, ibabahagi naman natin yung mga panayam natin with some of the members of the Philippine chess team na pupunta sa Olimpiada on September sa Uzbekistan.
0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
23: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
24: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
21: Makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang 46th FIDE Chess Olympiad po ay gaganapin sa Samarkand, Uzbekistan, starting September 15 hanggang September 28, 2026. It will be in an 11 Swiss system round, with the opening ceremony taking place on September 15 and round 1 beginning September 16. And September 22 will be the rest day, with September 27 designated as the ceremonial event or the closing ceremonies. So halos kasabay ito ng ano no, ng gaganapin na Asian Games. So bagaman wala pong chess sa Asian Games, eh dito naman magko-compete yung ating Philippine team. And nitong Webes ay official na nga po na pili yung ating women's team kompleto na, and yung ating men's team naman nakapili na ng 3 with 2 remaining spots na pagdedesisyunan pa ng ating National Chess Federation of the Philippines. Ayan pong event na yan ay ginanap dyan sa Philippine Academy for Chess Excellence or PEACE sa Project 6 sa Quezon City. And to open, siguro umpisa natin dun sa naging speech nitong si GM Jason Gonzalez as the tournament director and at the same time ay CEO ng NCFP. And susundan kagad nung short speech din ni Asia's first grandmaster, GM Eugene Torre.
10: Sir JJ, maraming salamat po sa mga lumahok, no? At natapos na rin ang inyong pakikibaka. At it is very para pang inspiring to see meron naman tayong bagong sasabak na karunahan na kalaro sa Olympiad ay kundi si I.A. Michael Concho. I remember na makapasok ko sa first kong maglaro nung, although I was in Turkey 2000, but I was able to play in 2004. Talagang niyakan ko yon dahil para sa isang player ang maglaro sa Olympiad, isang pinaka malaking karangalan lang isang player maglaro sa bansa. And hopefully yung sana nararamdaman ng ating bagong player ngayon at maghahanda para hindi sa ating sarili to, para sa ating bansa, because tinutukan to ng buong bansa whenever we play in World Chess Olympiad. Nakikilala yung talino at galing ng Pilipino, yung resilience ng Pilipino, ang pagigibaka na dihado. Unang palang laban, dihado na tayo doon dahil sa kakulangan din natin ng mga resources at exposure natin, na alam natin ang isang atleta kailangan magkaroon ng ganong klaseng environment. Kaya ganun pa man, pinapakita natin ang ating talagang tapang at galing bilang isang Pilipino. At pinapakita natin every Olympiad, we are able to surprise our fellow countrymen the way we play in Olympiad. Marami na naging pinakitang galing yun. If I remember, yung pinakita ni Daniel Quizon last time, at ni Sadora last time, at yung babae natin, first ever nang tayo magkaroon ng gold medal sa category B. Napaka-bigat yung nangyari at nagbigay ng tagumpay sa Philippine Chess. Kaya from there, I will tell you the story. Masyadong tayong natulungan ng PSC because of that performance. And kaya sana muli, ipapakita natin muli 2 months from now, hopefully ang ating kumunan will going to train harder and harder, seriously, because hindi tayo mananalo kundi tayo maghahanda. Wala akong nakitang manalaro na nanalo dahil sa dasal lang. Kailangan mag-training. This is a serious training talaga. Hindi pwedeng dasalan lang, tipay ng loob, tapang lang, hindi. Kailangan nito pag mag-aral. Kasi wala namang premyo dito eh. Karangalan lang kataya dito. Kaya ito, very prestigious ang tournament na to. And the reason why, congratulations to Ian Garcia for winning the first ever. This is the first ever national championship niya, no? At I know, patagal na siyang magaling. If I remember, is parang career, no? From youngest IM, 16 years old yata siya. And tuloy-tuloy, it took him another half a year, no? 16 years old, 15 years more. Talagang mahirap maging chess player, no? So yun, talagang ngayon. At again, Grandmaster Termin Lilo, several times na Olympian player, no? Congratulations, at of course, the NCFP leadership would like to thank the sponsor of this event, the AQ Prime, representing by National Master Jojo Legaspi. Sana tuloy-tuloy, and we have a tournament this coming October, and international, then we go to another international tournament November, so back-to-back tournament dyan, international. But again, in August, next month, tournament tayo, dalawang malaking tournament. Inaayos pa lang natin yan, but it is also a big tournament where Filipino will enjoy yung ating mga sumusuporta sa atin. At hopefully, tuloy-tuloy ito hanggang ilang taon, hopefully, because of pinapakitang galing ng Pilipino. Basta tayo ay magkaisa lang at makita natin ang ating galing at mahalin natin ang laro natin. Walang magmamahal ang laro natin kundi tayo-tayo lang. So pakita natin sa mga nag-i-sponsor, sa mga nanonood, sa mga naniniwala sa Gayong ng Pilipino, ipakita natin ang pagmamahal natin sa laro ito. So mahalin natin yan, treat it as a noble game, as a royal game, then our friends and our sponsor will treat us as a royal people, as a royal players. So maraming pong salamat sa ngalan pa ng ating presidente, ating presidente Prosper Pichai Jr. at ang ating mga directors. Maraming pong salamat sa inyo muli. Congratulations. Congratulations, Dave. Kasi first time niya ngayon din. And she's very excited na. And the last time, nung first up, no, talagang nasa down siya. Hindi siya aabot daw eh. Pero biglang umiiyak yan eh. Pero bandang ulit, bumangon. At very, very sad talaga. Unfortunately, I was expecting that Alan A. Duroy will enter, no? Tinan mo, laki ng lamang niya. Pero the last, sa half niya, ang performance siya lang siguro nasa 1.5 out of 7. And it is sad talaga. And doon naman, ito ang pinapakita lang, no? Na kahit nasa baba kayo, kung talagang gugustuhin niyo pumasok, kahit masama yung first half niyo, you can still do it, eh.
11: May
10: talagang, kahit ko nga, kung naka-destiny yan, kahit sinong umarang, paniwalaan yung destiny niyo lang. You must believe that, eh. Nang ako rin naglalaro, kung at that time, doon magaling maglaro, eh. But I always believe may destiny ang buhay. Paniwalaan niyo yun. And I think Mage will delay na maging doktor to. Kasi mag-doktor to eh. Mag-delay kasi maglaro pa sa Olympiad. Siguro sinasabi namin, mag-last advice namin, na unahin niya pang bata pa siya. Kasi maging doktor, pwede yung makuha kayo.
11: Pareho na kami doktor.
10: Pareho na kayo doktor. Ito doktor na medical. Kaya congratulations dito kay Shanaya, the last two. And hopefully, talaga. Ang galing, maganda. Wala na rin siyang pag-asa nung dati. Pero talagang, wala, may nanguuna na eh. Pero talagang gano'n lang, no? Hanggang tinatapos, huwag kayong mag-i-hibap. Ganon din nangyari sa kay Michael Poncio, umabol din siya eh, no? At very crucial yung laro niya kay I.M. Paolo Orsanina. Yun nag-deliver sa kanya ng panalo sa pag-Olympiad. Si Ikasikuran, muli na rin umabol, no? Talagang laban lang palagi. Again, sa Philippine Women's Team, nabuo na. And hopefully, yung ating lalaki will be finalized by Congressman Pichai. It will be known within this month kasi kailangan makapaganda na rin. You will play and hopefully, you can still compete at least international competition. Although, delay na kasi yung mga visa, very important na maayos dapat. We are delayed sa lalaki. And hopefully, kahit paano, you can still compete sa other international competition. So, congratulations ulit sa lahat. At pasensya na kayo na kasi ang nakita ko yung galing ng pass ng lalaki. Meron pa ng babae. Okay? Maraming pa salamat.
24: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Lahat dito. Panalo ang Philippine Chess kasi maganda yung pagtangko ng tournament at lahat ay nagpakita ng sportsmanship. So mabuhay ang Philippine Chess! Anyway, of course, kailangan na special mention natin ang sponsor, AK Prime. Alam ka na natin! Philippine Sports Commission, marating ang dyan. At yung tickets natin, sila ang magpo-provide na naman. Buti nga ngayon, may Philippine Sports Commission na, no? Nung panahon ko noon, wala pa. Last minute, naghahanap si Mr. Campumanes kung saan makakakuha ng ticket namin sa Olympiad. Anyway, of course, ang National Chess Federation of the Philippines, palakpakan natin, represented here. Napakasipag si Grandmaster Jason Gonzalez. Parang ako nanghihina pagka sumasabay ako sa kanya eh. Dahil kung saan-saan na lupalop na pupunta eh, para lang ma-promote ang chess. And of course, sa gathering na ganito, ang talagang mga bida ay yung mga players, okay? Palagpakan natin ang mga players. Kayo ay nagpakita ng inyong sportsmanship, walang problema, at lahat ay maayos, ay napakaganda. Hindi nung mga ilang tournaments na minsan nasasabihan ko rin, nasisira yung tournament dahil may mga regla-reglamo, mga ganon, no? So, just like sa isang laro ng chess, very important na pinapakita na natin na in harmony tayo. Kasi ganon tayo pwedeng manalo pagka in harmony ang ating mga pyesa, no? Ang ating posisyon. Anyway, gusto ko rin special mention si Jovi Antonio. Ha? Talampakan natin. Senior. Hindi mo, senior ha? Pero lumalaban pa rin. Naalala ko yung naalala ko rin yung huling Olympiad ko noong 2018. No? Ha? Oo. Kasi naalala ko si Joey, siya yung huling natapos eh. No? During that time, ako rin yung huling natapos. Yung kalaban natin noong Australia. Anyway, yun yung huli kong ano. Kaya naalala ko yung huling Olympiad ko nung nakita ko si Joey na lumalaban pa rin eh. Siya yung huling natapos eh. Ha, Joey, pare, mabuhay ka. Of course, congratulations sa lahat ng mga winners, no? Lahat naman kayo rito, regardless ng performance ninyo, para sa akin, dahil naging very successful itong tournament, panalo na. Panalo tayo lahat dito, ha, ang Philippine Chess. Ngayon, yung mga hindi na-achieve yung kanilang dreams, as long as alam nyo naman, inside you, na ginawa ninyo ang lahat, yung preparasyon, yung pakondisyon, at regardless kasi sa result, okay lang yun eh, learning experience yun. Nung gano'n ang naging attitude ko sa mga tournaments, kasi hindi naman natin maiwasan yung hindi tayo manalo, ay mukhang maganda yung naging resulta. Naging positive ako, despite na hindi ko na-achieve yung gusto ko, pero in the process, gumanda naman yung future ko, yung next mga tournaments ko. Basta positive lang tayo and gawin natin yung makakatulong hindi lang sa kaisipan natin, kundi sa physical din. No? Very important yun. And then of course yung aral-aral. Yun lang at natutuwa ako na very successful itong tournament. Ang ganda rin ng premyo, no? Parang gusto ko nga sumali, no? Nakita ko rin yung premyo eh. Pero hindi na lang pwede. Sobrang senior na. At saka mahirapan na ako sa inyo dahil puro kayo mga bata pa eh. But anyway, thank you sa inyong dedication, sa inyong performance. Walang gulo-gulo. Lahat ay very nagpakita ng sportsmanship. In the process, ang nanalo talaga dito ay ang Philippine Chess. Mabuhay kayo! Mabuhay ang Philippine Chess!
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
24: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
21: Minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang hirap talaga pag masyadong napapasarap ang kwentuhan. Anyways, again, no, yung 46 FIDE Chess Olympiad po natin, napili na yung mga players for the men's team. May tatlo na tayo na sure na players. Yan ay walang iba, kundi si IM Jan Emmanuel Garcia, si Grandmaster Darwin Lalo, and si International Master Michael Concha Jr. Sila po yung top 3 natin doon sa ginanap na Battle of the Grandmasters. And nagkaroon tayo ng panayam with IM Jan Emmanuel Garcia. Ganun din siyempre doon sa isa sa mga inaasahan natin na mangunguna for the women's team naman, si WGM Janelle May Fryna. So ibabahagi natin yan. To be followed immediately ng ating interviews with WNM Mage Sebastian and andyan din si WFM Shania May Mendoza before kung malaman natin kung ano ang full plan ng ating National Chess Federation of the Philippines for the PIDE Chess Olympiad, kung magte-training camp pa sila abroad and everything else, ibabahagi yan ni GM Jason Gonzalez. So pakinggan po natin itong mga panayam na ito. Sports Radio 918, kasama natin, I am Jan Manuel Garcia, our champion for this Battle of the Grandmasters, and syempre mangunguna din for our Chess Olympiad team dito sa Uzbekistan on September. GM, or IM, kamusta? GM kasi ang norm na nakuha mo dito. Kamusta overall experience this tournament?
5: Actually, itong tournament na to, malakas yung pressure kasi ngayon, yung mga veteran grandmasters, hindi kasali. So, GMs na natira, tatlo lang. And then ako yung naging second seed. Kaya malaki expectations ko dito sa tournament na to. And yun, buti lang nag-perform. Yes.
21: You have a clean slate dito sa tournament na to. Were you expecting na ganito yung magiging performance mo?
5: Actually, ano yan eh. Pasama yan sa game plan ko talaga. Kung saan yung mga matataas yung rating, tinatablahan ko lang muna. Tapos ang parang atakin ko yung mga medyo mas mababa yung rating. So, kung mapapansin mo yung parang top 6 or 7, tabla ko. Then yung 8 to 12 onwards, dun yun ang mga tinalo.
21: And syempre, ang bukod dun sa prizes, this will be your spot again for the Olympiad. Anong expectation mo going into this?
5: Sa Olympiad, of course, talagang lahat ng mga kalaban namin doon malalakas. Pero kami naman mag-practice naman kami, mag-training. So hopefully maganda po yung performance namin.
21: Yes. And siguro for that training, ano yung mga nais mong i-improve pa? Particularly yung mga natutunan mo during this tournament?
5: More improvements ang kailangan ko yung sa opening talaga. Kasi dito kaya ako naka-perform maganda. Somehow, yung opening preparation ko, lahat ng kalaban ko pumapasok. So, pag nakauna ka na kasi sa opening, mas madali na yung middle game and yung end game. So, yun ang kailangan for Olympiad eh.
21: Mga competitions na sasalihan mo inside and outside the country?
5: So, inside the country, merong 2 or 3 international tournaments darating, yun ang pagpreparahan.
21: Sa outside?
5: Wala pa akong masyado. Wala.
21: Congratulations again. And siguro yung message to your supporters.
5: So thank you to, of course, my parents. And sila yung nag-support sa akin. And to God, of course, thank you din for this blessing. And thank you to LGU Mayor namin, si Mayor Arlene Arcillas po from Santa Rosa City. And yung sports head namin, si Sir Roy Lazada.
21: Thank you so much. Congratulations.
24: Sports Radio 918 AM.
21: Sports Radio 918, we have WGM Janelle May Fraina na syempre mangunguna for our team in the Olympiad for the women's squad. And at the same time, may mga events and tournaments pa sila. And coach din for FEU Tamaraos Chess Team. WGM, ano yung expectation mo going muna to the Olympiad?
6: May bago kaming member, I think si Mage Sebastian, ang nawala sa amin is si WIM Bernadette Galas. As you can remember, nung last Olympiad, we were able to deliver a gold medal sa category B. So, hopefully, we will be able to replicate, o kung di man replicate, mahigitan, hopefully, yung aming last performance. Yun naman ang talagang goal. Gusto natin ay bandera yung bansa sa international stage at mapakita na yung galing ng mga malalaki.
21: Then, personally, may mga competitions ka pa ba na pag-aanan before the Olympiad and after the Olympiad?
6: Medyo napaubo ako doon. Actually, this year, I had some personal problems that made me think of my career path sa chess ngayon. I wasn't really expecting to play dito sa tournament ngayon. And with my recent performance, nasa gitna ako eh, 7th place. I'm already quite happy na at least against sa mga lalaki nating players, medyo maganda yung naging resulta. Now, with regards to my tournament, I'm hoping to play sa Europe, babalik sana ako doon. Actually, for visa appointment pa ako, pero more on, gusto ko talagang ibalik muna yung init nung pagte-training, yung gana ko sa chess. Marami nangyari. So, ako naman, before mag-compete, palagi kong gustong ibigay yung best ko muna. Para, kasi ano yan eh, I'm not just representing myself, but yung bansa natin. So, hopefully, kung approve ang visa at talagang magandang daloy ng pagkayari sa buhay, makakabalik ako sa Europe. That's one of my plans before going to the Olympiad.
21: And syempre,

0: ako, like, apat na tabla if I'm not mistaken. Then, natalo po ako. So, very challenging po siya kasi natalo ako. Paano ko babawin yung sarili ko? Ang maganda naman po is, nagka-rest day after ng talo ko. So, meron akong time to compose myself again, na mag-training, ano ba, saan ba ako nagkamali. And, very thankful po na umayon naman po sa akin yung mga nangyari, kaya nakapag-champion.
1: Expectations mo going into the Olympiad?
0: Na-expect ko po na before the Olympiad na makakapag-training lalo, makakapag-ma-expose pa. Then sa Olympiad naman po, sana makapag-contribute sa team para makakuha po kami ng medal again. Gaya nang nangyari po last time na nakakuha sila ng gold medal. At gusto ko rin po na makatulong sa team na makapag-create din po kami ng history ulit.
1: Sino siguro yung mga taong nagsisilbing inspiration mo every round? Lalo na this was a 14-round tournament and mismong yung final game mo was a very challenging one.
0: Ang aking inspiration po talaga is yung family ko, na every step of the way, every game, nanonood po sila, na i-give ko lang yung best ko just to play my game, na no pressure, sinabihan po ko actually, kahit sobrang daming pressure dapat, sabi, wala lang yun, just do your best, play your game, kahit mahirap, at saka gawin lang talaga po yung best and just leave it all to God.
1: Congratulations again, Mage. Siguro your message na lang to your supporters, fans, and everyone who supported you eventually in this tournament.
0: Maraming salamat po sa nag-support po sa akin. Maraming salamat po sa coach po namin, sa FPU, si Sir Jason, na nag-inspire po sa akin, nagsasabi na naka-destiny talaga na makakapasok talaga. So, words of wisdom po niya na sinasabi lagi sa akin. To my family din po na nagsusupport sa akin. To my, sa family ko rin po sa Ilocos na kinakabahan. Actually, nag-chat sila sa GC namin kanina na kakabado daw sila kahit hindi sila masyadong marunong mag-chess, pero nanonood po sila sa akin. At very happy po sila na nag-champion ako ngayon. So, I am thankful po sa lahat ng family po, sa friends na nag-play sa akin, sa lahat po na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. Salamat po sa pagdadasal niyo na manalo ako. God bless.
1: Again, congratulations. Mage Sebastian, ang ating champion for Philippine Women's Selection. Ngayon po yung ilan sa ating mga miyembro ng ating team for the upcoming FIDE World Chess Olympiad. That will happen, again, September 15 to September 28 sa Samarkand, Uzbekistan, with the Open, known as the Hamilton-Russell Cup, and the Beremenchik Cup naman for the women's. Nung nakaraang edition, 2024, ay nakakuha po ng gold medal in Category B yung ating Philippine women's team. The first gold medal in a while for our chess squad. Kaya napaka-importante itong magiging event and competition na ito. And the registrations, and there are requirements to qualify for this. And syempre, susuportahan natin yung ating national team for this campaign. Speaking of national team, atin na pong puntahan ang mga kaganapan dyan sa PhilSports Arena sa Pasig City, as nandun ang kasama natin na si Matthew Pacheco to give us the update. Kamusta ba itong gaganapin na watch party dyan sa Pasig? Magandang hapon, Matthew!
2: Yeah, Jess, isang magandang hapon. Live tayo. Narito na tayo ngayon sa PhilSports Arena dito sa Pasig City. At sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, todo ang suporta ng ating mga kababayan dahil patuloy ang kanilang pagdating dito nga sa PhilSports Arena upang tunghayan ang inaasahan na makasaysayang laban ni Alex Yala. Mamaya pa yan, pero mamaya-mayang konti, inaasahan din ang mag-isip na itong laro naman ng Gilas Pilipinas against Australia sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. So despite na wala silang maibigay na rough number ng mga pupunta rito, pero nakakalat na rin ang puwersa ng MMDA pang maghati ng seguridad dito sa vicinity ng area upang maliban sa enjoyment na makukuha nitong ating mga kababayan ay at peace at secured sila. So basically, nag-umpisa na, no? To yung malaking LED screen na nakikita ninyo sa lipo ay naka-set up na. At meron na mga Weibo doon na matches sa kanilang pinapalabas upang yung mga makaga dumating dito, eh, hindi naman sila mabali. So kanina, nagkaroon din tayo ng impormasyon na ilang official mula mismo sa Port Commission, particularly si Chairman Pato Gregorio, ay dadalo rito at inaasahan pang ibang opisyal, no, na makikilahok upang sumuporta sa ating kababayan na si Alex Yala. So itong kanilang inorganisang watch party ay inorganisa ng PSG sa pagkikipagtulungan sa MMPA at ng MBP, no, ni Manny V. Pangilinan. So basically, narito na sa halaan natin kababayan, patuloy talaga yung kanilang pagdating at asahan natin na mamaya-maya mag-uumpisa na at namamahagi na rin sila nitong mga plans, no, upang talagang madama ang espirito ng Filipino fans kahit na malayo tayo doon sa mismong lugar ng London and also sa ating mga team naman ng Gilas Pilipinas sa Australia. Kaya just tututukan natin yan hanggang mamaya magbibigay tayo ng updates kung gaano kasaya, no, itong yung pag-aabang ng ating mga kababayan dito sa Pasig City.
1: Yes, salamat Matthew. And abangan namin ang iyong mga ulat. Ingat, medyo bumubuhos itong ulan. Hindi lamang dyan, but dito rin sa Quezon City and syempre dyan nga sa Pasig City. Maraming salamat.
2: Alright, Sir Jess, maraming salamat. Ako po si Matthew Pacheco para sa Sports Radio 918.
1: Salamat Matthew, and again, dun sa mga malapit po sa area, no, pwedeng-pwede pa kayong pumunta, maluwag pa. Pwedeng-pwede pang makapanood. Kung hirap kayong maghanap ng mga live stream, o ayaw nyong may nakikita kayo na nanghihingi ng GCash, pwedeng-pwede nyo pumuntahan yan. Diyan lang sa Phil Sports Arena sa Pasig City. Malapit yan. Yung mga magja-jogging, baka dumiretso din dyan dahil medyo bumubuhos ngayong ulan. And baka right after their ilang runs, pumunta na dyan to watch. 5:30 pa ang official na opening ng gates. So, mga media ang nauna for that. And hopefully, tumigil na yung ulan dahil magdiriwang ang Pilipinas. I claim it pagkatapos ng mga games mamayang gabi. And that's our episode for Sports and Science. Medyo mag-focus tayo sa sports this day. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pagtutok for our episode. Maraming salamat din syempre sa ngalan ni Miss Cecil Kimblat sa mga nakasama natin dito sa Master Control. Nandiyan Sir Edmond, si Jemart, si Mika, si Timothy, and ang ating malalas transmitter. Muli, ito po si Just Lied. Magandang hapon, Pilipinas!
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Anak! Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak, makain ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
6: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
10: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Headlines ngayon.
12: Philippine Standard Time, it's now 4:58 in the afternoon. Malacanang expressed hope that more banks will soon waive digital fund transfer fees, saying lower transaction costs would help ease the financial burden on ordinary Filipinos and support the country's shift toward a more inclusive digital economy. Palace Press Officer Attorney Claire Castro said President Ferdinand Marcos Jr. supports efforts to reduce or eliminate fees for online banking transactions following moves by several major financial institutions to offer free fund transfers. Banco Central ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. earlier said more banks are expected to waive or lower digital transfer fees. This comes as the Bank of the Philippine Islands announced the removal of transfer fees for InstaPay and PesoNet transactions conducted through its digital platforms. A mass casualty management training conducted by the Department of Health Negros Island Region aims to strengthen the capability of first responders in Negros Oriental to make do with available resources during disasters and other emergencies. Provincial Health Office Chief Dr. Liland Estacion said simulation exercises exposed participants to various mass casualty scenarios, including earthquakes and stampedes. The training is part of the DOH's Mass Casualty Management Program in the Negros Island region and is being facilitated by the National Mass Casualty Management Team. The simulation exercises served as the culminating activity of the 5-day course. Meanwhile, in news abroad, U.S. President Donald Trump plans to meet with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Syrian President Ahmad al-Sharaa while attending the NATO summit in Turkey. Those discussions will come as Kyiv tries to refocus Trump's attention on the conflict with Moscow and as Trump has publicly mused about Syria's role in the Middle East. White House spokesperson Anna Kelly confirmed the meetings in a call with reporters while previewing the upcoming summit in Ankara. Trump's meeting with Zelensky comes as Russia's war in Ukraine is now in its fifth year. That is our top of the hour news. It is now 5:01 in the afternoon.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
13: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
17: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
18: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Na, lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
13: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
18: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Oras natin, Pilipinas, 4 minutes makalipas po ang alas 5 ng hapon. Today is a Monday, July 6, 2026, ang petsa natin, mga kababayan. Isang maulan na Lunes ng hapon sa inyo, sa mga hindi pa sumisilip sa bintana ng kanilang tahanan, bintana ng kanilang opisina o paaralan. Ayan, no? Bumubuhos po ang ulan. So, mag-ingat tayong lahat. Make sure huwag kang mababasa at baka dumami ka pa, mahirap na. Lalabas ng inyong tahanan, pauwi, galing sa trabaho, siguraduhin may dalang panlaban sa ulan. Ayan. John Mogol po ang nakaupo dito sa trono natin ngayong hapon na to. And since it's a Monday, syempre alam mo na yan, Fight News Weekly tayo dito sa Sports Radio 918. Tayo po ay live at 9:18 AM sa inyong mga radyo, live din sa ating Facebook page, SR918, at napapakinggan din po tayo sa Capital 104.3. Ngayon, meron akong magandang balita para sa mga mixed martial arts fans, dahil ngayong linggong ito, dalawang MMA stars ang magbabalik aksyon. And take note, itong dalawang tinutukoy ko, yung kanilang upcoming fights, parehong rematch pa yan. Unahin natin, this coming Friday, July 10, Joshua Pasio defends his one strawweight world title laban kay Mansoor Malachiev sa The Inner Circle 21. Ngayong Biyernes po yan, July 10. And then, dalawang tulog matapos yan, July 12, Sunday, the return of the notorious Conor McGregor laban kay Max Holloway. It's the main event of UFC 329. Isang mabilis na flashback lang. October 2023, nung tinalo ni Pasio si Malachiev sa kanilang unang bakbakan, unanimous decision ang resulta niyan. That was Joshua Pasio's first fight since natalo siya ni Jared Brooks. dito sa Pilipinas pa mismo yon back in December 2022. And that started a 3-fight winning streak para sa kanya. Meanwhile, August 2013, mga kaibigan, nang tinalo naman ni Conor McGregor si Max Holloway sa kanilang unang bangbakan, unanimous decision, nasa featherweight division pa si ano noon, si silang dalawa, no. And at the time, yun pa lang ang ikalawang UFC fight ni Conor McGregor, samantalang para kay Max Holloway, ayun ang kanyang ika-anim na UFC fight. Now, they meet at 170 pounds sa welterweight. Magtatapat muli si McGregor tsaka si Holloway. Now, kasama natin ngayong hapon na to para talakayin itong dalawang binanggit nating matchups. We have live dito sa ating programa, MMA journalist, MMA analyst, Mr. Nisi Ikasyano. Partner, magandang hapon! It's great to have you back dito sa programa.
19: It's always a pleasure, partner, to be on the program. And syempre, ikaw pa ba? Hindi ko matatanggihan ko ba isang Mr. John Mugol?
12: Aba, syempre, Boogs!
19: Talagang tinutuo mo, partner.
12: Aba, o naman. Ayoko nagtatampo ka sa akin eh. Okay, let's get things going, Nisi. Dito muna tayo sa magiging title defense ni Joshua Pasho rematch with Mansoor Malachiev. Now, Joshua Pasho is coming off a loss, knockout loss against Yuya Wakamatsu netong November, no? But sa career kasi ni Joshua, every time that he loses, he comes back a better fighter. Right? Most notably, when he lost to Yosuke Saruta and then to Jared Brooks. Now, yung pinakahuli niyang panalo against Brooks, ano lang naman yun eh, a little over a year ago. So, we can revert to that bilang, kumbaga, reference point ano, for this upcoming matchup niya. Yung tumalo na Joshua Pasho against, na tumalo kay Jared Brooks sa kanilang trilogy, how good is that version ni Joshua Pasho?
19: Okay, yun yung standard eh, na dapat meron yung Joshua Pasho. Kung if we could compare it, tama no, sa isang yung third fight ni Jared Brooks. Mm-hmm. Kasi lagi kong sinasabi to sa lahat when it comes to Joshua Pasho. He isn't the fastest, he isn't the strongest. He's now with what happened to him against... with what happened to him against against this Yuya Wakamatsu, you can't really say that he is the most durable of them all. Let's be clear dun sa ano na yan, sa aspect na yan. Pero it doesn't take away yung pagiging cunning ni Joshua Pasho. It doesn't take away that Joshua Pasho is the smartest and also the aspect of preparing for his opponent. Mm. Ang kay Joshua Pasho, prep time is key. If you give him the ample time to dissect every weakness and every strength of his opponent, mas maganda. At the same time, makikita natin yan all throughout his track record. Nabanggit mo, pag natatalo siya, mas gumagaling si Joshua Pasho. Mas nakakatakot pa rin si Joshua Pasho pag binibigyan mo si Joshua Pasho ng familiarity. Kaya lagi kong pinapanigan si Joshua Pasho. But this time around, it's going to be different. Kasi ang pinaka-curious ako dito is how would Pasho carry himself, mm-hmm, after suffering a knockout loss at the hands of Yuya Wakamatsu. Because that's different eh. Yung mga nakaraan niyang talo, it's either he was outpointed on the scorecards or, mm-hmm, he was submitted. Pero this is a different thing. It's not just a simple stoppage na maraming suntok, tinigil. Hindi, he was out.
12: Mm-hmm.
19: He was out dun sa laban niya against Yuya Wakamatsu. And hindi lang to nag-a-apply sa boxing, mag-a-apply din to sa mixed martial arts. Sometimes, when you suffer that kind of loss, nag-iiba yung approach sa demeanor mo. Ang pinaka-basic o pinaka-obvious na example na gagamitin natin, when Manny Pacquiao suffered that knockout loss at the hands of Juan Manuel Marquez in 2012, naging thinking fighter
20: si Manny Pacquiao. Pero ngayon, ito yung magiging question. Are we going to see the same sabi natin fervor pagdating ni Joshua Pacquiao pag once na umapak siya sa ring against against Mansoor Malakayev. Now, si Mansoor Malakayev naman is on the momentum. Tatlong sunod na panalo. Mm-hmm. Plus, may statement win siya against Jared Brooks. Tulog yung Jared Brooks sa isang north-south choke in October of 2025. So, that is already a confidence booster. Again, hindi pa strawweight yung laban
12: yes,
20: na yun.
12: Oh.
20: Sa flyweight pa ginawa. So, talagang may kumpiyansa itong Mansoor Malakayev. Ngayon, kung babalikan natin yung unang laban nila, merong palag yung Mansoor Malakayev. O sige, bigyan na natin mas aktibo si Joshua Pacquiao sa pagkuha ng submission attempts at kahit na on top position si Mansoor Malakayev, active pa rin yung Joshua Pacquiao, still creating damage despite having his back pinned on the canvas.
12: Mm-hmm.
20: Pero nakikita mo pa rin yung activity nung Mansoor Malakayev. Pero after that fight, mas naging maganda yung executions ni Mansoor Malakayev dahil mas naging acquainted siya dun sa rule set ng One Championship. Kasi unlike sa Unified MMA rules na ginagamit ng UFC, sa One Championship kasi, it's not enough to score a takedown. Kailangan maging active ka sa top position once you score a takedown. At the same time, kung babalikan natin yung unang laban ni Joshua Pacquiao at ni Mansoor Malakayev, nakita pa natin yun at that time na nakakuha pa ng spinning back fist si Mansoor Malakayev. Na hindi man natin masasabing nasaktan si Joshua Pacquiao pero may capabilities in the stand-up si Mansoor Malakayev. Ngayon, so marami tayong pwedeng factors na gagawin but still on paper, ang kumpiyansa ko pa rin na kay Joshua Pacquiao. Dahil kung sabihin natin, kung meron dapat pamarisan ang isang up-and-comer mixed martial artist o yung mga nagbabalak pumasok sa mixed martial artist, still, ang mold na dapat tignan ay si Joshua Pacquiao.
12: Mm. What was the difference maker in that first fight between Joshua Pacquiao and Mansoor Malakayev? As you mentioned, it could have gone, you know, Malakayev's way dun sa laban na yun. May pinakita siyang naging problema ni Joshua Pacquiao. With this, of course, yung grappling and then you have the strike naman on the other end for Joshua. So, what was the difference maker in that first fight?
20: Ayun nga, nabanggit ko nga kanina, yes, yung Mansoor Malakayev, sabihin natin, kung paano niya in-execute yung, sabihin natin, yung grappling game niya.
12: Mm-hmm.
20: Siguro, it's about his familiarity when it comes to the rule set eh. Kala niya, okay na eh. Pag nakuha niya yung takedown, nakuha niya yung top position, okay na sa mga mata ng judges eh. But at the same time, hindi niya alam na yung Joshua Pacquiao was creating damage at the bottom.
12: Right. Mm-hmm.
20: So malaking factor yon. At the same time, kahit sabihin natin, meron kasi may hierarchy yan eh sa scoring ng One Championship. Sa mga hindi nakakaalam, it's not just about sa One Championship, it is scored in its entirety. Hindi siya round per round sa katulad sa MMA. Sa unified MMA rules na ginagamit sa UFC or sa unified rules na or sa boxing unified rules na round per round, it is scored in its entirety. Tapos yan, meron siyang categories na descending ang scoring.
12: Mm-hmm.
20: So isa sa mga factors din doon si Joshua Pacquiao eh habang umi-score si Mansoor Malakayev, nakakakuha naman din ng ng guillotine si Joshua Pacquiao. So, malaking factor yan sa category. Kung category lang based yung laban, talagang mananalo si Joshua Pacquiao. It was close, but Joshua Pacquiao, ika nga nila, check all the boxes for him to win at least a decision win over Mansoor Malakayev in the first fight nearly 3 years ago.
12: Mm-hmm. You know, looking at the picture ng strawweight division ng ONE, yung mga parang, well, we could say Joshua has cleaned out the division dahil yung mga dati niyang nakakalaban nagwala na ngayon sa ibang-ibang ibang grupo na yung mga kinakalaban niya ngayon ano before, like, you know, you have DAS, you have si Silva, sina Naito, ano, ito bang after nung naging panalo ni Malakayev over Brooks, parang naging no-brainer na is going to challenge for the title next?
20: Alam mo, the sad part dun sa laban na yon, kasi ito yun ha, sa mga hindi nakakaalam, dapat yung laban na yon dapat ginawa ng strawweight. Mm-hmm. But it was a short notice booking on the part of ONE Championship. So kaya nila ginawang flyweight.
12: I see.
20: Kung ako yon, sana ginawa nila strawweight para mas may formality ang labas.
12: Mas legit, parang ganun.
20: Pero then again, these are two top contenders ng strawweight division. So talagang magiging no-brainer. Naging tatlong sunod. Ang tinalo is si Saruta, if I'm not mistaken.
12: Yes,
20: tapos nagbokang pa siya before Jared Brooks. Tapos Jared Brooks. So talaga it's going to be a no-brainer na siya yung nakaposisyon. Ang akin lang, sana ginawa nila sa strawweight.
12: Mm-hmm.
20: Pero still, dalawang strawweight yan, dalawang strawweight contenders, ibibigay mo talaga. Plus another factor, wala nang rankings ang ONE Championship.
12: Oo nga.
20: They abolished ngayon. It. They abolished it. So talagang kung meron dapat silang ma-handpick, it's either Joshua Pasio, it's either Mansoor Malakayev or Sanzar Sakirov.
12: Okay.
20: Pero hindi natin alam kung si Sanzar Sakirov ay kaya pang kumuha ng 125 mm-hmm. kasi 125 pounds ang strawweight limit ng ONE Championship.
12: Okay. Yung considering na yung panalo ni Malakayev over Jared Brooks was fought at a higher weight class, does that win make it more impressive than yung naging panalo ni Joshua over Jared Brooks?
20: Yes. One, kasi ganito yan if you're going to compare it side by side. Sa flyweight, ito yung catch doon. Joshua Pasio exposed Jared Brooks.
12: Yes. Mm-hmm.
20: Kasi makikita naman natin si Jared Brooks sobrang active niya in the first round.
12: Okay.
20: Pero makikita mm-hmm. makikita mo ang active niya in the first round, pero Joshua Pasio, di ba sabi ko nga sa'yo, he is too intelligent for this game. Kaya ang sabi ko sa'yo, ginamit niya yun, yung activity ni Jared Brooks, tapos parang ginawa niya, he turned the tide doon sa second round kaya nakuha niya yung TKO. It's the same approach na ginawa ni Mansoor Malakayev in their fight at flyweight. Tapos nakuha niya yung north-south choke. Pero mas impressive siya kasi it was contested at a much higher weight class. At the same time, wala tayo pang nakikita nakakagawa nun kay Jared Brooks
12: mm-hmm. Mm-hmm.
20: na talagang natulog na ganong klase yung grip. Kasi ganito yan ha, during sa entire conversations ko with Joshua Pasio, whether it's on record or off record, off the record, lagi niyang sinasabi na sobrang lakas ni Jared Brooks pagdating sa wrestling.
12: Mm-hmm.
20: Kung yung kinumpare niya, yung lakas ni Mansoor Malakayev, lagi siyang nakatuon kay Jared Brooks. What does it say now? Kung ganun yung klaseng finish yung nagawa ni Mansoor Malakayev in October 2025 at the expense of Jared Brooks.
12: Mm-hmm.
20: So, yun yung malaking mga palaisipan ko. So, though we can always say na ang base of reference natin is the first fight, I believe na dalawang magkaibang competitor ang papasok sa rematch on Friday.
12: So, this is going to be, of course, with the bigger stakes, but a different, sabihin na nating different flavor dun sa magiging laban nila, no? Because of how they have performed since yung kanilang unang laban in August of 2023, right?
20: Yeah. And maidagdag ko lang, partner, is ang malaking factor na nakikita ko lang dito is the championship experience. Okay, mm-hmm. let's break this down very quick. Joshua Pasio meron ng 12 world title fights under his belt. Okay, four of it went the full 5 rounds. Four of it, partner.
12: Mm-hmm.
20: Pero si Mansoor Malakayev, hindi ito ang first time na magkakaroon siya ng 5-round fight. Kasi at the regional level, under Eagle FC, nagkaroon na siya ng 2 5-round fights. Kasi dati siyang champion ng Eagle FC,
12: mm-hmm.
20: na dating pagmamayari ni Khabib Nurmagomedov. Pero hindi yon napunta sa full distance.
12: I see.
20: So malaking bagay yun,
12: mm-hmm,
20: para kay Joshua Pasio. Ano ang magiging kondisyon na isang Mansoor Malakayab when it goes,
12: mm-hmm,
20: to the championship rounds? So doon ako medyo napapaisip nga. It's an intriguing fight, partner. Nilalabas ko lang para may palaisipan ka rin after this interview.
12: Oo, tama ka dyan. And, but you said nga na ano, you already mentioned, already 12 world title fights for Joshua Pasio. Dalawang beses nang nawala sa kanya yung world title. Dalawang beses na rin niyang binawi. And the way na, you know, both rivalries against Saruta and Brooks, matindi yung binigay niyang closure eh. Kahit nga hindi ka heartbroken, makaka-move on ka eh no sa binigay na closure ni Joshua Pasio. Is he already the greatest strawweight ng ONE? And also, is he already the greatest Filipino MMA fighter in your opinion?
20: Partner, matagal ko na sinasabi yan. As early as 2021 when he defeated Yosuke Tsuruta, mm-hmm, for that inter trilogy fight. Sabi ko na, perhaps he is the best Filipino pound for pound, right, fighter. 2021 pa lang yun. Again, like what I mentioned a while ago, he's not the strongest, he's not the fastest, and for sure, he's human when we're going to look back at what happened during his attempt to become a two-division world champion against Yuya Wakamatsu. But still, it doesn't change the fact that he is the smartest when you give him the ample time to prepare and see all sides, all facets of his opponent. When you give him that prep time, talagang mapapakita ni Joshua Pasio. And again, this, sabi ko nga, he's the smartest. And you give him prep time. At the same time, siya yung masasabi kong, siya yung standard when it comes to being a well-rounded fighter in the sport of mixed martial arts. And I believe, I no doubt, he is the best strawweight, mm-hmm, ever produced, strawweight MMA fighter produced by ONE Championship. And at the same time, kung sabihin natin matatapos man,
12: mm-hmm,
20: yung sport ng mixed martial arts, maban man ang mixed martial arts dito sa Pilipinas, kung sabihin natin bawal nang gawin ang mixed martial arts, Joshua Pasio would go down in history as the best, as the greatest Filipino mixed martial arts fighter. Look at his resume.
12: Right.
20: 3 reigns as ONE strawweight MMA world champion. Tapos 12 world title fights. Wala nang, ano, sige, lahat na ng world champion, o sabihin na lahat ng fighter na nakakuha ng belt in the sport of mixed martial arts, regardless if it's major or minor or regional, walang makakalapit sa resume ng isang Joshua Pasio.
12: Tama ka dyan. And that makes this Friday night's title defense a must-watch. You have, like Nisi said, the best strawweight ONE has ever produced, the best out of the Philippines, against probably a tougher challenge than Jared Brooks against Mansoor Malakayev. Now, you mentioned the word intriguing. Isa pang intriguing matchup this coming Sunday naman. We have Conor McGregor against Max Holloway. Intriguing, partner, not just because of who they are, you know, kung ano yung character nila inside the octagon, but also the circumstances surrounding this, because ito yung sa out between these two matchups of Pasio versus Malakayev, tapos McGregor versus Holloway, ito yung alam mong siguradong sobrang kakaiba from their previous matchup, kasi nga napakatagal na eh. But at the same time, hindi mo naman talaga ma-picture kung ano yung mangyayari for the same reason and more. Bakit po? Kasi syempre Conor McGregor hasn't fought since 2021. Nagkaroon pa siya ng malalang injury that time. And ito pa yung kinagulat ko talaga rito, 170 pounds at welterweight itong paglalabanan nila. So, is this probably the most intriguing rematch maybe in the UFC?
20: I can't really say intriguing, pero kasi these two fighters are needle movers. So kahit sabihin natin it's ito, ah, aamin na ako, ah, maaring i-ostracize ako dito. Itong rematch na to, ginawa a bit too late.
12: Uh-huh.
20: Para sa for my ano lang, for my own liking partner. Pero ibig ko lang sabihin, ang lakas ng following ng dalawa, still it draws money, may manonood pa rin.
12: Mm-hmm.
20: Pero intriguing in a sense, intriguing kasi because anong klaseng performance ang pwedeng pamapakita na isang Conor McGregor na 5 taon nang hindi lumalaro? Anong klaseng kondisyon? Anong and binibili lang ba to or sabihin natin manonood lang ba tayo dito for the sake of nostalgia?
12: Mm-hmm.
20: At the same time, ipaparis mo sa isang Max Holloway na kahit at the age of, let's say, ilang taon na ba si Max Holloway? 34, if I'm not mistaken, is still at the top of his game. Galing lang sa isang talo against Charles Oliveira sa isang BMF title belt. I believe last March. So, talagang papanoorin mo kasi these are two fan favorites eh. Pero intriguing in a sense na mapapatanong ka anong klaseng kondisyon ang makapapakita ni Conor McGregor. And kung and most a big chunk of it or a majority of it, lahat ng fans are still wondering if Conor McGregor could still turn back the clock for another run, di ba? So, isa 'yon sa mga ano, isa 'yon sa mga tanong, not in an intriguing way na parang we're talking about two high level fighters na okay, may bearing to in the future. It is just like they nilagay to for the sake of pay-per-view numbers. O, alam naman natin wala nang pay-per-view yung UFC, pero still it's just a move for the UFC to draw numbers.
12: Mm-hmm. And ako personally, and 'di ba ang tagal-tagal ng balitang babalik na si Conor McGregor. Ako lagi kong sinasabi, hindi ako maniniwala hangga't nasa loob na ng octagon si Conor McGregor at in-announce na siya, pinakilala na siya ni Buffer, ano? Now, mayroon pang pagdaraan ng weigh-ins ito. So hindi mo pa rin talaga masabi eh. But you know, one thing in common nila, pareho silang naging dating featherweight champion. Sa kung inilista yung mga greatest featherweights, sinong mas mataas ang pwesto between McGregor and Holloway?
20: Mas mataga ako ha, based on the resume, side by side, if you ano, no doubt si Max Holloway.
12: All right.
20: Kasi si Max Holloway mas matagal na naging featherweight. Though meron siya mga side trip o mga side quest at 155 pounds. Eh, pero makikita mo yung resume, may talagang loyal dun sa 145 division si Max Holloway. At kahit na may mga classic fight siya against Volkanovski at nakita rin naman natin yung what do you call this, yung after the fight. Kasi after makuha ni Conor McGregor yung featherweight title, hindi na niya kay Jose Aldo nung 2015, hindi na natin siya nakita at 145
12: umakyat
20: pounds.
12: Umakyat na kagad eh, no?
20: Umakyat na lang siya agad. So, kung sa resume lang at 155, hindi ko mailalagay si Conor McGregor at least on the Mount Rushmore of 145 pounds. Sorry, doon sa mga fanboys na kay Conor McGregor. Pero it's going to be, sabihin natin, mailalagay ko mas mairaranggo ko ng mas mataas si Max Holloway kahit si Alex Volkanovski over right. Conor McGregor. Pag-uusapan natin is yung stint nila at 145 pounds.
12: Oo. Of course, this Sunday, syempre, isa tayo sa mga mag-aabang niyan. Hopefully, this doesn't turn out kagaya nung nangyari kay Gina Carano versus Ronda Rousey. Ano? Yun talagang ano eh, talagang money grab yung naging matchup. And hopefully, meron tayong masaksihang ano, something special, something memorable sa rematch ni Conor McGregor tsaka ni Max Holloway ngayong darating na Sunday na to. Partner, maraming salamat for your time. We hope to have you back here dito sa programa.
20: Kung usapan lang, if you guys want me back, lagi ang sagot ko dyan is yes.
12: Yun, maraming salamat. Bugs, Nisi Kasyano, nakasama po natin dito sa Fight News Weekly this afternoon. So mark your calendars. The Inner Circle 21, Joshua Pasho versus Mansoor Malakayev this Friday, July 10. And then UFC 329, Conor McGregor versus Max Holloway on Sunday, July 12. Isang mabilis na timeout muna tayo. Silipin ko lang, ano nangyayari sa Senado? Ano nangyayari dyan? Bakit dalawa nakaupo dyan? Ang tindi pala ng schedule ng mga laban ngayong araw na to, no? Isipin mo, 2 p.m. Impeachment trial, mamayang 5:30, Gilas Pilipinas. Tapos 8:30, Alex Iala. Grabe, ano? Hopefully, sa dulo niyan, manalo ang Pilipinas. Manalo ang mga Pilipino. Okay, 5:32. Magpapatuloy tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
21: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
23: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
24: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
23: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
24: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
23: Nanay naman, eh.
25: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
26: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
12: Oras natin, Pilipinas, it's now 5:35 ng hapon. Dito pa rin po tayo sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Karagdagang update lang ano dun sa magaganap na main event fight. Hindi title fight to, ha? Main event fight lang between Conor McGregor and Max Holloway. Meron pong kasing nag-volunteer na maging replacement opponent. And that's Mauricio Hufi na last month lang to sa UFC White House. Eh, tinalo si Michael Chandler. So, willing si Mauricio Hufi na umakyat from 155, umakyat to 170 para maging backup sa kung meron mang hindi makalaban for that UFC 329 main event between Conor McGregor and Max Holloway. Doon sa naging ano ba to? Tumimban siya ng 185.6 pounds. So 170 eh. So mahigit ano pa? Mahigit ano ba to? Hindi, kung sa bagay kasi kapag non-title fight, may binibigyan ng allowance eh. Okay lang kahit di sumakto or below 170. So nasa mga 14 pounds ang kailangan niyang ibawas kasi last timbang niya 185.6. So hindi pa naman ito official. Hindi pa naman ina-announce ng UFC kung sino ang magiging backup sa main event between Conor McGregor and Max Holloway. Meanwhile, nagbigay ng statement etong si John Jones patungkol sa kanyang naging viral video. O, hindi po ito scandal, ha? O, doon kasi sa video na ginawa niya after nung UFC Freedom 250 kung saan natalo si Alex Pereira kay Cyril Gane. Doon naglaban sila for the interim heavyweight world title. Merong video etong si John Jones na may suot-suot siyang kwintas. Ang pendant ng kwintas ay kambing. As in G-O-A-T, GOAT. Na alam naman natin, stands for greatest of all time. Ngayon, sabi ni John Jones dun sa kanyang statement, hindi niya inaatake o hindi niya iniinsulto si Alex Pereira. Yun daw video na yun, kaya siya may suot na kwintas na merong kambing ay para sa mga haters niya. O, ang message niya para sa mga haters niya at hindi para kay Alex Pereira direkta. O, kasi maraming nagsasabi nun na kung I think kahit din yata si, if I remember correctly, sinabi rin ni Dana White na kung manalo doon si Alex Pereira, he's the greatest of all time. If he wins that third world title, kasi wala pa nakakagawa nun sa UFC, yung champion ka sa three weight divisions. So yun yung nilinaw nitong si John Jones na ang message niya para sa kanyang mga haters at hindi para kay Alex Pereira. At sabi niya, he has nothing but respect para kay Alex Pereira. Alam mo, maniwala ka man o hindi doon sa paliwanag ni John Jones, pwedeng totoo, pwedeng hindi rin naman, di ba? Pero isa lang ang sigurado insecure talaga to si John Jones pag sa usapan ng ng greatest of all time. Kahit na, alam mo yun, laging may eksena kung saan gagawa siya ng video or may statement siya, may pasaring siya patungkol sa ang pinag-uusapan yung pagiging GOAT or greatest of all time. I don't know kung bakit merong gano, kung bakit meron siyang ganong parang insecure siya. Kasi in most people's list of greatest of all time in MMA, nandun naman siya Siguro 9 out of 10 nasa listahan ng GOAT etong si John Jones. Hindi ko alam kung bakit nai-insecure pa rin siya. Kasi, syempre kanya-kanya ang mga tao when it comes to their standards kung sino yung tinuturing nilang greatest of all time, di ba? Sa UFC parang ang hirap Ang hirap pumili ng greatest of all time. It's talaga napaka subjective niyan. Kanya-kanya tayong panlasa. But if mas ako personally mas tinatanggap ko yung usapin ng Mount Rushmore. O, pag sinabi mo Mount Rushmore, yung apat na pinakamagagaling. And ako, sa lista ko, nandun si John Jones. John Jones, together with Anderson Silva, Demetrius Johnson, and my personal GOAT na si George St. Pierre. Kanya-kanya lang talaga tayo. Sana hindi na ma-insecure si John Jones. Ay, laking tao insecure sa pinanggoat Okay, 5:40 ang ating oras. At this point, makibalita tayo sa atin pong Philippine boxing team. Lately, napaka-busy ng ating mga boksingero. Competing abroad, winning abroad. And their next big assignment will be, of course, itong parating na Asian Games sa Aichi, Nagoya in Japan in September. So, let's find out. Meron na bang lineup para sa Philippine boxing team natin sa Asian Games? Ito yung pinakahuling mga pahayag ng Pangulo ng Association of Boxing Alliances in the Philippines na si Sir Marcos Manalo.
1: Din po na

0: Yeah, actually from hindi maganda talaga yung Asian Games namin noong 2023. Ang main reflection namin doon was almost everyone had a significant injury that they were dealing with. But that was also a result of the series of training camps that we did. So kumbaga parang na-overtrain yata kami to be straightforward, no? For the 2023 Asian Games, the last edition. So maganda naman yung pinerform, pero parang kinulang talaga. And I think si Carlo lang yung almost went to the medal rounds at that time. But I think this time, actually since the Asian Games, yung going to the Olympic qualifiers and the Olympics, you're able to make adjustments already. So hopefully this time it will be much better for us. Kung meron yung concern, it's the lack of competition experience, no, for our Olympic boxers, no. Although sinasabi ko rin naman sa kanila, we were prioritizing yung ano, yung long-term na health and wellness nila, and hindi naman nawawala yung skills, no, as long as they're training, hindi man sila makakompete. Nandun pa rin naman yung years, yung several years of experience nila. No, we hope it's going to translate to the actual Asian Games. But the training camps in Thailand and Japan will be good build-up for that.
1: Seriously, Pop, yung mataw, cleared na rin po siya for physical sparring?
0: Ngayon, meron siyang restrictions pa, pero she's been training naman for the past couple of months. Nasa Baguio siya, trying to get back to ano, to competition shape. Kasi nga, after the SEA Games, nag-surgery siya dun sa recurring eye injury niya. But sabi niya, may restrictions pa rin. But hopefully, by the Asian Games, ano na siya, 100% recovered na siya.
2: Ano po ba, sir, yung lineup?
0: Meron lang kaming, ano, pretty much, I would say, almost final na. But meron lang kaming kailangan pang isettle sa 60 kilograms between Jude Millardo Ogaire and Paul Gilifer Bascon. So there will be a box off pa. Pareho silang lumabas sa Europe, pareho silang nag-bronze medal, and so medyo dikit talaga yung ano nila, yung performance, and even when you look at their history rin in the past tournament. So yun yung ano, yun pa yung decision point that we have to make. But for the rest, it's pretty much ano naman, set up na.
2: I believe si Carlo Pano po bumaba ng
0: kilograms. Actually, perfect siya for 55 kilograms. Yung 57 kilograms niya nung last year's Olympics, actually, ano yun, medyo mataas yun sa natural weight class niya. I feel ito yung natural weight class niya, yung 55. Yung Tokyo niya na silver medal, that was 52. Pero syempre, nag-mature na rin yung katawan. So, I think perfect itong 55 sa kanya. Ito rin, dito rin siya nag-gold in the recent tournament sa Netherlands, yung 55 kilograms. Tinalo niya doon, Olympic medalist sa Paris. So, he's in great shape and he's motivated to be back.
1: Tama po, no? 55 din po yung ilaban din po sa LA for...
0: Yes, yes. Ang nasa Asian Games, actually, Olympic weight classes. Yung kay Nesty lang, wala sa Asian Games, yung 57. So, he has to go up to 60. Although, malaki rin ang timbang na pinanggalingan niya after the Paris Olympics, no? After the layoff. So, mukhang perfect lang din na, no? At 60 kilograms siya.
2: How about Hergie?
0: Si Hergie, semi-retired siya at this point. No? Hindi namin alam kung kailan siya babalik. But I think she's focusing on family matters at this point. But sabi ko nga sa kanya, ang target namin is kung ma-miss man niya yung Olympic qualifiers, the first few, meron pang dalawa in 2028. So, world-level qualifiers na yan. Baka kaya pa niya makabalik at that time. But, yan. As of now, for Asian Games, definitely, wala siya.
3: Sir, for the record, ilang pong events yung sa Asian Games na meron ba?
0: I think anim yung ano natin. So men's 55 kilograms, that's most likely Carlo Paalam. Men 60, as I mentioned, it's between Jun Millardo Ogaire and Paul Gilifer Bascon. Walang 65. So men's 70 would be Marjon Piañar. And then men's 80 will be Yumir Marshall. So wala rin yung 75 kilograms na natural weight class ni Yumir. Wala na rin siya sa Olympics. So has to go up to 80. And then sa women's side, we'll have our two Olympic medalists, si Ira at 51 kilograms and Nesty at 60 kilograms. So yun yung six weight classes na.
4: So why did you call up Weljon?
0: Pareho silang weight class ni Yumir eh. 80. Actually, magkausap kami ni Weljon last week lang. Tinawagan ko siya. Sabi ko, Weljon, gusto mo ba mag 90 kilograms? Eh, masyadong ano na, malayo na eh. Lalaki na rin ang mga kalaban niya. But hindi pa rin naman siya completely nag-no. Although, I think meron din siyang professional fight na upcoming eh. But sabi ko nga sa kanya, sige, wala muna ng ano, commitment. Anyway, nasa long list naman namin siya. So anytime naman, pwede namin siyang ipasok sa lineup. But yun, kung kaya niya mag 90, eh, ayoko rin naman puwersa. Mahirap eh, sila yung makikita sa ring, di ba? Pag malaki yung kalaban mo, yung hindi rin ano, syempre yung safety rin nila yung isipin natin. Unless sa boxer mismo manggaling na, ano, na kaya nila at gusto nila.
5: That's the president of the Association of Boxing Alliances in the Philippines, Mr. Marcos Manalo, former Secretary General ng ABAP. So yun yung mga binanggit niyang pangalan for the Asian Games. We have our Olympic medalists, Carlo Paalam, Yumir Marshall, Nesty Petesio, and Ira Villegas. Si Nesty, dati nag-compete sa 57, sa 60 siya ngayon. 57 sa Asian Games back in Hangzhou, China in 2023. Samantala si Ira, dating 50, nasa 51 ngayon. And then Carlo will go down to 55 after 57 the last time sa Asian Games. Si Yumir sa 80 kilograms. Now, and then Marjon Piañar sa men 70 kilograms. Tinatarget magkakaroon pa ng box off for the 60 si Jun Millardo Ogaire, Paul Gilifer Bascon. They offered the Weljon Mindoro kung kaya yung 90, although sabi mabigat na, pero tinitingnan pa nila. Meron pang isang binanggit eh, I don't know if it was sa Coach Ronald Chavez, na nagsabi sa 54 kilogram division may tinitingnan pa sila in the sa women's ano yun, boxing for the Asian Games. But so far yung apat na Olympic medalists ng Pilipinas in boxing ang mangunguna sa Philippine team sa Asian Games. Now, as samantala, sa Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championship sa Jakarta, meron tayong mga boksingero dito. Ngayong gabi, ang laban ni Mark Ashley Fajardo laban kay Laskar Putra ng Indonesia sa 65 kilograms. Also, tonight din, laban ni LJ Pamisa against Faryozbek Dusmatov ng Uzbekistan sa 55 kilos. At si John Steven Dimaisip against Tanapan Sakon Kalsiram of Thailand sa 60 kilogram class. Bukas, or rather July 7, yes, tomorrow, 60 kilogram division Wendell Kaituna. Sa July 8 pa ang laban na si Ian Baguhin sa 51 kilograms. Si Ermali Caballero naman, July 9, 51 kilograms. So magkaiba lang ng age bracket ito. Clark Visera at saka si Shiril Pores sa July 10, pareho yung laban. Si Visera sa 50 kilograms, Pores 45 to 48. And then dalawa sa July 11, si Leo Marlo Brido sa 47 to 50 kilograms at si Barrios Efraim John sa 55 kilos. And lastly, on July 13, Jake Ridley Fitch in the 90 kilogram division dito sa Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championships. Tatlong minuto po bago mag-alas 6 ng gabi this Monday. At dito po magtatapos ang Fight News Weekly for today. Tomorrow, sa pagbabalik natin, 5 p.m, we have post-game, syempre dito pa rin sa Sports Radio 918. Susunod na po, Ria Arevalo for Sports 918 until 8 o'clock in the evening. Until tomorrow, mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
9: The public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Maging panatag Pilipinas.
12: Headlines ngayon.
5: Philippine Standard Time, it's now 5:59 p.m. The Philippine National Police or PNP cautioned the public against spreading misinformation and engaging in online incitement that could trigger violence or undermine public order as the impeachment of a trial of Vice President Sara Duterte begins. PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. directed all the PNP Anti-Cybercrime Group, intelligence units, and all police regional offices to strengthen monitoring of online activities that may incite violence, target government institutions, or threaten public officials in connection with impeachment proceedings. Nartates said the PNP is utilizing 24/7 cyber patrolling to identify and neutralize malicious narratives intended to deceive the public. Nartates said intelligence monitoring has also been intensified to detect online calls for violence, attacks against government institutions, and threats directed at public officials involved in the impeachment process. The city government of Batac has declared a state of calamity following a massive fire that caused extensive damage to properties and disrupted the livelihoods of affected residents and business owners. The unnumbered resolution will allow the city to immediately access its calamity funds and implement emergency response, relief, and recovery measures for families and vendors affected by the blaze. City Mayor Mark Christian Chua said the move will also facilitate the procurement of essential goods and services needed for rehabilitation efforts. Meanwhile, in news abroad, Australia and Fiji signed a new bilateral defense alliance in a second major diplomatic win within a year for Australian Prime Minister Anthony Albanese against Chinese influence in the South Pacific. Albanese and his Fijian counterpart, Sitiveni Rabuka, signed the Ocean of Peace Alliance in Fiji's capital, Suva. They also signed an economic treaty, the Vuvali Union, under which Australia will invest more than $1 billion Australian dollars or $393 million in its island neighbor over a decade. The alliance is Fiji's first mutual defense treaty. That is our top of the hour news. It is now 6:01 in the evening.
6: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
17: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
15: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
18: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
15: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
19: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
20: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
21: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Na, lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
15: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
22: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
9: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
2: Kanilang strengths and assets.
9: Pag-uusapan yan.
2: Kasama si Ria Arevalo.
9: Let's go team!
2: Sports 918.
23: Isang magandang-magandang Lunes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Inyo po makakapiling hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Lunes, July 6, 2026. Tama ba? Ito ang ulang Monday sa buwan ng Hulyo. Ayan, naku, napakarami natin mga aabangan ngayong gabi sa larangan po ng sports. Hectic ang mga sports fans at ang sports media dahil back-to-back na mga malaking events po ang ating aabangan. Of course, mauna po dyan ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Australia sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Susunod po ay ang pakikipagharap ng ating Filipina tennis sensation na si Alexandra Ayala kontra Jasmine Paolini sa pagpapatuloy naman ng kanyang kampanya sa Wimbledon. Naku, napaka makasaysayang laban yan for Alex Ayala. Another center court action sa grass court, pinaka pamosong grass court tournament sa buong mundo. So pag-usapan natin ang mga balitang yan at iba pang mga development sa mundo ng sports dito po sa ating programa. Na sumasa inyo, ngayong araw po ng Lunes, tayo po'y work from home. So mula dito sa lungsod ng Maynila, tayo po'y maghahatid ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. Napapakinggan po tayo sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. Matutunghayan din tayo sa ating PBS Receiver app. I-download nyo na sa inyong mga cellphones yung ating PBS Receiver app para anytime, anywhere, pwede nyo po mapakinggan mga programa sa ating himpilang Sports Radio 918. Pwede nyo rin pong matunghayan mga himpilan, iba pang himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Pero syempre, kung mahilig kayo sa sports, diba, tumutok na dito sa DZSR Sports Radio na inyo rin pong mapapanood sa pamagitan ng ating Facebook account. So, pwede nyo po kaming i-follow sa aming FB account, Sports Radio, teka lang, facebook.com, okay, facebook.com/SR918. Okay, yun yung maikling kumbaga URL natin. Pwede rin yata sa DZSR Sports Radio 918. So hanapin niyo lamang po yung aming Facebook account para mapanood ninyo yung live broadcast natin sa iba't ibang mga programa dito sa ating himpilan. Gayun na rin, pwede niyo po kaming i-follow at i-like yung ating mga sports updates, developments, mga interviews na aming pong nakakalap, pinopost natin dyan sa ating FB account. At ang pinakamaganda, pwede po kayo mag-leave ng inyong mga messages or comments, no, sa ating mga sports balita para makita natin yung inyong mga insights, mga reaksyon, kung meron kayong mga kuro-kuro sa mga balita nga po na aming ibinabahagi. Welcome po ang inyong mga feedback dito sa ating timpilan. Okay? So, we have 12 minutes after 6 p.m. Naku, napakarami natin mga developments itong weekend. Ang mga Pilipinong atleta natin ay talaga namang humahataw sa kani-kanilang mga laban. No, palagay ko, humuhugot sila ng inspirasyon sa isa't isa. No? And of course, isa sa mga pinakamatunog na pangalan itong weekend sa ating Philippine sports ay ang ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. So, first time in Philippine sports history na isang Pilipino nakatungtong sa round of 16 action ng Wimbledon in the Open era. So, ating pupag-usapan yan mamaya. Pati na rin ang laban ng ating Gilas Pilipinas sa men. Naku, eh, tayo po'y lumasap ng heartbreaking na double overtime loss sa kamay ng New Zealand noong Biyernes. Makabawi kaya ang ating pambansang koponan? Naku, eh, napakabigat na nga po ng challenge na kakaharapin natin against Australia. Mas lalo pang bumigat ang magiging hamon para sa ating pambansang koponan dahil hindi po maglalaro ang ating naturalized player na si Justin Brownlee. So, meron pong injury si Justin Brownlee kasi naman sa wear and tear, 'di ba? Sunod-sunod na mga laban din. Kaya siguro talagang hindi na kinaya ng kanyang katawan, no? Yung bigat ng mga laro din. Of course, before the Asian qualifiers, 'di ba? Sumalang din sa PBA si Brownlee. So, pag-usapan po natin 'yan. At yung ating pong laban kontra Australia. Pati na rin, iba pang development sa Asian qualifiers. Mahigpit yung bakbakan dun sa Group B. Ang tindi ng pwestuhan dahil hanggang sa ngayon, huling araw ng third window, up for grabs yung isang spot para sa second round. Dun sa Group B action, ha? Ito yung mga East Asian teams. Nandiyan yung China, Japan, Korea and Taipei. Kasi nung Friday, na-upset po ng Chinese Taipei yung Korea. So, tapos nanalo yung Japan over China. Kaya naging talagang mahigpitan yung kanilang pwestuhan, no, dito nga sa chance na makausad sa next round. Dahil isang team ang malalaglag sa bawat grupo ngayong pagtatapos ng third window. So, sa panig naman ng Pilipinas, ano na tayo eh, sure na tayo sa next round. Actually, before our game versus New Zealand, pasok na tayo sa next round. Kaso, importante pa rin makakuha tayo ng panalo. Dahil, kumbaga, ano natin yung puhunan natin yun eh, para po sa chance sa makausad at makakuha ng ticket sa World Cup. So, atin pong talakayin yan mamaya dito sa ating programa. Siyempre pa, yung iba pa mga developments over the weekend. Ang ating Igilas Pilipinas, World Champions, finally, nakuha po nila inaasam-asam na kampiyonato dito sa eFIBA World Finals. So, balikan natin yung kanilang naging performance nitong weekend. Hindi talaga nagpatinag ang ating team, no, sa kanilang mga karibal. From other FIBA zones, no? E-FIBA zones. Basta talaga e-sports, mahusay ang mga Pilipino. So, aside from that, sa 3x3 basketball, yung ating 3x3 nationals ay gumawa rin po ng kasaysayan sa pamagitan nga ng pagtatala ng pinakamagandang performance nila sa FIBA 3x3 Women's Series. So, yung Manila Gilas, napakaganda ng performance po nila. They finished fourth, bagamat they missed the podium, no, isang malaking achievement pa rin ito sa ating team dahil na-improve natin yung previous finish natin sa isang FIBA 3x3 Pro Series. No? Ito kasi yung pinakamataas na level ng 3x3 basketball sa women's circuit no, dito sa International Basketball Federation. So, balikan natin yung kanilang naging mga performances nitong weekend. Hindi rin po magpapahuli ang ating mga young weightlifters sa panguna ng isa pang Alexandra. So, si Alexandra Diaz nagtala po ng mga world records, youth world records sa kanyang kampanya dito nga po sa sa may Cali, Colombia. Okay, so balikan natin yung kanilang effort, no, especially ito nga pong si Alexandra Diaz na pamangkin ng ating first ever Olympic gold medalist na si Heidilyn Diaz Naranjo. So yung kanyang naging mga records dito po sa unang araw pa lang ng aksyon, ha, ng 2026 World Youth Weightlifting Championships sa Colombia, nagpasiklab kagad ang ating mga Pinoy weightlifters. So, ating pong pag-usapan yan sa pag-usad ng ating pagtatanghal ngayong gabi. So, yan po. At marami pa mga balita. Si EJ Obiena, no, season's best yung kanyang naitalang mga effort sa... Ano po ito, eh, no, sa Europa, so sa Athens, Greece. So nagpapatuloy yung kanyang paglahok nga po sa mga tournaments sa men's pole vault. So na-miss niya rin yung podium, pero actually pareho lang sila ni Emmanuel Caralis ng effort, no, dun sa kanilang nagkaroon lang ng countback, eh, kaya na relegate sa fourth place si EJ. So, ating pong alamin din yung naging development nga dyan sa kanyang, of course, tournament. Build-up niya ito, eh, for the upcoming major international competitions, including the Asian Games, kung saan dedepensahan niya ang kanyang gintong medalya. So, yan po at marami pang mga balita ang aming ibabahagi sa inyo ngayong gabi dito sa Sports 918. 19 minutes makalipas po ang ika-6 ng gabi, simulan na natin ang ating mga balita. At unang-una na nga po dyan ay itong laban ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. Naku, gusto pang mapalawig ni Alex ang kanyang impresibong kampanya, no, dito nga po sa Wimbledon, sa kanyang pakikipagharap kontra 13th seed and 2024 finalist na si Jasmine Paolini ng Italy. Round of 16 action, nakatakda po alas 8:30 ng gabi. So, sa center court din muli ang kanilang paghaharap, no? At bit-bit ang momentum ng kanyang historic win against defending champion and world number 3 na si Iga Swiatek noong Sabado. Ang number 29 seed na si Ayala ay nais nga po na muling makamit ang tagumpay kontra dito kay Paolini, dahil tinalo niya na to, eh, dun sa kanilang previous meeting, if I'm not mistaken, sa Dubai Open. So, para naman, di ba, makausad si Alex sa kanyang first ever Grand Slam quarterfinal. So, hangad po ng ating Filipina star na masundan yung kanyang panalo nga sa round of 32, and kanya makakatagpo itong Italian na si Paolini na kanyang tinalo sa kanilang tanging paghaharap. Yung previous encounter nila, isang beses pa lang sila nagkatagpo sa round of 32 ng Dubai Open noong buwan po ng Pebrero. So nanalo si Alex that time 6-1, 7-6 sa kanilang paghaharap. And tangka ni Alex na maging unang Filipino na makatungtong sa major quarterfinal in the Open era and the third Southeast Asian na makaabot sa, yun nga, sa quarterfinals, no, ng isang Grand Slam tournament after Yayuk Basuki ng Indonesia noong 1997 Wimbledon and si Tamarine Tanasugar noong 2008. Na pareho rin pong nakatungtong sa last 8 ng All England Club. So kung mananalo si Ayala, she will next meet yung mananaig naman sa other round of 16 action between 12 seed Marta Kostyuk ng Ukraine and Ashlyn Kruger ng USA. So, yun ang maaari pong makatagpo ni Alex. Hopefully, malusutan niya itong si Jasmine Paulini. So, napakagandang panalo yung naitala ni Alex nung araw nga po ng Sabado ng kanyang muling inunsyami itong si Iga Swiatek, no, sa pamagitan ng straight set sa 7-6, 6-2 yung panalo niya last Saturday. And grabe, ibang klaseng pride and glory yun na ibigay ni Alex sa ating bansa, no, dahil ibang level na yung nilalaro niya talaga para ma-dethrone ang defending champion na si Swiatek sa, 'di ba, biggest grass court tournament dito sa mundo, ay napakalaking achievement, no. Binalikan nga niya yung panahon na bata pa siya, na pangarap niya to make it into her dream court, and naalala niya yung kanyang pagsusumikap din na noong bata pa nga siya with ruffled socks and light up shoes, di ba, and chubby cheeks, na nag-e-ensayo sila ng kanyang kuya kasama ang kanyang lolo, di ba, ng tennis from the courts dito sa Manila to the center court ng Wimbledon sa London. Kaya unti-unti na aabot ni Alex yung kanyang mga pangarap. And naging emotional siya, but she said na just because she's emotional, hindi pa siya satisfied sa kanyang performance. So definitely meron pa siyang ibibigay, no, at ilalabas na mas maganda pang performance. So hoping tayo na maipamalas yan ni Alex sa kanyang laban kontra Jasmine Paulini. So mamaya pong gabi, 8:30 PM, ang kanilang pagharap. And ako, mga kababayan natin, pwede pa kayong humabol kasi meron po tayong watch party sa PhilSports Arena, kung saan bago po ang laban ni Alex Ayala, mauuna muna yung watch party. Free to the public po ito, first come first serve nga lang. Pero kaya naman daw i-accommodate 8,000 na mga spectators ng PhilSports Arena. At mauuna ang viewing party para po sa ating Gilas Pilipinas men, na makakatagpo naman ang Australia sa kanilang third window match dito po sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, pag-usapan naman natin yung sa Gilas, no? Maya-maya. So, good luck kay Alex Ayala. At sana marami muling Pilipino ang manood doon. Talaga namang grabe, ibang klase si Alex sa mga nanonood sa kanya. Mga Hollywood stars, mga big wigs, di ba? Sa international, hindi lang entertainment, pati yung mga royalty, di ba? Sa London. So, at napapahanga niya ang lahat sa kanyang poise, sa kanyang galing, no, sa maturity niya. Very eloquent din si Alex sa mga interviews sa kanya. So, talaga napaka ganda niyang, 'di ba, ambassador, no, for our country. Sa lalo pat ngayon talagang pinag-uusapan siya sa international tennis scene. So, good luck kay Alex sa kanyang laban kontra Jasmine Paulini. So we have 26 minutes after 6 PM. We will take a break. Sa ating pagbabalik, atin namang pag-usapan ang laban ng Gilas Pilipinas na in a few minutes, magsisimula na po. So stay tuned dito sa Sports 91.
0: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
25: Yung paggalat ng fake news, and some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Alam mo ba, ang 10 minuto hanggang 20 minutong power nap ay kayang magpabuti ng iyong focus, memorya at mood? Sa loob lang ng maikling pahinga, nare-recharge ang utak na katutulong pababain ng stress at pataasin ang energy level mo, lalo na sa kalagitnaan ng araw. Iwasan lang ang sobrang haba ng tulog para iwas antok at hilo pagising. Kaya sa susunod na mapagod ka, ipikit ang mata at mag-power nap. Maikli man, siguradong sulit.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, isasalaga pala itong rep natin?
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio Number 1.
23: Nagbabalikan Sports 918 dito po sa DJSR Sports Radio. Muli magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Ria Arevalo. At dumako na tayo dito naman sa laban ng ating Gilas Pilipinas National Squad. Naku, mabigat na hamon ang kakaharapin ng ating pambansang koponan ngayong gabi dahil makakatagpo po natin ang Australia Boomers. Unbeaten Australia Boomers sa pagtatapos ng third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa baluarte pa ng Australia sa Perth Arena. At kung hindi pa ba naman napakabigat na hamon yan, abay dinagdagan pa ng mas mabigat na sitwasyon ang ating pambansang koponan dahil undermanned po tayo. 11-man lineup ang ipaparada natin kontra Australia dahil hindi po makakapaglaro sa ating match tonight ang ating naturalized player na si Justin Brownlee. So he was ruled out of this match due to multiple leg injuries. Inanunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas linggo ng gabi ang development na ito at kanila nga pong isiniwalat na hindi makakapaglaro si Brownlee dahil sa kanyang right hamstring strain. Meron din siyang right peroneal tendinopathy and yung kanyang kaliwang tuhod ay namamaga due to cartilage defects. So napakaraming injury nitong si Justin Brownlee. Kaya siguro apektado rin yung kanyang performance, no? Because he was limited to only 5 points nung laban po ng Pilipinas at ng New Zealand. No, kung saan na talo tayong double overtime, 102-106, nakakapanghinayang yung game na yon. And 5 points lamang na itala ni Justin Brownlee. Yung 5 points niya, ginawa niya na lang yun sa overtime period eh. But meron siyang 8 rebounds and 4 assists at 3 steals. No, sumika pa rin naman si Brownlee, makakontribute sa ibang facets ng ball game. Pero yun nga po, no, nakakapanghinayang na pagkatalo yan against the Philippines. But lumaban ang ating koponan, yung ating mga young guns. Sila ngayon ang ating aasahan sa pagkakasideline nito si Brownlee. Atin pong makikita kung gaano ka tibay, no, gaano ka resilient ang ating team sa pangunan ng ating young guns na sina Kevin Kiambao, Juan Gomez de Liano, andyan sina Carl Tamayo, Dwight Ramos, AJ Edu. So, we are trying to recover from that heartbreaker and maiwasan yung 0-2 na kartada na naman dito sa third window. Kasi kung maaalala ninyo, abay 0-2 din tayo noong second window nitong Asian qualifiers. So, katagpuan natin ang Boomers na galing po sa rousing 124-52 na tagumpay kontra Guam at gumawa pa ng World Cup qualifiers record na 24 triples ang Australia sa laban nila kontra Guam. Pati yung kanilang winning margin na 74, tama ba? 74 points ba yun? 72. No, 72 point winning margin. Ano rin yan, record din for Australia Boomers. So, namamayagpag ang Australia, wala pa silang talo in 5 games dito sa Group A. And nais nga nilang ma-sweep lahat ng kanilang mga laban naman no, dito sa first round ng Asian qualifiers. Sa huli natin pagtatagpo no, ng Australia at ng Pilipinas, sabay tinambakan po tayo ng Australia sa Mall of Asia Arena yon, diba, nung March, di ba? Buwan ng Marso. 93-66, parang mapalawig pa ng Australia ang kanilang winning streak kontra Pilipinas to 6 games na grabe, umabot na pala ng 52 years, no? 5 dekada na lagi tayong pinatalo ng Australia sa mga FIBA sanction tournaments. So, yan ang gusto nating basagin no ngayong gabi. Abay, wala namang imposible, 'di ba? There's always a first time, Australia. Malay nyo, ngayon na yung first time tonight. So, you'll never know, 'di ba? But ang Gilas nga po ay naka-secure na ng spot sa next round. Although we are carrying a record 2-3 na win-loss record yan. So, because we won sa first window our 2 games, tapos natalo tayo. So, bali ano pala? 2-4. Okay, 2-4. Teka lang, tama ba 2-4? 2-3. Ano ba? 2-3. 2 wins, tapos talo nung second window, tapos natalo tayo last. Friday. So, 2-3 pa lang. Masyado ko namang pinangunahan. So, 2 wins and 3 losses. Bitbit natin ang kartadang yon. Nasa 3rd pwesto po tayo sa ngayon, no, sa Group A action. And assured na tayo ng spot sa next round. Kaya lang, kailangan pa rin nating makakuha ng panalo, no, as much as possible para pag abante natin sa second phase. Diba? Meron tayong naipundar na mga panalo. Kasi lahat po ng qualified teams, maki-carry over yung mga records sa next round. And kung matatalo tayo tonight, that would leave Gilas with a little margin for error sa ating pagtatangka nga po mag-qualify sa 2027 World Cup. Because remaining games natin, will be against the top 3 ng Group C At sa standings natin sa ngayon, no, sa Group C, ang mga teams na naroon ay yung mga teams po na naroon ay Jordan, Iran, at saka Syria. So, yan yung top 3 sa Group C. Noong Iran, meron silang 5 wins and 1 loss. Jordan, 5-1 din ang record. Syria, 2 wins and 4 losses. Yung Iraq, 0-6. So, mabibigat yung kalaban natin. Iran, Jordan, saka Syria. And earlier, ang kanina po, no, merong game yung Jordan. So, Jordan won over Iraq, 106-67. Kaya naging 5-1 na yung record nila sa Group C. Okay, so yan yung record naman or team standings dun sa Group C na makakasama natin pagdating ng second round. Okay, yung other standings naman po sa iba pa mga grupo. Group B action, ito yung binabanggit natin kanina. Japan, China, Taipei, and Korea, mahigpitan ang pwestuhan. And earlier, actually, last Friday, na-secure na ng Japan yung spot sa next round. So sila yung una umabante sa next round after beating China. So bumawi naman po ang China ngayong araw na ito dahil sa laban nila kontra Chinese Taipei. Nanalo po ang China 92-74. So dahil sa panalo niya ng China, pasok na rin ang China sa second round ng Asian qualifiers with their 3 wins and 3 losses na record. Ngayon, ang mahigpit ang labanan, Chinese Taipei and Korea. So Chinese Taipei meron silang 2 wins and 4 losses, habang ang Korea meron pong 2 wins and 3 setbacks. So ang maghaharap mamaya, okay, mamaya ay Korea and Japan. So actually ongoing na. Ayun, nag-start na rin po yung kanilang laban. Itong Korea, they have to win if they want to make it to the second round ng Asian qualifiers. So, yung Chinese Taipei, naka-anim na games na kaya hintay na lang sila ng kapalaran nila. So, yan, matindi yung labanan sa Group B. Sa Group D, ang mga teams naman, Lebanon, 5 wins, 1 loss. Qatar, 4-2. Kingdom of Saudi Arabia, 3 wins and 3 losses. India, out of contention na with 0-6 record. So, kompleto na rin po yung cast dito sa Group B. Aabante na sa next round yung Lebanon, Qatar, and Saudi Arabia. At yan ang mga makakasama naman ng Japan, China, and yung third team na magka-qualify from Group B na aalamin pa natin kung anong koponan yan. So, matindi ang mga bakbakan right now. And nag-start na yung Australia-Philippines match. And malaki na lamang dito ng Australia. They have a 7-point advantage against the Philippines. 15-8 ang score natin right now with under 5 minutes remaining sa first quarter. So, 15-8. Update natin yung running score. Yan po yung ongoing action sa pagitan ng Australia and Philippines. And we are hoping na manalo tayo kontra Australia. So, para naman maganda yung bungad natin, di ba? Buwelo natin sa second round ditong Asian qualifiers. So, sa panig naman ni Justin Brownlee, hangad natin na, di ba, gumaling si Justin Brownlee because alam naman natin ang kanyang worth, no, with our national team. Kailangan pa natin siya for the next Windows and of course, Asian Games sa Nagoya, Japan. So, good luck sa Gilas, Pilipinas, team natin. And ongoing ngayon ang laban. So, yung ibang mga kababayan natin nasa watch party na sa PhilSports Arena. Mamaya po, aalamin natin yung sitwasyon doon sa pamamagitan ng ating kasamang si Matthew Pacheco. So, we have 41 minutes after 6 p.m. We will take a break and then sa ating pagbabalik, Maghatid pa tayo ng mga iba pang developments, no, sa panig po ng Philippine sports dito sa Sports 918.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: Destroy natin yung mga maaring pamahalaan.

0: pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
1: Nagbabalik ang Sports 918. We have 16 minutes to go before 7 p.m. Dumako na tayo sa iba pa natin mga balita. So may kinalaman pa rin ito sa basketball. Ang ating Igilas Pilipinas. Napakagandang performance po ang kanilang ipinamalas sa naganap na IFIBA World Finals. Tilanghal na World Champions for the first time ang ating koponan na nanaig kontra Turkey sa Season 4 Grand Finals na ginanap po sa Doha, Qatar. So bumawi ang ating team after back-to-back fourth place finishes noong previous to editions ng World Finals. Talagang third time's a charm for the Philippines because they finally clinched their first IFIBA World Finals title after sweeping Turkey sa Season 4 Grand Finals. Yung ating koponan na binubuo ni Miguel Carlo Jubilar, Chris Briones, Kenneth Gutierrez, Joshua Machado, and Pritch Diaz ay halos na sweep nila lahat ng ano eh ng games, although except one match against France dun sa upper bracket finals yon kung di ako nagkakamali, na gawa ng Pilipinas na dominahin ito pong ating laban, no? And sa grand finals tinalo nga po nila ang Turkey sa game 1, 64-62, no, after a crucial defensive stop late in the contest. So, dun sa match na yon, pinangunahan ni Jubilar ang Igilas sa game 2 naman with 32 points and 9 assists and 12 puntos naman na itala ni Gutierrez para po sa panalo natin sa game 2. Actually, 2 matches lang yung nilaro nila eh. Tama ba? Kasi may advantage na yung Igilas dun sa kanilang grand finals, no? Because we won the upper bracket finals nga against France. 2-1 yung naging panalo ng Pilipinas contra France sa upper bracket finals. So pagtungtong sa grand finals, may win na yung Pilipinas. And kailangan na lang nila manalo ng dalawang beses, no, para nga po ma-secure yung corona. And tinanghal po na tournament MVP si Jubilar, no, sa kanyang naging impressive performance si Miguel Carlo Jubilar. And nag-average siya ng 24.0 points and 7.4 assists per game. Habang si Gutierrez naman, si Kenneth Gutierrez, ang nanalong Defensive Player of the Year with his average of 3.1 steals. Diba? So, yung laro po nila NBA 2K26. Tama ba, Mika? Okay. Yan yung kanilang game. No, and grabe yung effort ng ating koponan na itong si Jubilar, Gutierrez at saka si Machado

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Thank you po, Presidente, sa binigay mo sa amin mga biyaya. Salamat po. Kami po, masayang namimili nga inong mister ko.
2: Ito po ay tulong talaga sa inyo. Pag-direkta po yung ani at kita ninyo, ay mapakinabangan niyo po ako. Nagsabay po nitong pagkakayo natin ng kaliwang ng Pangulo, ay meron po tayong binibigay nitong benteng bigas, meron na.
3: Ang kadiwa ng Pangulo po ay isang programa ng Department of Agriculture, of course, sa direktiba po ng ating Pangulo Bongbong Marcos, kung saan po yung ating mga magsasaka at mga mista ay binibigyan natin ng mismong marketplace po nila kung saan direkta sila makakapagbenta ng kanilang mga produkto.
4: Ang aming grupo ay nagpuproduce ng high value crops, mga fresh na vegetables na dinadala po namin dito sa Kadiwa Center. Ito po ay bilang suporta din namin sa Kadiwa ng Pangulo para po sa tamang presyo o murang halaga at fresh na gulay ang mabibili ng mga mamimili.
5: Umura dito sa Kadiwa. Lagi po kasi ako namimili sa Palengke. Ngayon dito na ako paparito at bibili ang bigas. Salamat po sa tinayo dito ni Pangulo.
6: Salamat po, Pangulong Marcos, sa pinangarap po nyo na 20 bigas na itutulong nyo po sa amin.
7: Ako po ay

0: kayo na dito na po kayo mamili para po makakatulong kami sa inyo dahil mas mura. Kayo naman po yung makakatulong din sa amin.
1: Nakakaiyak po kasi that time, iniiyakan po namin yan.
2: Kaya ito na po. Ito po yung pangalan natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.
3: Hindi po namin kayo tinuturing po na beneficiaryo, kundi tinuturing po namin kayong partner para mag-implement po ng ating mga programa sa ating mga kapwa magsasaka o kahit ating mga mangingisda.
4: Asahan po nila na itong mga proyekto na to, hindi lang po hanggang dito lang. Tinutulungan din talaga natin sila mag-manage at talagang maging yung negosyante, agripreneur po ang maging mindset po ng ating magsasaka. Para po tuloy-tuloy masustain, hindi lang po yung kanilang kooperatiba ang makikinabang, kapatid po yung ating mga kababayan na nandito po, hindi lang dito sa Bungaw, pero sa buong Oriental Mindoro ang makikinabang po rito.
5: Sa rin po, nagkakita ng magkakita ng

0: Alam ba ninyo na ang mga Irrigators Associations OIA ay pangunahing katuwang ng NIA sa maayos na operasyon at pagpapanatili ng mga sistemang patubig? Tinutulungan ng NIA ang mga IA sa kanilang organisasyon at pagpaparehistro, gayon din sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pamamagitan ng mga training sa leadership, irrigation system management, financial management, livelihood at kooperatiba. Iniuugnay rin ng ahensya ang mga IA sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabigyan sila ng mas maraming programa at oportunidad para sa kanilang pag-unlad. Taon-taon ding sinusuri ang pagganap ng mga IA upang matiyak ang kanilang pagiging epektibo at matatag na katuwang sa paghahatid ng serbisyo sa irigasyon.
1: Inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 6 na minuto na kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Aking bahagi ng Kabuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, good morning muna ho. Good morning. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Lalo na sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Nagusuyang kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano ho. Sa lahat ng miyembro ng pamilya, nasan mga kayong bahagi ng Kapuluan, Visayas, Luzon, Mindanao. Kasama together natin tutukan ng balita agrikultural. As 5 hanggang alas 6 tayo magkakasama, ano ho. Kagaya ho ng dati, siya nga pala, pinapaalala ho namin sa inyo. Samantala, hindi niyo po kami napapainggan sa 738 kHz sa AM, ano ho. Tayo po ay kasalukuyan napapainggan, dyan po naman sa 104.20 Capital sa FM. Social media platforms. Siyempre, kasama pa rin po natin ng DW sa CI sa Mepitig, Ilocos Norte. Good morning sa mga sukiyaki natin dyan, lalo na kay Mayora Gina, ano ho. The rest of the gang. Ganun din po naman sa may DWC dyan, sa may party po naman ng Cagayan. Ayan, good morning din. Governor Aglipay. Ed Aglipay. Yung dati natin chief PNP. Governor na ngayon. At nakikinig din sa atin si General Tom Lanchon. Morning, Jen. PNP. Alam ko, nagtatanim ka na rin ngayon eh, no? Inspirado ka eh. At muli ang pagbati ko ng birthday long weekend. Week long birthday celebration. Parang Lando Marquez ng LDAP. Big celebration pala kahapon, ha? Ano pre, alam mo naman ako eh, nagbo-beauty rest ako eh. Ay, kagaya ho ng dati, ako rin po naman ang inyong abang likod, Kahiro, Hero, Ilustre, Robregado. May po lamang sa mga detalye ng ating balita at yung mga pagtutukon natin sa mga report. Gagaling po naman sa ibang Kabuluan, Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Daw ba magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito? Apon po, natuloy na po yung sinimulang unang araw ng impeachment trial. As expected, mating yung ating busy presidente. Ano ho? Hindi naman pwedeng personal eh, no? Okay. Ngayong Hulyo 7, sinasabing malaking bahagi po ng ating bansa, kabilang po ang Metro Manila. Init, malinsang ang panahon ng ating maranasan. Yan po'y dulot po ng localized thunderstorms, yung tinatawag pa rin pong Easterlies. Mandala, kasalukuyan pa rin pong binabantayan ho ng pag-asa ay yung super typhoon na si Buffy. Na nasa labas pa ng par, ari pumasok ngayong gabi at tatawaging Inday. Inday ng bagyo ko. Sa pangkalahat ng kondisyon po naman ng ating panahon dito sa Metro Manila, at iba pang bahagi po naman ng bansa, bahaging maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may tsasa po ang pulupulo pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, alam mga local thunderstorms, thunderstorms po, pagsabit po ng hapon tsaka sa gabi. Ayan. Ilang ang bahagi ng Northern at Central Luzon po naman, may tsasa rin mga pag-ulan dahil po naman sa Easterlies. Kaya mataas po ang posibilidad ng flash floods. Kaya na may mga landslides sa mga apektadong lugar kapag nagkakaroon po ng malalakas ng mga thunderstorms. Yan. At update sa bagyong si Super Typhoon Bami na si Inday. Hindi naman ito magla-landfall dito sa atin, ano? Bagyo po, ay nasa labas pa rin ho ng ating para. Sinasabing inaasang papasok po yan ngayong Martes ng gabi. Oh, hanggang sa Miyerkules po naman ng umaga. At pagka pumasok na ito sa atin, ako'y tatawaging Inday. Ano ho? Gamat, hindi ho inaasang magla-landfall ito dito sa ating bansa. Huwag naman sana. May ba tayong problema eh? Magdadalo ito ng malalakas na hangin. Posible ho magpalakas din ho naman ng habagat. Pagdadala naman ng mga pag-ulan sa mga susunod pong mga araw. Ayun. Sa may party naman ng Cordillera, sa car, mga nakatutok sa ating dyan. Good morning sa mga taga-Atok Benguet. Pero lamig ho roon. Makararanas ho ng pangkalatang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ay kasama ang localized thunderstorms hapon po naman at sa gabi. Nanatiling malamig ang klima kumpara sa Kapatagan. Ang unit nagbabadya po yung pag-ulan. Sa mga susunod na araw, tapos sa paparating na sa bagyong si Inday. Ayan. Ang Baguio City po inaasahang temperaturang laglalaro po naman na 16 degrees Celsius hanggang 24. Sinasabing magiging maayos naman at medyo may sikat ng araw sa umaga. Ngunit may matasong chance na pag-ulan, pagkidlat, po naman ng hapon o sa gabi. Parte ng Atok Benguet. Parting yung Atok Benguet, napakalamig ron eh. Mas malamig ang panahon dito kung may temperaturang 15 degrees Celsius. Kita nyo yan. Hanggang 21. Doon-doon ang Baguio, ay sinasabing magiging maganda naman ang gising sa umaga. Pero asahan po yung biglang pagbuhos daw po ng mga ulan. O kalas thunderstorms pagkalipas po naman ng tanghali naman. Area po naman ng Abra, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Ang sinasabing ang buong rehiyon po ng CAR, makararanas din ho na magandang panahon sa unang bahagi ng araw. Susundan ho yan ng mga pulo-pulong mga pag-ulan. Thunderstorms magsapit po naman sa hapon. Ayan. Pinapayuhan pa rin po yung mga motorista natin ho. Mag-ingat sa pagbiyahe sa mga bulubundoking daan gaya po ng Halsema Highway. Pakadalagado talaga rin. Tungong Atok ho yun. At sa Cannon Road, Marcos Highway, patungong Baguio naman, po yung mga thunderstorms yan. Ay maring magdulot po naman ng baba ng visibility at banta po naman ng landslides. Paalala pa rin po ng pag-asa. Sinasabing sa susunod na araw, pagsapit po ng araw ng Biyernes, nasang magdadala po ng malalakas na ulan at may kaguluhang hangin ng Bagyong Inday sa rehiyon ng CAR. Pinabalakas dito ang habagat po naman. Kaya ingat pa rin ho. Sa mga estudyante natin papasok this morning, ito ng Martes, dala ho ng payong pananggalang sa ulan, iparel, panangsak, ikutsilyo, panakit na bagay. Pantayan ho ninyo yung mga anak ho ninyo. Huwag kayo pakatiwala. Akala nyo hindi lumalabas ng bahay. Naka-computer lang ho. Pero dami na palang kausap doon. Kuminsan stranger pa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Unahin natin yung report. Yung publiko po pinaghahanda na nga po. Malakas sa bagulang dulot po ng habagat na pinalalakas ng Super Bagyong Bavi sa Philippine area. Nasa labas pa rin ho ito ng paran ho. Itong bagyong si Bavi nagparamdam na ho sa ibang lugar. Yung ilang panig, ilang lugar po sa Estados Unidos, inasiwas ho nitong si Bavi. Sabihin muna natin ang mga detalye ng balitang ito. Tutok po dyan si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ginanalahanan ng Office of Civil Defense ng publiko na mag-ingat, maghanda, tumutok sa lagay ng panahon, gaya din sa mga abiso ng mga otoridad. Ngayong panahon ng tag-ulan, dulot ng habagat. Ito'y makaraang magparabas ang pagtaya, pag-asa, hindi sa malakas ang pag-ulan, posibleng maranasan sa iba't ibang panig ng bansa. Batay kasi sa ulat ng Weather Bureau, pinalalakas ang Super Bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na mayroong international name na Bavi. Ang hanging habagat o southwest monsoon na siyang magdadala na malakas na mga pag-ulan. Inaasahan papasok sa PAR ang naturang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga, Miyerkules, at tatawagin itong Super Bagyong Inday, bagamat malabo naman ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan. Gayunman, sinabi ng OCD na dahil paigtingin ng Super Bagyo ang habagat, asahan na malalakas at mapaminsan ang pag-ulan na may kasamang pagguho ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Salamat, J. Mark Dagala. Samantala, sinod natin kagad ito ho. Pinabagi culture in alerto ang mga magsasakat mangisda sa banta pa rin ho ng Super Typhoon sa labas ng PAR. Ilaman sa detalye si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Inaghahanda na ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangisda sa banta ng papalapit na bagyo sa bansa. Ayon sa DA, kabina sa inaasahang maapektuhan ang Northern Luzon, Mimaropa, ilang bahagi rin ng Visayas at Mindanao. Kaya naman ngayon pa lang, inabisuhan na ang mga magsasaka na anihin ang kanilang mga palay at mga gulay bago maapektuhan ng pag-ulan. Pinalilinis na rin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil para maiwasan ang mga pagbaha. Magi ang mga mangisda ay pinayuhan na rin hanguin ng maaga ang kanilang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar na nakararanas ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Sa panig ng DA, tiniyak naman itong tuloy-tuloy na ang kailang paghahanda para ayudahan ang mga maapektuhang magsasaka at mangisda ng bagyo. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Ambastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Punti sa atin, bagyo lang, komisyon, di pa nag-landfall. Huwag lang ho yung mga lindol talaga. Ano ho? Nangyari po dyan sa Venezuela, yung kambal na lindol, 7.2, 7.5, kambal. Iyaban natin yun. Pag sa atin nangyari ho yun. Kung ba rin yung umabot na sa 3,300 yung mga patay ho ron, patuloy pa rin yung libo-libong paghahanap sa mga nawawala. Tapos yung kambal na lindol na yan. Ako naman. Alamin po natin, iba pa ang paghahanda sa mga El Nino naman yan. Sige, tignan na natin yan. Nandunas, pinigting po ang paghahanda. Laman po naman sa El Nino. Sige, pinigting natin ang mga detalye. Wala naman kay Julius de la Rosa. Radyo Pilipinas, Veranga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinigting ng Provincial Government of Catanduanes sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office of PASO at mga Municipal Agriculture Office ang paghahanda laban sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Tinalakay ito sa isinagawang High Value Crops Development Program o HVCDP Mobile Meeting sa Bayan ng Baras kung saan sinuri rin ang mga naisagawang programa sa unang 6 na buwan ng taon. Kabilang sa mga inirekomendang hakbang, ang paggamit ng mga pananim na mas matibay sa matinding init, pagpapalawak ng water-saving technologies tulad ng drip irrigation at rainwater harvesting, paggamit ng organikong pamamaraan sa pamamahala ng lupa at pagsasaayos ng schedule ng pagtatanim upang mabawasan ng epekto ng matagal na tagtuyot. Ayon sa PASO, layunin ng mga hakbang na mapalakas ang kahandaan ng sektor ng agrikultura, mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magsasaka at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Julius de la Rosa na Catanduanes. Ano ba yan? Yung gulo talaga. Hindi matigil-tigil yung gulo dyan sa parte ng sa Russia at sa ano, di ba? Ukraine. May apat yung kataong nasabi ho dyan. Dosya-dosya na mga gusali yung tirahan, nawasak din. Kung mag-usap po yung US, President Donald Trump, tsaka Ukrainian President si Zelensky sa Turkey, nangyari na ho ito. Ng malawang ang atake. Inatake po ang Russia. Kaya meron silang matinding fuel crisis po doon. Targetin ba man yung mga long range zone ng mahigit sa 50 oil refineries? Malalaking oil terminal sa St. Petersburg. Sabi, no? Talaga puro gulo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sa ating mga headliners, Agrikultura, Department of Agriculture, may go signal na para sa 2.6 na bilyong pisong rural road projects upang mapalakas ang koneksyon sa mga taniman sa buong bansa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Kaigting hakbang ng SRA laban po sa pesteng RSS ay suportado ng Luzon Fed at Sugar Millers. Medyo matagal-tagal na yan, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ang 29 na katao naman arestado laban po sa magkakahiwalay na operasyon kontra illegal na pahingisda. May higit 10,000 pisong halaga ng gamit. Nasa bat naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Good morning. Binabati ko nga pala dyan sa car. Yung OIC director ngayon dyan, si Nice Brigera. Ito pala ba spokesman ng Bifara, no? Okay. Nagbigay ho ng clearance ang Department of Agriculture para po naman sa implementasyon ng 2.6 na bilyong pisong halaga ng farm to market roads at mga proyekto ng tulay at mapabilis ang pamumuhuna sa infrastruktura. Ako naman may baba ang gasto sa logistics. Mapahusay po naman ang market access sa paparo po sa mga mangisda. Magsasaka natin, siyempre sa mga mangisda. Sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Good morning, Sag. Ang mga proyekto ay pinondohan po sa magitan po naman ng World Bank at suportado ng Philippine Rural Development Program, SACOB, ang mahigit pong 66 na kilometrong kalsada at 310 na linear meters ng mga tulay sa Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samar, Bukidnon, North Cotabato. ang pag-aprobay kasi po na pagkabilis mo naman ng gobyerno sa mga habang mapatatag agri-food supply chain ng ating pamahalaan kung saan ang kakulangan ng mga prestasura sa mga kanayunan. Oo nga naman, totoo yan ha? Target din ho ng DA na i-award ang lahat ng natitirang PRDP projects bago matapos ang taong kasalukuyan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, suportado ho ng Luzon Federation of Sugarcane Growers Association o Luzon Fed Sugar Millers ang pinaigting hakbang ng Sugar Regulatory Administration o SRA kama sa pesteng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI patuloy na hamon sa mga sakahan ng tubo. Buwan na rin itong ganyan ng store niya dyan ha? Kasi nagawang pulong iulat na kontrolado na ang pagkalat ng RSSI. Salamat. Taniman ho ang tubo. Ayon kay Luzon Fed President Cornelio Torreja, malaking may tutulong ng SRA sa magitan po ng pamamahagi ng mga kabitan. Abono, pagkapatupad po ng tuloy-tuloy na kampanya laban pa rin po naman sa peste. Batay po sa datos ng SRA, nasa 233,042 hektaryang taniman ang tubo sa Luzon na naapektuhan ng RSSI ngayong taon. Namihan, mga apektadong lugar po na nasa Batangas, sinundan po ng Tarlac, Camarines Sur at maging ng Isabela.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Orasyon natin sa buong kabuluhang kapitbahay. 21 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, walang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Puti natin ang mga balita. Luzon, Visayas, Mindanao. Na, ito, tayog dito sa tayog. Tayog, tayog, tayog. 45% ng dekalidad na binhi po naman ang RSEM. Pumahagi na sa Central Luzon para po naman sa wet season. Ay detalye dyan sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naitala ang 85% accomplishment rate ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Seed Program sa pamamahagi ng dekalidad na certified inbred seed sa gitnang Luzon ngayong wet season 2026. Akbang ay pinangasiwaan ng Science City of Muñoz Nueva Ecija na naglalayang mapatas ang anit kita ng libu-libong magsasaka sa region. Sa pinakaling dato, 65% ng carbon seed allocation sa Region 3 ay naipamahagi noong May 2026 at patuloy pa rin ang distribution bago matapos ang panahon ng pagtatanim. Ayon kay Jomar de la Cruz, ang RSEF Seed Program pinapanatili ng pamahalaan ang volume ng binhi katulad ng wet season 2025. Kung saan umabot sa 449,000 bags ang binhi ang naibigay sa mahigit 131,000 farmers, ngunit mas marami ang makikinabang ngayon dahil sa mas pinaigting na sistema. Aniya, may ingat na pinipili ang mga certified inbred seeds varieties upang matcheck ng mga ito ay may mataas na ani at matatag na laban sa pagbabago ng klima. May mga particular na binhi na inilaan depende sa kondisyon ng sakan para sa mga irigadong bukirin, rainfed areas, upland farms at maging sa mga lugar na may maalat na lupa upang matcheck ang mataas sa produksyon. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Tayog, Pangasinan. Sinunod natin ang Pilipinas Albay. Sige. Higit 25 milyong pisong halaga ng presidential assistance ay pamahagi na po sa mga mangisda dyan po naman sa Bicol. May detalye naman dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot na sa 25,335,525 pesos ang kabuwang halaga ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na naipamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa mga mangingisda sa buong Bicol Region. Batay sa datos ng ahensya, nasa 10,897 na mga mangingisda mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ang nakatanggap na nanaturang ayuda. Layunin ng pamamahagi ng tulong na makapagbigay ng agarang suporta sa kabuhayan ng sektor ng pangisdaan, lalo na sa gitna ng patuloy na hamon dulot ng mataas na presyo ng langis. Samantala, nagpapatuloy pa rin sa kasalukuyan ang isinasagawang payout sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Diana Mendez sa Radyo Pilipinas Albay. Salamat naman, good news lang tayo sandali. Ho. Tatlong OFW mula po sa barkong sinamsam ho ng Iran, uwi na. Ligtas na ho, nakabalik dito sa atin sa Pilipinas yung huling tatlong Pilipinong seafarers sa barkong MV Epaminondas po hinarang po ng Iran sa Strait of Hormuz nakalipas ng mga buwan. Matapos-tapos yung gulo, no? Eh, ngayon, dyan na naman, sa Russia na naman. Russia, binanatan ho ng Ukraine, ha? Ilang mga 50 refineries. Ako, tinira.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo P.
2: Morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Irrigation Administration. Ano ho? Morning sa mga nakatutok dyan na nationwide. Sa mga irrigators natin, siyempre good morning din. Niya sa Buang Kasibugay. Buon ang Department of Agriculture na maglalatag sila ng mga bagong solusyon upang labanan ang mga sakit sa pananim na saging. Ayon kay DA Undersecretary Philip Yang. Pa natin ito nakausap ano, kaysa no, si Philip Yang. Layo nitong resolbahin ang 10 bilyong farm trade deficit ng bansa. At ay pangalawang Pilipinas sa pinamalaking eksporter ng saging sa mundo. Ngunit bumagsak ito sa ikaapat na pwesto. Sa halos dalawang dekada ng problema po naman sa peste. Tingyawa pala eh. 8 milyong pisong halaga ng mga agri-inputs. Hanggang po naman magsakan po na

0: sa Ilocos Region. Nimunan natin ang detalye kay Rani Dorila, Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Mahigit 8 milyong piso na halaga ng mga naibigay na agri-inputs mula sa Agrica Dito Program ng Provincial Government ng Ilocos Norte. Nasa 1,979 na magsasaga at mangingisda ang nakatanggap ng hybrid rice seeds, abono, insektisidyo, water pumps, irrigation hose at 6,000 tilapia fingerlings. Ayon kay Governor Cecilia Araneta Marcos, naibibigay ang mga tulong sa mga mamamayan, lalo na sa mga magsasaga at mangingisda upang maparami ang kanilang ani at produksyon ng pagkain. Isiniwalat pa ng gobernadora na may inihahandang programa para sa mga mangingisda. Ang naturang pundong ginamit ay mula sa provincial government ng Ilocos Norte. Napapanahon ang naging hakbang ng pamahalang panlalawigan na mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo habang ang national government na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patuloy din ang pagbibigay ng tulong sa mga lubos na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura.
0: Samantala, 1,400 na lang mga magsasaka naman sa Ilocos Region nakatanggap po ng 4.66 na milyong pisong agricultural interventions pa rin po sa Department of Agriculture. Detalye ng balita sa Glenda Sarac, Radyo Pilipinas sa Goa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Namahagi ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAAD ng iba't ibang tulong sa mga magsasaka sa apat na lalawigan sa Rehiyon 1 na ipagkaloob sa mga benepisyaryo ang 4.66 milyon pesos na halaga ng mga kagamitan sa 18 na organisasyon na binubuo ng 1,424 na magsasaka mula Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Nakatanggap ang mga ito ng pataba, crop protection inputs, plastic mulch, plastic crates, knapsack sprayers, forage seeds, livestock supplements, pump at engine seeds at commercial vacuum sealers. Inaasahang uunlad ang produksyon ng mga benepisyaryo kasunod ng pamamahagi ng tulong. Ito ay alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagkalooban ng tulong ang mga magsasaka upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Maraming salamat, Glenda Sarac. Samantala, punta natin si Penny Pumida naman ng Radyo Pilipinas Borongan. Elfida, lalakas ang suporta sa mga magsasaka ng abaka sa Eastern Visayas. Ang detalye kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga magsasaka upang higit pang mapaunlad ang industriya ng abaka sa Eastern Visayas. Sa loob ng 3 araw, nagsagawa ng opisyal na pagbisita sa rehiyon si PhilFIDA Executive Director Arnold Ali Atienza, kasamang iba pang opisyal ng ahensya. Sa Southern Leyte, naging panauhing pandangal si Atienza sa rural-based organization awarding night bilang bahagi ng pagdiriwang ng 66th na anibersaryo ng lalawigan. Binigyan din niya ang layunin ng PhilFIDA na pamanatili ang pagiging nangungunang tagagawa ng dekalidad na hiblang abaka ng Pilipinas sa buong mundo. Namahagi rin siya ng cash incentive sa mga benepisyaryo ng abaka rehabilitation project sa Hilongos at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan upang mapataas ang produksyon ng kita ng mga magsasaka. Bumisita rin ang delegasyon sa Eastern Visayas Regional Fiber Experimental Station sa Abuyog upang inspeksyonin ang mga pananaliksik sa pagpaparami ng dekalidad na tanim na abaka gamit ang tissue culture technology. Naging panuhin din si Atienza sa isang panayam sa radyo kung saan tinalakay niya ang mga programa ng PhilFIDA at ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pagpapaunlad ng industriya ng hibla. Ayon sa PhilFIDA, ang pagbisita ay nagpapatibay sa layunin ng ahensya na mailapit ang mga programa ng pamahalaan sa mga magsasaka at maisulong ang isang matatag, napapanatili at globally competitive na industriya ng hibla sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ah, naalala ko tuloy, Julius, ano? Tawag, ano ba yung tawag ng brand sa sakyan? Hyundai. Okay. Binabati ko lang siya. Maraming salamat kay Penny Pumida ng Burunggan. Bati ko uncle mo. Si Nilo Pumida. Nandiyan ka ba sa Rizal ngayon o sa Pasig? Ha? Nasa kaya po na yan. Ay, yung gumawa ng salamin yan. Sila pinakasikat at malakas na tumatanggap ng gawa ng salamin dyan sa kaya po. Yung mga galing doon sa mga sikat na paggawa ng salamin na ang mamahal, nagkakaproblema siya. Sa kanya dinadala. Ay, good morning, paring Noli, ha? Mas na kita, ha? NNC Davao Region. Imok po mga lokal na pamahalaan sa Region 11 naman na paigtingin. Akbang sa pangalaga po sa kalikasan para sa sustainable food security. Banda finikito ng Radyo Pilipinas Davao sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinimok ngayon ng National Nutrition Council o NNC 11 ang mga lokal na pamahalaan sa Davao Region na paigtingin ng hakbang sa pangangalaga sa kalikasan para sa sustainable food security sa kanilang lugar. Inihayag ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo sa isang gawang kapihan sa Davao sa SM City Davao na malaki ang impact ng kalikasan sa food security. Ayon kay Teo na kapag hindi ito pangangalagaan ay posibleng maapektuhan ang produksyon ng pagkain. Bukod sa problema sa kalikasan, nakakaapekto din umano ang land conversion kung saan paliit ng paliit ang mga farmlands. Giit nito na nakakaalarma ang nasabing problema na baka hahantong ito sa kakulangan sa supply ng pagkain. Kaya hinimok nito ang bawat lokal na gobyerno na aksyonan ito bago pa mahuli ang lahat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Armando Finiquito ng Davao City. Good morning sa mga nakatutuksan sa Davao Regional Medical Center. Patigin ng Ate Ana. Kamusta ka na, Ate Ana? Pa-far, nagsagawa po ng system audit inspection ng GHB renewal sa Pandami, Sulu. May detalye ng balita dyan si Pat Magino ng Radyo Pilipinas, Sulu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng dalawang araw na system audit inspection sa KRD buying station sa bayan ng Pandami, Sulu bilang bahagi ng renewal process para sa Good Hygiene Practices o GHP certification. Pinangunahan ito ni City Kamalia Minandang, Firo 2 ng MAFAR Regional Fisheries Services at mga kasamahan nito sa pakikipagtulungan kay MAFAR Sulu Provincial Director Engineer Alfie Iribani at mga tauhan ng Fisheries Division. Layunin itong matiyak na ang pasilidad ay naayon sa Republic Act 10611 o ang Food Safety Act of 2013 sa pagsusulong ng ligtas at kalidad na food production para sa mga consumer. Dito isinagawa ng grupo ang assessment ng operasyon ng buying station kasama na ang sanitasyon, handling procedures ng produkto at kabuuang pagsunod sa good hygiene practices. Naging daan din ito upang matukoy ang mga pagbabago na kailangang ipatupad at mapaigting ang food safety management system. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
0: Samantala, nakamit po ng Cordillera Administrative Region or CAR ang tatlong pambansang parangal sa katatapos lamang naggawad saka. Ginawaran po bilang Outstanding Provincial Agricultural and Fisheries Council ang Benguet. Congratulations sa Benguet. Abang ang Itogo naman, ang itinanghal po naman Outstanding Municipal Council. Tunggal sa Itogo na. Nilala rin po si Edna Norial mula po naman sa Lamot, Ifugao ilang Outstanding High Value Crops Farmer Achiever. Wow, galing! Congratulations sa inyo dyan, oh! Congratulations and good morning! Ernest Brigera, OIC Director ng SACAR.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, kauna-unahang Mud Crop Production Seminar nagawa po sa Pio Duran Municipal Jail, Albay. Detalye naman dyan si J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ang Bureau of Jail Management and Penology, Bicol, ng kauna-unahang Mud Crab Production Seminar sa Pio Duran Municipal Jail upang pagkalooban ang mga persons deprived of liberty na mga practical na kasanayan na magagamit nilang pangkabuhayan sa kanilang muling pagpapasailalim sa komunidad. Naging posible ang nasabing aktibidad sa pangunguna ni Acting Chief Welfare and Development Division na si Jail Inspector Anita T. Andueza at sa pamamagitan ng Dynamic Zoom Conference na dinaluhan ng kabuuang 657 PDLs mula sa iba't ibang jail units sa buong Region 5. kung saan ibinahagi ni Alvin P. Bandola, ang owner-manager ng Primera Indoor Crab Farm, ang kanyang malawak na kalaman at mga best practices hinggil sa sustainable mad crab farming. Isinakatuparan ang proyektong ito sa pagkipagtulungan at buong suporta ng Albay Provincial Agriculture Office sa pamamagitan ng Division Chief ng Fisheries Division, Sonny Perez, na patuloy na nagtataguyod ng mga

0: Lourdes, kayong partner, good morning din dyan. Sabay yung beach at swimming pool nyo rin ngayon. Good morning din, dyan po sa DCDA 105.3 Ipoga at Tugigaraw, DIRFO 2. Kahuka po sa usapang agrikultura ay saludo raw sila. Maraming salamat kay Sir Ricardo Balbuena Ulib. At good morning din kay Annie Samonte. Ayan, maraming po salamat sa mga nakatutok. At sa, ay kay Mama Pia Goldsack, aking profesora sa music nung high school. Diyan, Concepcion Tarlac. Ay, good morning ha, sa Red Ink Family. Magandang umaga po riyan. Andala, lokal na pamahalaan ng Kumingkan, Pangasinan at DSWD. Lunsad po naman ang skills training, hingil po naman sa catfish processing. Lalo sa mga sustainable live door program beneficiary. Alin ang balita kay Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa yoga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naglunsad ang isang skills training on catfish processing, ang lokal na pamahalaan ng Kumingkan para sa mga beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program. Ang naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na commitment ng munisipalidad na maghatid ng mga oportunidad sa pangkabuhayan at itaguyod ang sariling sikap ng mga mamamayan. Ang naturang pagsasanay ay dinaluhan ng mga membro mula sa dalawang Sustainable Livelihood Program Association ng Barangay Cadiz at Barangay Lauren. Sa ilalim ng pagsasanay ay aktibong nakisa ang mga kalahok sa aktual na pagpoproseso ng hito upang mapataas ang kalidad at halaga ng kalama produkto sa merkado. Ang matagumpay na programa ay naisakatuparan sa ilalim ng pamumuno ni Municipal Mayor Attorney Chris Evert Tadeo Lenes sa pamamagitan naman ng inisyatibo ng Municipal Social Welfare Development Office at DSWD Region 1 at sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Paligyan natin ang Bicolandia ng kaya Governor Padilla ng Cam Norte. Kamusta ka na, Gob? Caps team ng Naga City naman, Camarines Sur, binigyang pagkilala po naman ng Naga City Agriculture Office. Idadali naman dyan si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Binigyang pagkilala ng Naga City Agriculture Office ang crops team ng Naga. Ang grupo na ito ang nagbibigay ng kanilang serbisyo para mapalago ang city nursery, vegetable garden, productive demo farm at ang matagumpay na urban agriculture initiative para masuportahan ang mga magsasaka sa komunidad. Dahil sa kanilang commitment, dedikasyon, hard work at passion, mas napalakas ang promotion ng sustainable agriculture. Nakatulong ang kanilang technical assistance sa mga magsasaka kasama na ang pamamahagi ng quality seeds at kagamitan sa pagsasaka. Malaking impact sa komunidad ang ibinibigay nilang programa at mas napapatatag ang food security at livelihood development. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kamsun. Wala na kaming oras. Masakit man sa aming kalooban. Kailangan muna magpaalam. Ang tabay lang, oh. Tutukan natin yung bagyong papasok mamayang gabi. Hanggang bukas ng umaga. Yung si Bavi. Bavi. Okay. Pangalan nila Roger, Jomari Alvin, Arnel Merian. Alam pa rin po nila Nida, Susan Chemart. Pa rin po na pati ang sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Ating mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Hero, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matitatama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. O isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala ho sa fake news, so huwag ko tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas.
5: Tas, narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
6: We are victorious. Tagumpay ang prosecution. Tagumpay ang taong bayan. Because we have waited for this impeachment trial for so long. And it is happening right now. That alone, we claim victory for what happened today.
5: Matapos makumpleto ang mga paunang hakbang nakatakdang simula ng impeachment court, ang pagpapakita ng mga ebidensya ng prosecution, ngayong pangalawang araw ng paglilitigan.

0: Marcos. Magsisimula ang prosecution sa artikulong tumatalakay sa mga umunoy banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak naman ni Senator Erwin Tulfo na hindi maantala ang pagsusulong ng mahalagang panukalang batas. Kahit magsilbi silang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ay kay Tulfo, bagamat tungkulin ng Senado, nagampana ng papel nito bilang impeachment court, hindi maaaring mapabayaan ang mga suliraning kinakarap ng mga Pilipino, kabilang ditong mataas na presyo ng pagkain, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan, at usapin ng kapayapaan at kaayusan. Sinabi ng Senador na dapat kayanin ng Senado ang sabay na gampanin nang tungkulin ito bilang mambabatas at bilang impeachment court upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nais namang isulong ni Senator Tulfo ang panukalang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS Act, mga amyenda sa Oil Deregulation Law, paglikha ng Philippine Petroleum Reserve at komprehensibong pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon pa sa Senador, mahalaga ring ipagpatuloy ang overnight functions ng Senado. Bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, sinabi niyang dapat magpatuloy ang mga investigasyon kaugnay ng Flood Control Project, gayon din ang isyo ng malawakang pagputol at paglilipat ng mga puno sa Palawan. Binigyan din pa ni Senator Erwin ang pangangailangang repasuhin ng juvenile justice at anti-bullying laws kasunod ng pagtaas ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Nanawagan din si Tulfo sa kanyang mga kapwa senador na manatiling nagkakaisa sa pagtugon sa mga suliraning pang-ekonomiya at panlipunan ng bansa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senate President Sherwin Gatchalian tututukan ang legislative work ng Senado habang pinangangasiwaan ni Senator Chiz Escudero ang impeachment court. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Giniti Senate President Sherwin Gatchalian na siyang nagmungkahi sa kanyang mga kasamahan na ihalal si Senador Chiz Escudero bilang presiding officer ng impeachment court para matiyak na mabibigyan ang buong atensyon ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte at ang iba pang mahalagang tungkulin ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sinadya niyang ihain ang mungkahing ito dahil naniniwala siyang dapat magkaroon ng hiwalay na pamumuno sa pang-araw-araw na pagdinig ng impeachment trial at sa iba pang responsibilidad ng Senado. Ipinaliwanag ng Senate President na si Escudero ang mamumuno sa pang-araw-araw na takbo ng paglilitis habang mananatili naman siyang may ganap na pangasiwa sa impeachment court bilang Senate President. Anya, patuloy niyang titiyakin ang paglilitis sa isa sa gawa ng batas alinsunod sa konstitusyon, sa rules of procedure on impeachment trials at sa prinsipyo ng due process. Sinabi rin ni Gatchalian na sa ganitong kaayusan, mabibigyan din niya ng sapat na panahon ang iba pang mahalagang gawain ng Senado kabilang ang pagsusulong ng mga prioridad na panukala ng LEDAC, magtalakay sa 2027 national budget at mga pagdinig tungkol sa flood control controversy, karasang may kaugnayan sa mga eskwelahan at iba pang agarang usaping pambansa. Binigyang diin ng Senate President na hindi nangangahulugang na babawasan ang halaga ng impeachment trial sa naturang hakbang. Anya, ipinapakita lang nito ang determinasyon ng Senado na maayos na gampanan ng kapwa paglilitis at iba pang tungkulin na nakaatang sa kanila. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine National Police nagbabala sa publiko hinggil sa pagkalat ng misinformation at pang-udyok online kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko hinggil sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon gayon din ng mga pang-udyok sa internet na maaari magdulot na karahasan o makasira sa kaayusan ng publiko. Ito ayon sa PNP ay makaraang magsimula na ang ganap pa ang pagdilitis ng Senado kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Kasunod dyan, dinatas ng PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanilang Anti-Cybercrime Group Intelligence Unit at lahat ng Police Regional Office na paigtingin ang pagmamanman sa aktibidad sa internet. Maaari anya kasi tumagudyok ng karahasan tumarget sa mga institusyon ng pamahalaan o pagbanta sa mga opisyal ng gobyerno kaugnay na mga pagdinig sa impeachment. Sinabi ng PNP chief na lalo pa nilang paigtingin na kanilang pagbabantay online upang matukoy ang mga nasa likod ng online post na o mga panawagan ng karahasan at pag-atake sa mga tanggapan ng pamahalaan o di kaya ay magbanta sa sinumang opisyal nito. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nasa pagpapasyana ng Sandigan Bayan, ang takbo ng kasong plunder na isinampa laban kay Senator Dante Marcoleta at sa kanyang mga kapwa-akusado. Itong sinabi ng Department of Justice o DOJ kasunod ng mga tanong hinggil sa bilis ng pag-usad ng kaso. Ang kay DOJ Undersecretary Nicholas T, ang korte ang may kapangyarihang magtakda ng proseso at schedule ng pagdinig. Anya, walang batayan upang sabihing masyadong mabilis o mabagal ang pag-usad ng kaso dahil nasa jurisdiction na ito ng Sandigan Bayan. Sinabi rin ng DOJ na maaring isa alang-alang ng korte ang voluntaryong pagsuko ng mga akusado bilang mitigating circumstance kung sakaling magkaroon ng hatol sa kaso. Samantala, nauna nang sumuko si Marcoleta matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Noong Biyernes, nagay ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray kaugnay ng umano'y 75 million pesos na campaign contribution noong halalan sa 2025. Ayon sa DOJ, hindi kinakailangan pampublikong pondo ang sangkot upang magkaroon ng kasong plunder. Batay sa investigasyon, inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign donation, ngunit umano'y hindi ito naideklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang mga balita, isinilalim sa kustodya sina dating anak kalusugan Partylist Representative Mike Defensor at negosyanteng Joseph Marias Espiritu matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kinakaharap nilang kasong plunder. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, naabutan ang dalawa sa isang coffee shop sa Quezon City at dinala sa Sandigan Bayan para sa return of warrant matapos sa mga kinakailangang proseso. Sinailalim sila sa booking ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Nauna nang nagpalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kina Senator Dante Marcoleta, Defensor Espiritu at Aristotel Baluyot Viray kaugnay ng kasong plunder na may kaugnayan naman sa mga 75 million pesos na hindi dineklarang campaign contribution para sa halalan noong 2025. Batay sa mga dokumento ng kaso, ang sinasabing campaign contribution ay umano'y nagmula kina Defensor Espiritu at Viray. Nauna nang sumuko sa mga otoridad si Senator Marcoleta matapos ding maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Metro Manila nananatiling nasa full alert status. Kasunod pa rin ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte ayon sa National Capital Region Police Office. Yan pong balitang atid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Yes, Alan, nananatili pa rin nasa full alert status ang buong Metro Manila kasunod pa rin ng isasagawang impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na naka-standby pa rin ang National Capital Region Police Office hinggil nga sa patuloy na paglalatag ng seguridad sa Senado at patuloy pa rin ang pagkakaroon ng pagsisiguro ng nasa maayos na kaligtasan ng mga nasa loob ng Senate building. Pakinggan natin, Alan, ang pahayag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Narito.
6: Report. Nagsagawa ang National Commission of Senior Citizens o NCSC Region 3 katuwang ang City Tourism Office ng Angeles City ng paunang screening para sa Community Tour Guiding Program for Senior Citizens noong June 25 sa Angeles City, Pampanga. Layunin ang programa na sanayin ng mga piling senior citizen upang maging community tour guides na magpapakilala sa mayamang kasaysayan, kultura,

0: at mga atraksyon ng kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito ng NCSC, Department of Tourism at lokal na pamahalaan, inaasahang mas mapapalakas ang community-based tourism habang nabibigyan ng pagkakataon ng mga nakatatanda na manatiling aktibo, makapagbahagi ng kanilang kaalaman at magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Inaasahan ding makatutulong ang programa sa pangalaga ng local heritage at pagpapayabong ng turismo sa lungsod. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Alex Ayala, bigong makabante sa quarterfinals ng 2026 Wimbledon. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Sa kasamang palad natapos na makasaysayang kampanya ni Alexandra Alex Ayala sa 2026 Wimbledon sa London. Ito ay matapos siyang talunin ni Italian tennis star na si Jasmine Paolini sa round of 16, 4-6, 6-4, 3-6. Hindi nagpatinag si Alex matapos makuha ni Jasmine ang unang set, kung saan mas naging agresibo siya sa second set para makapwersa pa ng set number 3. Ngunit hindi na napigilan ni Ayala ang pagdomina ni Paolini sa 7th game ng 3rd set, kung saan siniguro na ng world number 17 na si Paolini ang kanyang ticket sa quarterfinals. Ito na ngayon ang pinakamagandang kampanya ni Alex sa isang Grand Slam tournament kung saan nakaabot siya makipagkompetensya sa round of 16. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
6: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon. Mahigit sa 700 kooperatiba ng magsasaka at mangingisda sa Pangasinan nakatanggap ng livelihood assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mildred.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Babalikan natin maya-maya si Mildred Kokya mula sa Radyo Pilipinas Tayog Pangasinan. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan po ng mga paalala.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: The public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
19: Yan.

0: mula sa ahensya. Samantala, magiging katuwang sa aktibidad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng NAPOLCOM para sa processing of police service eligibility documents, LTO para sa student driver's permit, RCSU5 para sa LTOPF at FAIDs, Philippine Statistics Authority para sa birth certificate at CENOMAR, Professional Regulations Commission para sa ID renewal, at TESDA para sa Hilot Wellness Spa Training at Driving Courses. Makikibahagi rin ang mga pinagkakatiwalaang private stakeholders at financial institutions tulad ng AFPSLI, AMWLI at PSSLI at ilan pang katuwang na pribadong sektor upang makaloob ng loan services, member services, healthcare assisted at commercial displays tulad ng mga sasakyan at motor para sa lahat ng mga bibisita. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 100 OFWs at kani-kanilang pamilya sinailalim sa Biyaheng Agripreneur Program ng OWA Region 7. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Angeli,
3: matagumpay na naisagawa ng Overseas Workers Welfare Administration dito sa Region 7 ang Biyaheng Agripreneur Program kasama ang 100 overseas Filipino workers at kanilang mga dependents sa lalawigan ng Bohol. Ang Biyaheng Agripreneur ay isang reintegration program na pinangungunahan ng OWA katuwang ang Department of Migrant Workers upang matulungan ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya sa kanilang pag-transition mula sa overseas employment patungo sa pagkakaroon ng negosyong pang-agrikultura. Ang mga partisipante ay bumisita sa Joseph Agricultural Farm kung saan tinuruan sila tungkol sa pagtatanim ng mga halamang gamot, mint, value-added product processing at iba pang mga oportunidad sa negosyong pang-agrikultura. Binisita rin ng mga partisipante ang NDA Ubay Stock Farm kung saan tinuruan sila tungkol sa dairy farming, pag-aalaga at pagpaparami ng baka, gayon din ang paggagatas o ang pagkuha ng gatas. Sa pamamagitan ng nasabing educational farm tour, ang mga partisipante ay nahikayat na tuklasin ang agriculture at agribusiness bilang isa sa mga sustainable na pagkakakitaan para sa kanilang kinabukasan, lalo na kapag magretiro na sila sa pagtatrabaho abroad. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Southern Leyte kinilala bilang Outstanding Provincial Agriculture Office ng DA Region 8. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang balitang atin ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Dalia,
4: pinarangalan ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte bilang Outstanding Provincial Agriculture Office ng Department of Agriculture Regional Office 8 sa ginanap ng pagriwang na ika-128 na founding anniversary pasinungog sa Palo, Leyte. Ang pagkilalang ito ay sumasalamin umano sa tuloy-tuloy at matatag na suporta ng lalawigan sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa Eastern Visayas sa pamamagitan ng epektibong pagpapatupad ng iba't ibang programa at inisyatiba para sa kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda. Kinilala rin ang Provincial Agriculture Services Office dahil sa mahusay nitong pamamahala at dedikasyon sa pagpapalakas ng agrikultura sa lalawigan na naging mahalagang salik sa pagkamit ng prestigyosong parangal. Ayon kay Southern Leyte Vice Governor Rosa Emilia Mercado na siyang tumanggap sa naturang parangal, binigyan pugay rin ng pamahalaang panlalawigan ng iba't ibang local government units sa Southern Leyte na may malaking bahagi sa pag-angat ng sektor ng agrikultura sa lalawigan. Balita gikan sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Talia Abiera Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamamahala sa Coastal Resources ng Isabela de Basilan, pinagtibay sa 3 araw na Capacity Building at Drafting Workshop. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang balitang atin sa atin ni Justine Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Justine,
5: pinangunahan ng Mindanao Development Authority o Minda Western Mindanao katuwang ang lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan at ng Zamboanga State College of Humanities Sciences and Technology o ZSCMST ang 3 araw na capacity building at drafting workshop hinggil sa Coastal Resource Management Planning. Layunin ng aktibidad na itaguyod ang pamamahala sa coastal resources sa lungsod at patatagin ang food security para sa rehiyon. Nakaangkla

0: na sabing workshop sa Building a Better Mindanao na inisyatiba ng MINDA na isang regional development roadmap na naglalayong gawing pangunahing sentro ang Mindanao na inklusibong pangunlad na ekonomiya. Tinutugunan nito ang pangangalaga ng kalikasan, kahandaan ng komunidad at ang paglago ng ekonomiya sa pamagitan ng napapanatiling pangisdaan. Binibigyang diin sa naturang aktibidad ang pinagtibay ng kolaborasyon sa pagitan ng mga ehensya ng pamahalaan, pamahalaang lokal, mga mangisda, akadema at civil society organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Construction ng Bailey Bridge sa Barangay Kalyawa, Davao City nasa mahigit 75% na. Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balita ng atin sa atin ni Sheila Lisondra Celosia.
3: Radyo Pilipinas. Report.
2: Sheila.
4: Umabot na sa 75.21% ang konstruksyon ng pansamantalang Bailey Bridge sa Barangay Kalyawa, Davao City matapos masira ang main bridge. Bunsod ng malakas na agos na baha, dulot ng walang tigil na pag-ulan noong buwan ng Mayo. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Davao, nagpapatuloy ang paggawa ng tulay at sa mga approach road nito kung saan aasahang mabuksan na sa publiko ngayong buwan ng Hulyo. Ang Bailey Bridge ay nagsisilbing pansamantalang solusyon matapos masira ang tulay sa Purugtu, Barangay Kalyawa at magiging alternatibong daan ng mga motorista mula sa una at ikalawang distrito ng lungsod at maging sa Panabo City patungong Davao City proper. Ayon kay DPWH Davao spokesperson Dean Ortiz, inaasahan ding mapupunduhan ang permanenteng konstruksyon ng tulay sa susunod na taon upang matiyak ang mas ligtas at mas maayos na biyahe ng mga motorista. Ang nasirang tulay ay tinayo noong 2017 na may habang 15 meters. Ayon sa DPWH, lumawak ang sapa sa paglipas ng panahon na naging sanhi ng pagkasira ng mga approach nito hanggang sa tuluyang bumigay ang tulay dahil sa malakas na rumaragas ang baha. Sinabi naman ng DPWH na ang patuloy na konstruksyon ng Bailey Bridge ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapatupad ng mga solusyon sa manasirang tulay upang agad na maibalik.
1: Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
6: Ako si Imaline Morta, nagmula sa Hinuog City. Para sa akin, ang parusa sa mga corrupt na politician ay ipulong ng habang buhay at ibalik nila ang kanilang perang ninakaw para sa taong bayan na ngayon naghihirap ng dahil sa kanilang pagnanakaw.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, makakausap natin this morning mismong ang Solicitor General natin, Solicitor General Darlene Marie Berberabe. Sol Jen, ma'am, magandang umaga po.

0: Yes, good morning, Alan.
1: Yes, ma'am. Nako, thank you for joining us. Alam naming very busy kayo ngayong umaga. Bilang panimula, Attorney Darlene, ma'am, ano po? Of course, kindly walk us through. Pag sinabing Office of the Solicitor General, ang SOL dyan po ang tumatayong abogado ng ating pamahalaan. Attorney, tama po ba yan?
0: Tama po, kumbaga parang sa private sector, di ba, meron tayong law firm na alam na siyang tagapagtanggol na kinukuha ng isang kliyente. Ang Office of the Solicitor General naman, ang kliyente niya is the Republic of the Philippines. So ibig sabihin, pagka may naghabla sa mga departamento natin, sa House of Representatives, sa Senate, sa Office of the President, Office of the Executive Secretary, so yan po ang defender of the Republic is the OSG.
1: Ayun. Okay. At pag-usapan nga po natin, Attorney Soljan Berberame, ma'am, ano, 10 years ago, I think it was July 12, actually, ano po, 10 years
0: Opo.
1: ago, ay nai-award yung, ano, yung dito sa, yung 2016 South China Sea Arbitral Award na
0: Yes.
1: pumapabor sa Pilipinas. This was 10 years ago. Well, of course, Soljen Berberabe, ma'am, bakit po mahalagang patuloy nating gunitain at i-institutionalize itong legal victory na ito ng ating bansa kaugnay nung arbitral award na iyon, ma'am?
0: Tama po kayo. So, pinagdiriwang natin ang 10th anniversary. So, tama, July 12. So, ito'y napakahalaga na ma-institutionalize natin sa kamalayan natin sapagkat ang Pilipinas ay tinatawag nating archipelagic state under the UNCLOS, ano? So,
1: Opo.
0: ito, tayo ay isang bansang pandagat. Mas malawak ang ating mga dagat kaysa sa lupa. So, yung karagatan natin, 7 times bigger than its land. So, pagka ganito natin tiningnan ng Pilipinas, eh napakahalaga dahil sa yung ating mga pagkain, kabuhayan, enerhiya, seguridad, yan ay nanggagaling sa ating mga likas na yaman, sa ating mga karagatan. At ang Pilipinas ang may exclusive na karapatan na gamitin itong mga ito at pakinabangan bilang coastal state. Pangalawa, sapagkat yung desisyon ng arbitral ruling nito, ang Pilipinas lamang at walang ibang bansa o estado ang may karapatan sa mga likas na yaman sa loob ng ating maritime zone. At yun ay isang final decision sa ilalim ng UNCLOS o yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Pangatlo, mahalaga rin ito sa ating seguridad. So, kailangan mapayapa nating at patuloy na iginigiit yung ating mga karapatan. Hindi lamang ito, kumbaga, optional, kung hindi tungkulin natin sa ating bansa at saka sa mga susunod na henerasyon na kailangan igiit natin ng mapayapa. Siyempre, alam din natin na may mga nangyayaring pananakot o puwersa ng ibang bansa na patuloy na sinasagawa sa yung mga illegal na gawain sa ilang bahagi ng ating mga dagat. Pero sa kabila naman nito, andyan ang ating mga bayani, yung mga matatapang natin na Philippine Coast Guard, Philippine Navy, BFAR, yung Fisheries and Aquatic Resources natin, at saka yung mga lokal na pamahalaan na talagang pinoprotektahan ng ating seguridad.
1: Okay. Soljan Berberabe, isang dekada na, no? At patuloy po ang nagkakaroon ng mga reports na may mga nangaharang doon sa mga resupply missions at yung mga aggressive na illegal acts ng ilang mga Chinese vessels na napapaulat, ano. Of course, paano po ginagamit ng Office of the Solicitor General itong 2016 ruling na ito para mapatunayang illegal yung mga aksyon na yon sa ilalim po ng UNCLOS, Attorney Berberabe, ma'am.
0: Okay. So, kailangan ginagamit po natin yung ruling na yon, yung kagaya na sinabi ko kanina, no, patuloy natin na
1: Opo.
0: matatag na iginigiit sa larangan ng diplomasya. Diyan natin nakikita yung sa mga balita na sinasabi na ang DFA, merong halimbawang final na diplomatikong protesta, may mga bilateral na pagpupulong, multilateral na talakayan tungkol sa West Philippine Sea. So patuloy po natin yan na iginigit, at ang mga ibang bansa nakatingin din sa Pilipinas dahil parang isa tayo sa iniidolo at tinitingala, dahil
1: opo,
0: aba eh, itong isang hindi naman malaking bansa talagang nakipaglaban at inilaban ang desisyon na ito. So pangalawa, sa pamamagitan din ng pagpapanatili ng legal na presensya sa ating mga maritime zone, ng ating mga operasyon ng ating mga Coast Guard, ng BFAR at ng Armed Forces of the Philippines. Pangatlo, patuloy rin natin na pinapagtibay mga ugnayan at pakikipagtuwang sa ibang mga bansa. Kasi yung mga ibang bansa, may mga nahaharap din na kaparehong mga issue. So meron tayong mga pare-parehong interes, so magandang mag-usap tayo at at sama-sama natin na idiin kung ano ang kahalagahan ng ating arbitral award.
1: Ayun. Kaya gaya nung nabanggit nyo kanina, Soljan Berberabe, ang BFAR, ang PCG, nandiyan, patuloy na nagbibigay ng tulong, ng subsidy, ng supplies sa ating mga mangingisda isda na nariyan sa West Philippine Sea. Sa panig naman po ng Office of the Solicitor General, of course, ano po, pangunahing legal shield, ika nga, o mga operational guidelines na pinagkakaloob naman ng ating OSG para mabigyang proteksyon, ika nga, ang ating teritoryo at yung mga fisher folks na naroon sa ating karagatan laban dun sa mga harassment na ay ipinatutupad ng ilang mga hindi naman dapat narito sa teritoryo ng Pilipinas, ma'am.
0: Okay. So, tama po kayo, ano, yung traditional fishing rights na yan ang ginagarantiyahan ng 2016 Arbitral Award. So, yung pangingisda natin, ng ating mga kababayan sa Bajo de Masinloc, yan ay isa sa pinakamahalagang pasya ng arbitral ruling. So, nung hadlangan ng China yung pagpasok ng mga mangingisda matapos ang 2012, so yun ay labag ito sa kanilang traditional fishing rights. So, ito ay kailangang igalang kahit na, of course, yung arbitral ruling, hiwalay yung usapin kung sino ba yung may soberanya. Pero ang importante, kung may karapatan tayo, traditional fishing rights, which is part of our economic rights. So, patuloy na ipinagtatanggol ito ng Pilipinas sa pamamagitan nga ng diplomasya, kasi alam niyo po, hindi rin lahat ng course of action ay kailangang legal, ano? So naipanalo na natin ito 10 years ago. So ngayon naman ang isa sa nasa forefront natin ay diplomasya. So isusulong natin yung mga usapin na ito sa mga bilateral na pagpupulong at saka multilateral. Sa pamamagitan ng masusing na dokumentasyon at legal na advokasya. So ito kailangan mapangalagaan natin at itipon natin ang ebidensya kung meron bang lumalabag sa arbitral ruling na to, para mapagtibay natin yung legal na posisyon ng Pilipinas. So kailangan na dodokumento natin ano ba yung mga pangyayari,
1: yes,
0: meron bang mga lumalabag. At panghuli ay pinaka-importante sa pamamagitan din ng edukasyon, mm-hmm, at pagpapanatili ng ating institusyonal na alaala. So
1: yes,
0: kaya tayo ang OSG, nung inimbitahan niyo po ako, at ito po sunod-sunod sa ating pagdiriwang ng iba-ibang ahensya, sunod-sunod po ang ating mga ng pagdiriwang, mga seremonya led by the DFA, Office of the President. So sunod-sunod po itong pagpupulong ulit at mga international po ang mga speakers at experts para, mm-hmm, suriin ano ba ang significance pa 10 years after. Ano ba ang estado na ng at mga karapatan? Ito ba ay nilalabag? Meron pa bang kailangan gawin, legal man o hindi?
1: Okay. At nabanggit nyo yung pag-i-institutionalize, ika nga, nitong arbitral ruling na ito na pumapabor sa Pilipinas. Naalala ko, Sol Jen Berberabe, there was a merong mungkahi noon sa Senado na kung maaari ay maghain ang Office of the Solicitor General ng isang formal na judicial recognition para tuluyan pong mai-institutionalize itong 2016 ruling na ito sa ating mga batas mismo sa atin sa Pilipinas. Your comments regarding this, Madam Sol Jen. Ma'am.
0: Yes, yes po. Ito po ay bahagi ng mga opsyon na pinag-aralan ng OSG noon ano at sinuri. Subalit ang emphasis po at ang mismong paglalabas kasi ng arbitral award ay sapat na upang ituring ito na final at may bisa sa mga partido. So malinaw po kasi doon sa UNCLOS, doon sa convention na yung mga arbitral award at hatol na inilabas sa ilalim ng compulsory and binding dispute settlement mechanism na ito po yung pinagdaanan natin, yeah, yan ay final at may bisa na umiiral na po sa mga partidong sangkot nga doon sa alitan na yon. So dahil po dito, yung mga partido na may good faith, kailangan igalang at ipatupad yung arbitral award. So yung proseso po kasi na kinonsider po noon na kailangan na magkaroon pa ng judicial recognition, usually po ito ginagawa lamang sa mga commercial na arbitration na hindi naman po ito yung naging sitwasyon natin sa kasong ito.
1: Ayun. Okay. Well, Sol Jen Berberabe, in closing, ma'am, mensahe po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga dito po sa Radyo Pilipinas. Ma'am.
0: Ay, salamat po sa pagkakataon. So, ito po, 10th anniversary ng Arbitral Award. Pinapaalala po natin sa ating mga kababayan na yung tagumpay ay hindi lamang po tagumpay o panalo ng ating gobyerno or ng Office of the Solicitor General sapagkat OSG po yung naging abogado nga ng Republic. No? So, ito po tagumpay nating ng ating sambayan ng Pilipino. At ipinakikita natin sa buong mundo na yung batas ay maaaring maging ito po yung ginamit nating sandata upang ipagtanggol ang karapatan ng ating bansa. At ito ay pinakamahalaga nating pamana. Hindi lamang ang desisyon mismo, kundi ang paniniwala na ang katotohanan, katarungan at tuntunin ng batas, yung rule of law, yes, ay dapat laging manaig. So, happy anniversary po sa ating lahat. Ito po ay pamana na dapat nating ingatan.
1: Opo. Solicitor General Darlene Marie Berberabe, ma'am, salamat po na marami for the updates and the information mula po sa inyo sa Office of the Solicitor General. Thank you.
0: Salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you.
1: Thank you, ma'am. Mga kaibigan, Attorney Darlene Marie Berberabe, ang ating Solicitor General.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Minutes na, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Ay, ito na, ready na po.
3: Paghahanda natin o pag-i-issue ng alert level sa mga Coast Guard District and stations and substations kapag malapit na po at paparating na po itong bagyo.
1: Okay. At nabanggit mo, Commander Encina, na ang lahat ng ito, ika nga, ay naka-angkor dun sa tinatawag nyo na iCare program ng ating Philippine Coast Guard, sir.
3: Yes, sir. Opo. Again, yung iCare po stands for Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement. So, lahat ng nabanggit po natin, including the three P's, ay naaayon at nakaangkla po dito sa ating iCare campaign plan. At Yan po yung pinakapangunahing direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgavan, kung saan ang ating mga Coast Guardians ay dapat at patuloy na nakikipag-ugnayan sa coastal communities. Ano po? Ito po yung ginagawa natin, especially habang wala pa po yung bagyo, yung preparation po na tinatawag.

natin, no? Hinahanda po natin yung ating mga kababayan, particularly those who are living in coastal areas, coastal municipalities. Yung ating mga fisher folk, sir, no, na napaka-importante, sila po yung pangunahing maapektuhan nito. Because habang hindi pa po dumarating yung bagyo, may epekto na po yan sa ating karagatan. Yung ating sea state ay nagbabago. So, ina-advise po natin sila na hindi na pong pumalaot. Ngayon, hindi po sila ngayon makakakuha ng kanilang pangkabuhayan. Ano po ang ginagawa ng Coast Guard through Eye Care Campaign Plan? Ano? Nakikipag-ugnayan din po tayo sa LGU kung ano naman po yung mga programang pwede nilang maitulong sa ating mga kababayan. Kasi in-advise po natin sila na hindi pumalaot. So, ito po yung mga bagay based po dun sa ating pinaka-core function. Naka-angkla nga po dito sa eye care

0: Kalayaan, maaari niyo po kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagi ng ating trapiko sa mga oras na ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Thank you, Ann Gozon, mula po sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, 53 and a half minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Teka muna, may pabati muna si kasamang George Seminiano. Happy birthday kay Sheena Bukad Kamantige ng Imus, Cavite. Happy birthday, Sheena. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Galing siyempre kay George Seminiano. At sa amin, dito sa programang Boses at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, July 7, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milos, o Milios. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, yung makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho.

Ho, isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

kagabi si Ferry matapos na kanyang patalsikin si Dimitrov para makaabante na sa quarterfinals. Imagine isang qualifier na sa quarterfinals ng men's singles. Sa women's division, Mertens, Noskova ay tumuntong na rin sa last 8. Kauna na pagkakataon kina Mertens and Noskova to advance to the quarterfinals of the Wimbledon. Samantala, sa Tour de France, yes, Tadej Pogacar naman ang kumuha ng Tour de France stage number 3. Kung nung nakarang araw ay ang kanyang teammate, UAE teammate na si Isaac Del Toro ang kumuha sa tulong ni Pogacar. Kagabi naman si Pogacar sa tulong ni Del Toro para sa stage 3 ng Tour de France. Hindi ko lang sigurado kung nasa kanya ng yellow jersey, pero kasunod na kasunod si Jonas Vingegaard. Samantala, sa NBA, aba, yung mga trade, yung mga lipatan ng mga players from one team to another, Miami Heat na ang magiging koponan ni Antetokounmpo dahil lumipat na nga po siya. So mamaya, yan ay aming ibibigay sa inyo with Team Tapales, usapang basketball, usapang World Cup and more dito po sa ating programang Headline Sports. Today is a Tuesday and yes, magkikita tayo sa ating Philippine Sports Writers Association Forum mamaya alas 10 ng umaga, pero 10:30 ang formal na pag-umpisa ng ating session. Ang 2026 Shakey's Super League Invitational Conference. So, volleyball tayo mamaya. Ang Athletic Events and Sports Management Incorporated President Dr. Ian Laurel at ang mga executive, si Naginio Panganiban, si Allen Reyes, ang magiging panauhin natin. And then, malamang na magjo-join sa magiging second part session na guest natin si Chairman John Patrick Gregorio ng Philippine Sports Commission. Ito po ay report patungkol nga sa kanyang first year bilang pinuno ng ating government sports agency, the Philippine Sports Commission. So sumubaybay po sa ating PSA page at mamayang hapon naman, syempre sa ating DCSR Sports Radio FB account at syempre sa 918 kHz AM band. Ang session ay aming ibabahagi sa inyo.